Αλλά σώτσο σύγκρο πόνο μάγα. Magandang umaga mga kabandido! Pong inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw ng Biyernes, July 31, 2026. Sama suporta natin o sa technical at engineering side na si Ariel Castro. At ito po ang makapaksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Ako po si Ira Panganiban. 85 peso wage increase sa Metro Manila pinatigil ng Pasig Regional Trial Court. Awak ng yaman ni Vice President Sara isisiwalat ng mga bank at PIR records. Mga bank records ni VP Sara isusumite sa Senado ngayong Huwebes kabilang na ang kanyang mga PIR tax records na inaprobahan ng Malacanang. Recover sa Ghost Flood Control Projects umabot na sa 841 million pesos ayon sa Department of Justice. DOJ naghain ng perjury cyber libel case laban kay Attorney Levy Baligot at ang 18 mga ex-soldier boys. VP Sara inakusahan Marcos Trillanes tumulong sa ICC sa mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. VP Sara ulit, hiniling sa ICC na bilisan na paglilitis kay Digong. Meralco, dapat akuin ang lugi sa systems loss ayon kay Senador Erwin Tulfo. Ani Pangilinan, pumalag. Saan daw kukunin yung mawawala? Edi sa inyo, negosyo niya yan eh. Pagrepaso sa hirit sa taas pasahe, sinimulan ng talakayin ng LTFRB. At Executive Order 121 nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos, paghikaya sa lokal na paggawa ng e-vehicles ang laman ng Executive Order na ito. Yan ang makapaksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at himayin natin ang mga ito, pero bago ang lahat ng yan. Good morning, Shirley Uyang. Good morning, Sir Ira. Kape-kape, sabi niya. Si Joe Latore, good morning, Sir Ira. Good morning, Joe. Si Jet Reyes nanonood. You're back. Good morning, Ira. Good morning, Jet. Si Mark Mallorca, good morning, Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Maraming salamat, Mark Mallorca. Happy Friday morning po, Sir Ira V. Panganiban na mula kay Kimura Dolores. Kape-kape daw, galing sa Japan. Ferdinand Enriquez, good morning po. Peter Nigelievich Rasputin, hello Boss Idol Ira, TGIF na sa wakas, hip hip hooray! Friday payday! Ano ba kayo? Friday payday! Sweldo ngayon, sweldo! Si Brother Joey Barbosa Dorian, nanonood, brother! Si Mark Mallorca, yung former speaker pala na sinasabi ni BBM na iimbestigahan sa flood control, hindi yata Sir Mualdez, si Cayetano yata. Hindi. Binanggit niya kamag-anak. So, si Romualdez yun. Hindi lang na lang niya pinangalanan para hindi na makatagdag. Adding insult to injury na eh. Na magiging taya ng panahon na ngayong araw ng Biyernes. Friday payday. July 31, 2026, siguradong traffic ngayon, lalong-lalo na dyan sa mga mall, at dyan sa mga inuman, dyan sa Bonifacio Global City, dyan sa Poblacion, dyan sa Capitolio, yeah. Mga favorite hangout place, eh. Capitol at saka Pobla. Yeah. Yung mga favorite hangouts nila, di ba?
Friday payday, ha? Ang maaliwalas ang panahon, dumiambon-ambon. Ang throw o sabsaban ng low pressure area ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao. Ang Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Masbate, Sarangani at South Cotabato ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa low pressure area. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bagay maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Sa araw ay sumikat kanina, alas 5.39 na umaga, lulubog mamayang alas 6.26 ng gabi. To 47 minutes pa rin ang lamang ng liwanag sa dilim.

0: Oh, doon sa mga nag-aabang, ngayong alas 8:11 na umaga, nag-aabang sa exchange rate. Ah, ang exchange rate natin ngayon, tingnan natin yung real time. Maganda yung numbers na nakita ko eh. Di ba? Eh, hindi na maganda ulit. Ah, oh, ang exchange rate ngayon ay 61 pesos and 53 centavos. Bumaba pa rin, ah, medyo bumaba kumpara dun sa early part of this week. Sana bumaba na ulit below 61 pesos, no? Para medyo makahinga naman tayo na maluwag. Anyway, tingnan natin. Di ba sabi ni Decoracion, ipu-pull out na raw yung ng prosecutor sa star witness na si Rimal Madriaga. Bakit kaya? Di ba siya yung teary-eyed while narrating his knowledge about BP? Lalaman natin yung mga kadahilanan niya. Magpapaliwanag naman yung prosecution. Eh. Di ba? Sila boy and girl paliwanag yung mga yun. Sabi nila pinapaliwanag. Kinumpirma ng Department of Labor and Employment na pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang petisyon para sa status quo order na pansamantalang nagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Ayon kay Labor Acting Secretary Francis Tolentino, igagalang at susundin ng dole ang utos ng korte kahit nalulungkot sila sa desisyon. Naglabas ng kautusan si Pasig RTC Executive Judge Aquiles Bunawitan na ibalik muna ang dating minimum wage rate bago ipinatupad ang bagong 85 peso kada araw na wage increase sa NCR na nakatakda magsimula noong July 25, 2026. Nilagdaan ang desisyon noong July 24, 2026, isang araw bago nakatakdang pagpapatupad ng wage order. So sa awat muna yung aumento nyo. Awat muna yung aumento! Actually, dalawang tranche yan eh. 60 pesos tsaka 25. 60 pesos ngayon, 25 pesos sa Enero. Di ba? Para hindi naman daw mabigla yung mga employer. Di ba? Eh, mukhang kumilos na yung mga ano eh. Yung mga oligarko eh. Di ba? Kumamit na naman ng kanilang mga subalterns. Di ba? Nung kanilang mga alipores at tuta. Di ba? Pinasamparang kaso. Di ba? Hindi ko naman maintindihan bakit ayaw niyong bigyan ng mas maayos na sweldo yung mga taohan ninyo, di ba? Gusto ninyo, kayo lang ang kumikita. Kailangan ipako daw sa ano eh, sa 8% ang salary, wages and benefits ng employees as compared to their gross revenue. Para yung 55% take home ng mga may-ari ng kumpanya. Classic capitalist. Angeline De Salisa, delayed ang pension sa SSS ngayon. Wala ko ba inayos na nila yung SSS? Wala ko ba magbibigay ng ayuda sa SSS si Pangulong Bongbong Marcos? Bakit ngayon biglang delayed na naman? Ha? Ha? Ayan, may nagreklamo. Di ba? Mga umaasa sa SSS. May sila Evangeline De Salisa, umaasa sa SSS yan eh. Mga to talaga, oh. Samantala, pumunta na tayo sa impeachment. Isiniwalat na mga records sa bangko at buwis ng mag-asawang BP Sara Duterte at Manscarpio ang lawak ng kayamanan nito na naipon mula taong 2007 ayon kay kabataang party list Rene Co, isa sa tagapagsalita ng House Prosecution Team. Ang nasabing mga records na una ng sina Pinay na i-turn over na sa impeachment court, bukod sa mga dokumento sa bangko at buwis ng vice presidente at ng kanyang asawa, sinapina ng impeachment court ang record ng anti-money laundering council hinggil sa mga transaksyong pinansyal ng mag-asawa na sumasaklaw din simula nang siya ay maging vice alcalde. Una lang sinabi ng House Committee on Justice sa mga pagdinig nito sa impeachment na umabot sa 6.7 billion ang kabuuang halaga ng mga covered at suspicious transaction ng mag-asawang Duterte Carpio na na-flag ng mga bangko. Pinakita naman sa kanila SALN ang net worth ng vice presidente ay umakyat mula 7.5 million pesos noong 2007 patungo sa 88 million noong 2024. Sinabi ni Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party Lista na nais malaman ng prosekusyon kung tutugma ang ulat ng AMLAC at mga record sa bangko sa mga SALN at ITR ng mag-asawa. Hindi na nga na makaalaman na, di ba? Pero nagsabi sa akin ng kwento sa akin eh, cumulative daw yun eh. Ito yung debit, ito yung credit, in-add nila lahat yun, tapos in-add pa ulit nila. Di ba? Oo, yun yung transaction value. Dekorasyon, adios, patria, adorada. Pinatigil ng court ang increase sa 85 pesos sa minimum wage. Ano ba yan? Naka-budget na yun para makabili kami ng spam. Ang problema sa inyo eh. Di ba? Hindi nyo pa kinikita na gastos nyo na eh. Yan yung kwento sa akin ni Pedro eh. Si Peter Singh, nagse-seminar yan tungkol sa wealth management eh, di ba? Ang isa sa mga particular na na-discover niya sa Pilipino is yung ugaling inaabangan pa lang natin yung pera natin na gastos na. Paano yun? Halimbawa, wala kang trabaho. Magkakatrabaho ka na. Oo eh. Pero kulang pa rin ang sweldo ko eh. Paano mo nasabing kulang? Eh, kasi hindi pa kayang pambili ng motorsiklo na kailangan ko eh. Nung wala kang trabaho, nabubuhay ka na walang motorsiklo. Di ba? De, pero biro. Nung wala kang trabaho, nabubuhay ka na motorsiklo. Wala kang problema. Nakakagalaw ka, walang motorsiklo. Di ba? So, nagkatrabaho ka. So, may sweldo ka na. So, yung sweldo mo, wala pang paglalaanan yun. Di ba? Libre pa yun. Pero kulang na kagad. Kasi bumili ka na ng motorsiklo sa utak mo. Di ba may mali? So, Roxanne Costa, good morning po, Sir Ira V. Panganiban. Dekorasyon, ako nga dapat tuwing 29 ang pasok ng pensyon ko sa SSS. Eh, wala pa kaya sa Monday na lang, baka may laman na. Mr. Moya Bernante, congratulations. Sahod na, kaso bayaran ng ilaw, tubig, bahay, ubos agad. Ito yun. Alam niyo kung magkano ang kuryente ko ngayong buwan? 30,000 pesos. Last year, same gamit. Hindi nagbago equipment ko. Walang nagbago sa bahay ko. Ganun pa rin ang gamit ko. 20,000. Ha? June to July last year, 20,000. June to July this year, 30,000. Kita nyo yung kabalbalang yan. Ay, bas-bas na si Pangulong Ferdinand Marcos sa ginagawang pagsusumite ng Bureau. May basbas na si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawang pagsusumite ng BIR ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nagbigay na ng otorisasyon si Pangulong Marcos para mag-isumite ang BIR records ni VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio sa Senate Impeachment Trial. Yes, ang maikling sagot ni Castro na ang tanongin kung naaprobahan o nagbigay na ng clearance si Pangulong Marcos sa BIR upang mabuksan ang tax record ng mag-asawang VP Sara at Man Scarpio. Ang clearance niya ay ibinigay ng Pangulo alinsunod sa itinakta ng batas na onerito kinumpirma ng mga opisyal ng BIR araw ng Huwebes, July 30, na nakuha nila ang pag-aproba ni Pangulong Marcos bago ihain ang mga dokumento sa Office of the Clerk of Court bago itinakdang alas 9 ng umaga na deadline ng impeachment court. Nauna na ang inatasan ng impeachment court si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na sumunod sa subpoena na humihiling ng tax records ni Duterte kaugnay ng Article 2 o ang aligasyon ng unexplained wealth sa impeachment court. Kasama rin sa isinumiting mga dokumento ang tax records ng asawa ni Duterte na si Manases Man Scarpio at ang ilang negosyo na umano'y may kaugnayan sa mag-asawa. Inatasa naman ng Senado ang mga subpoenaed na bangko at ang Anti-Money Laundering Council na isumiting ngayong Huwebes sa mga bank record ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court sa magkakaibang oras ayon kay Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantug. Ang mga bangko ay inatasang magsumite ng mga peso-denominated financial records ni Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Scarpio at mga kumpanyang sinasabing may kaugnayan sa kanila. Ang AMLAC naman ay magbibigay ng mga record para sa pribadong pagsusuri ng impeachment court bago ito ibahagi sa prosecution at defense. Maaga nitong Huwebes, may mga kahong walang marka na dinala sa Senado, ngunit hindi kinumpirma kung naglalaman ng mga ito ng mga dokumento mula sa mga bangko. Nakita pumasok din ang isang taong may PS Bank ID lace, ngunit tumangging magpa-interview. Kabilang sa mga nasabpina na bangko, ang PS Bank, Metro Bank, BPI, Security Bank, Land Bank, BDO, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung alin sa mga bangko at ang AMLAC ang nakasunod na nasa sabpina. Hiniling na House Prosecution ang mga record upang suportahan ang aligasyon na nang hindi may paliwanag na yaman laban kay Duterte. Noong July 20, pinayagan ng impeachment court ang pagkuha ng kanyang mga financial records mula 2007 hanggang 2021 nung siya vice alcalde at alcalde ng Davao City. Nilinaw ng korte na ang pagtanggap ng mga record bilang ebidensya ay sasailalim pa rin sa mga patakaran ng impeachment court. Maaaring gamitin ang mga record bago siya naging vice-presidente upang matukoy kung may hindi tugmang paglaki ng kanyang mga ari-arian kumpara sa kanyang legal na kita habang nasa ikalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Gayunman, hindi maaaring gamitin ang mga ito upang magdagdag ng bagong impeachment of impeachable offense na umano'y naganap bago siya humawak ng posisyong maaaring ma-impeach. Hindi rin isinama sa sabpina ang foreign currency deposits at ang financial records ng JTC Group of Companies Incorporated at ang Pikimong Philippines Corporation. Hindi ko talaga alam ano ba ibig sabihin ng Pikimong. Dahil sinabi ng korte na hindi sapat ang ebidensya na nag-uugnay sa mga kumpanyang ito kina Duterte at Carpio. Sa report natin sa labas, pumunta muna tayo sa Kamara ng Representantes sa gun violence. Hindi dapat paliwalain ayon kay VP Sara Duterte. May ulat si Jong Manlapas. Jong, good morning.
1: Good morning. Good morning. Vice President Sara Duterte na dapat seryosohin ang lumalalang kaso ng gun violence sa Pilipinas at hindi ito ituring na simpleng clickbait o ordinaryong balita lamang. Ayon sa pangalawang pangulo, naging pangkaraniwan na ang mga insidente ng pamamarin, pagpatay, pananaksak, pagdukot, sexual violence at iba pang mararahas na krimen sa bansa. Dahil dito, sinabi niyang maraming Pilipino nangangambang hindi naligtas ang kanilang pag-uwi at pamumuhay sa araw-araw. Binigyan din ni Duterte ang kaligtasan ng mamamayan ay dapat gawing pambansang prioridad at hindi lamang maging paksa ng mga balita o usaping politikal. Anya, ang isyo ay tungkol sa kinabukasan ng mga bata at ng buong sambayanan. Nagtapos ang kanyang pamamayag o pahayag sa panawagan ng katarungan para sa mga Pilipino at panalangin para sa bansa. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo, tatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representantes, si Senate President Getchel Yanuan isinusulong ang pagbabawal sa cross-ownership sa pagitan ng mga generation company at distribution utility. May ulat si Jojo Asika. Jojo, good morning.
2: Isinusulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagbabawal sa cross-ownership sa pagitan ng mga generation company at distribution utility upang magkaroon ng competitive environment sa sektor ng kuryente at mapababa ang halaga ng elektrisidad. Paliwanag ni Gatchalian ang cross-ownership sa pagitan ng generation company at distribution utility ay maaaring magdulot ng conflict of interest na posibleng humantong sa mga anti-competitive behavior na pwede magpataas nga ng presyo ng kuryente. Kasabay nito, inihain ni Gatchalian ang Senate Bill number 1091 na naglalayong amyendahan ng Republic Act 9136 o itong Electric Power Industry Reform Act o itong EPIRA of 2001. Sa ilalim ng panukalang batas, ipagbabawal sa anumang generation company kabilang itong mga subsidiary o affiliate nito ang pagkakaroon ng interest o pagmamayari sa anumang distribution utility at gayon din sa mga distribution utility na magkakaroon ng interest sa mga generation company. Ipagbabawal din ito ang sino mga opisyal ng generation company o ang mga subsidiary o affiliate nito na magsisilbi opisyal o direktor ng isang distribution utility o ng affiliate nito at ganoon din sa kabilang panig. Iginitigat siya yan na kung walang pagbabawal sa cross-ownership mahirap matiyak kung ang isang distribution utility ay tunay na kumikilos para sa kapakanan ng mga consumer kapag pumipili o kumukontrata ito ng supply ng kuryente. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by IRA. Sana lang huwag tularan ng Pinas ang ibang US states na binabawal ang off-grid living at pakolekta ng rainwater. Hindi magtatagal yun. Shirley Uyang, hoy pangilinan, saan mo kukunin system loss? Eh di sa bulsa mo at bankbook mo. Tanong ka pa dyan, grrr, sabi ni Shirley Uyang. Hi, Ms. Moya Bernante, Sir Ira, buong NCR ba? Into ang salary increase at bakit? Anong dahilan? Tini-RO, buong NCR at tini-RO sa Pasig Regional Trial Court. Correction, edi BBM was lying, naala daw siyang paki sa VP impeachment. Eh ano yun? Pinayagan mo na ang Senado na buksan na ang bank records ng mag-asawa. Saga ng akin, okay to kasi this will serve as precedent in the future at pag sila na ang may kaso, di nila pwedeng gamitin ang phrase na bank secrecy law. Arnel Ople, magandang umaga po sir. Good morning, Arnel. Rayome, mahirap na buhay, Boss Ira. Iyak na lang sa nangyayari sa ating bansa. Si Tol Tolentino ang sira ngayon dahil siya ang nagwawagayway sa taas sahod. Ito yata ang sinasabi ni PBBM na racket. Samantala, matapos sa pampatunayan ng paglabas at encashment ng 612.5 million confidential funds, ililipat na ng prosekusyon ang focus sa pag-ugat kung paano ginamit, niliquidate at nagasta ang naturang pondo na napunta sa Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng panunungkulan ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, ang susunod na hakbang ay tututok sa Commission on Audit upang siyasatin ang mga dokumentong isinumite at ang mga natuklasan matapos suriin ang mga pondong ito. Dalawang opisyal ng COA ang hiharap ng prosecution na bagong testigo sa Lunes, August 3, para patunayan ang akusasyon ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust kaugnay ng maling paggamit ng confidential funds. Sa ikasampung araw ng trial, kapwa kinumpirma ni dating Land Bank of the Philippines branch manager Violeta Constantino at Nenita Camposano ang encashment ng apat na cheque ng OBP. Ayon sa mga saksi, ang malaking halaga ng pera ay inilabas sa mga bundle at inilagay sa malalaking bag na tila mga gym bag. Sinabi ni House Prosecution Spokespaner Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na sa mga susunod na araw ng paglilitis ay ipapakita ng prosekusyon na naging paraan ng paghawak ng milyong pondo. Binigyan din ni Adjong na napatunayan ng mga testimonyo ng land bank managers na ang pera ng taong bayan na mula sa National Treasury ay tuwirang napunta sa mga otorisadong kinatawan ng Vice Presidente. Sabi ni Shirley Uyang, June 1,200, July 3,000 electric bill namin. Huwag naman magdagdag na appliances. Asan ang hustisya? Wala namang nadagdag na appliances. Asan ang hustisya, pangilinan? Sinasabi ni Adjong na napatunayan ang testimonyo ng land bank managers na ang pera ng taong bayan mula sa National Treasury tuwirang napunta sa mga otorisadong kinatawan ng Vice Presidente. Keyword, authorized representative ng Vice President. Di ba? Another word, another fact, hindi naman pinatunayang may illegal, pinatunayan lang na may gumalaw ng pera. Di ba? Eh kung legal naman yung pinuntahan ng pera, paano yun? Di ba? Paano kung mapatunayan sa mga susunod na araw na talagang ginastos sa tamang paraan? Ha? Ito kasing ano, sa akin to eh, ano eh, na dinurug-durug na yung pangalan ni Sara Duterte. Dito pa lang eh. Ngayon, kung yung vice presidente na gagawa nyo yan, paano na lang ordinaryong tao? Kapag nagkamali kayo at nag-desisyon ng korte na walang kwenta yung akusasyon ninyo, eh hanggang doon na lang, sorry na lang. Di ba? Kasi sa ordinary life, merong civil liability. Nag-akusa ka ng krimen, dininig sa korte, napatunayan na hindi totoo ang akusasyon mo, dun sa civil aspect ng kaso, ha, sasabihin ng korte, oy, ikaw nag-akusa, nang gulo ko ng buhay, magbayad ka dun sa inakusahan mo. Eh, ganun ba sa Kongreso? Halimbawa na ako'y si Sara Duterte, pwede ba sabihin ng Senado, oy, Congress, oh, magbayad ka ng 2 bilyong piso kay Sara Duterte, nang buwisit ka ng buhay eh. Eh, ganun ba yon? Pwede ba yon? Diba? Pwede ba yon? Dekorasyon, sisikat na naman ang song na Up, Up and Away by The Fifth Dimension dahil sa BBM Racket. Ang Evangeline De Salisa, yang si Adjong Palku. Ano yun? Pagbabalik ang Morning Report Pilipinas, magkatapos sa ilang mahalagang paalala, ang oras mo natin, alas 8:31 na po ng umaga.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
6: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
5: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
6: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Alas 8.36 na po ng umaga, nagbabalik ngayon yung Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyo kalimutan ang ating mga social media channels sa Facebook, YouTube, and TikTok. I-type lang po ang keywords DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na po ang bagong video ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, huntahan, kwentuhan at balitaktakan. Sabi ni Steel Joan, done, like and share. Kimura Dolores dito sa Japan, pag nanghusga ka ng walang katotohanan, magbabayad at penalty na hindi ka muna makakapagtrabaho pansamantala o resign ka. Dapat ganun. Dapat ganun. Tuloy-tuloy tayo sa balitaan. Umabot na sa mahigit 841 milyong pisong ang perang na-recover ng gobyerno mula sa mga individual na sapot umano sa mga anomalya sa flood control projects sa ayon sa Department of Justice. Tiniyak na ahensya na magpapatuloy ang pagtugis sa mga nasa likod ng mga ghost flood control projects. Nagpasalamat din ng DOJ kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa pinahayag nitong tiwala sa National Prosecution Service na kaya niyang, sa kanya ikalimang State of the Nation address noong Lunes. Ayon sa DOJ, nagmula ang na-recover na halaga sa apat na individual na tinanggap sa Witness Protection Program ng gobyerno. Nagsauli si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng 500 million sa magkakahiwalay na hulog mula January 13 hanggang May 29. Nagsauli rin si DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara ng 181.4 million pesos habang isinuko ni suspendidong National Capital Region District Engineer General Opulencia ang 140 million. Nagbalik naman si SYMS Construction Trading Owner Sally Santos ng 20 million. Si Evangeline De Salisa, Sir Ira ba? Pagba na-convict sa impeachment trial then later proven innocent in the Supreme Court, would that verdict be reversed and allowed the convicted to run for the government position again? Hindi ko alam. Hindi pa ho nangyayari. Nangyari ng reversal ng conviction si Renato Corona sa Supreme Court, pero patay na siya eh. So wala na yung ano eh, yung punitive action eh. 'Di ba? So hindi ko alam. I'm not sure. We have to wait and see. 'Di ba? Kung aabot man doon. 'Di ba? Pero as of now, hindi ko po alam. Hindi po ako pwede magsabing kung ganito o ganon. Bill Joan, yung sinasabi nila na taas sahod ng administrasyon na ito, pa-excite lang sa mga manggagawa. E paano pumalag ang mga negosyante? Ayun, may pagpigil na umabot sa korte. Kawawang mamamayan, ginawang laruan ng damdamin ng mga manggagawa. Ayun naman, oh, nagalit na kayo kaagad. Temporary restraining order yon. Meron ng term na temporary eh. Misa Moya Bernante, tol, bakit ganon? Laban bawi kayo, sakit naman. Naghain ng Department of Justice ng mga kasong perjury at cyber libel laban sa 12 dating bodyguard ng puganting dating mambabata si Saldico at sa kanilang abogado na si Levy Baligod sa apat na regional trial court sa Metro Manila. Sinabi ni DOJ spokesperson Paul Martinez na inihain itong Martes sa mga information sa mga RTC sa Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa at San Juan. Nagugat ang mga kaso sa paggawa at pagpapakalat ay isang joint sworn statement. Gayun din sa mga kaugnay na press conference, panayam, social media post at iba pang online publication. Naharap ang tinaguriang 18 maleta.

Evangeline De Salisa, kailan magsusoli ng pera ang mga congressman at senador ng pera? Wala. Inakusahan naman ni Vice President Sara Duterte, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes IV na tumulong sa International Criminal Court sa kaso ng laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang talumpati sa The Hague noong July 29, sinabi ni Duterte na may mga tao sa Pilipinas sa sumuporta sa investigasyon ng ICC laban sa kanyang ama. Ayon sa kanya, may mga affidavit umano mula sa mga dating empleyado ni Acubicot Party List Representative Saldico na nagsasabing inutusan silang magpalit ng piso sa dolyar para umano sa mga investigador ng ICC sa pamamagitan ni Trillanes. Inakusahan din niya ang ICC na kumikilos umano para sa interes ni Marcos at Trillanes at hindi bilang isang independenteng hukuman. Iginiti niya na ang kaso laban sa dating Pangulo ay may motibong politikal. Binanggit din ni Duterte na ang umano'y kasunod-sunod na kaso laban sa mga kaalyado ng dating Pangulo, pabilang sina Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Harry Roque, Bong Revilla, Jingo Estrada at Mike Defensor. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, hinikayat niya ang mga taga-suporta na ipagpatuloy ang panawagan para sa pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nagpapatuloy ang kaso sa ICC. Walang basihan at walang saysay, useless at nonsense. Ganito inilarawan ng Malacanang ang panibagong patutsada ni Vice President Sara Duterte na tutadi umano ni dating Senador Antonio Trillanes IV at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. International Criminal Court. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sinasabi pa rin ni VP Sara na sinusuportahan ni Pangulong Marcos sa ICC bilang kapalit ng pagkakadakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay walang basihan. Binigyan din naman ni Castro na ang kaso sa ICC ni Duterte ay matagal nang sinimulan na bago pa naging Pangulo ng Bansa si Marcos Jr. Ay niya pa ang responsibilidad para sa kaso ay nakabatay sa sariling aksyon at pag-amin ng dating Pangulo. Sinabi pa ni Castro na maaaring frustrated o dismayado na si VP Sara kaya't kung ano na lamang sinasabi nito sa ICC, lalo pat ang ICC ay an impartial court na hindi maaaring maimpluensyahan o matakot ni numan. Oh, kaya nga sila binubuwag ng Amerika. Nakakadalawa na, dalawang bansa na umaatras sa ICC ha, simula na ideklara ni Trump. At may inaasahan pang mga susunod-sunod na aatras. In the meantime, nagdesisyon ng ICC na sibakin si Karim Khan. Face saving. Kasi embattled na sila eh. Bugbog na sila sa global platform eh. Irekorasyon, so pwede magnakaw ng bilyon. Tapos pag nahuli, magsauli lang na sila eh. Bugbog na sila sa... magsauli lang ng katiting ligtas sa Silipin. Paano yung pananagutan? Wala na, only in the Philippine Island. Marlene de los Santos, blessed day. Kaya lang kasi ginawa ang minimum wage increase to divert attention on the INC rally on those days. Bigay bawi. Peter Nikilevich, Trash Putin, have a safe, stress-free and relaxing weekend, Boss Idol Ira. Also to every solid KMRP, Kabandido Peoples, balik-balik po sa Monday, August 3rd, 2026. At rekorasyon ng ICC ay humingi ng saklolo sa Japan dahil sa mga pag-freeze ng kanilang kaperahan. Hindi yata sila sinuportahan ng Japan dahil nga sumusunod ang Japan dun sa direktiba ng Amerika. Not direktiba, but direction. Hiniling naman ni Vice President Sara Duterte sa International Criminal Court na pabilisin ang paglilitis kay dating President Rodrigo Duterte dahil sa kanyang edad, kalusugan at matagal na pagkakaditini. Sinabi ni Duterte na bumisita sa kanyang ama sa The Hague mula Lunes hanggang Biyerkules na maayos naman sa pangkalahatan ang kalagayan ng 81 anyos na dating Pangulo bagamat ginagamot ito sa skin rash at nakararanas ng karaniwang pananakit ng katawan dahil sa edad. Ayon sa presidente, nakatakda sa Nobyembre ang paglilitis, ngunit umaasa ang pamilya na masisimulan nito na mas maaga dahil isang taon at apat na buwan nang nakakulong ang dating Pangulo nang walang paglilitis o usapin tungkol sa kanyang paglaya. Anya ang kanyang ama ay hindi kakayanin na manatili sa kulungan ng 3, 4, or 5 taon pa. Ginit ni Duterte na labag sa batas ang pagkuha ng kanyang ama mula sa Pilipinas, ngunit sinabi niyang sinusuportahan na ngayon ng pamilya ang legal na proseso sa ilalim ng ICC. Sinabi rin niya na pag-usapan na nilang posibilidad na mamatay ang dating

0: Pangulo habang nakakulong at nakapagbigay na ito ng mga tagubilin sakaling mangyari yon. Kinwestiyon ni Duterte ang kahandaan ng administrasyon na magsagawa ng patas sa investigasyon sa umano'y korupsyon sa flood control funds at sinabing kaugnayan nito kay dating Senador Antonio Trillanes at sa mga ICC investigator. Sinabi rin ni Duterte na nagsasampa ng perjury cases sa mga individual na binanggit sa mga affidavit laban sa mga gumawa ng sa mga salaysay. Nagpasalamat din ng Vice Presidente sa mga overseas Filipino para sa kanilang suporta sa Office of the Vice President at panalangin para sa paglaya at pagbabalik sa Pilipinas ng kanyang ama. Makinig kayo doon, ha? Naghahanda na ng mamatay sa kulungan si Duterte. Siguro naman sa kasaysayan ng Pilipinas, alam nyo na kung ano magiging resulta nun. No? Kahit ano pa gawin ninyo. Baka magkagulo pa pagka hindi nasunod ang gusto ng taong bayan. Anyway. Na lang natin. Medyo may matigas na ulo sa paligid ng Pangulo. Roxanne Coso, ibabalik po yung tasahod kapag mag-surprise rally ulit ang Iglesia ni Cristo. Sabi ni Pangasinan, 2nd District Representative Marco Wangco, chairperson ng House Committee on Nuclear Energy na maaaring umabot ng 8 taon ng pagtatayo ng isang bagong nuclear power plant kaya kailangan na simulan nito sa lalo madaling panahon. Idinagdag niya na ang Bataan Nuclear Power Plant ay maaaring maibalik sa operasyon sa loob na 4 taon na ayon kay Wangco, hindi sapat ang isa o dalawang nuclear plant para sa pangangailangan ng bansa. Sa kanyang SONA, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos na muling pinag-aaralan ng pamahalaan ng paggamit ng nuclear energy. Sinabi ng Department of Energy na maaaring umabot ng 10 taon bago magkaroon ng unang gumaganang nuclear power plant sa bansa. Tinataya ni Wangco na aabot sa $1.5 billion ang kakailanganin upang ma-revive ang BNPP. Kung hindi umano magiging posible ang BNPP, sinabi niya maaaring isaalang-alang ang iba pang lugar tulad ng Pangasinan, Isabela, Mindoro at Masbate. Sinabi naman ng ERC na hindi malulugi ang mga power distribution utility kahit alisin sa singil ng mga consumer ang gastos na dulot ang pagnanakaw na kuryente, illegal na koneksyon at meter tampering. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni ERC Chairperson Francis Saturnino Juan na ang non-technical system losses ay humigit kumulang 1 hanggang 1.5% lamang ng kabuuang system loss ng isang utility. Tinanong ni Senador Erwin Tulfo kung maaaring maapektuhan ang industriya ng kuryente kapag inalisan naturang singil. Ayon kay Juan, mag-a-adjust ang mga utility at mas paigtingin ang kampanya laban sa pagnanakaw ng kuryente. Sumang-ayon din si Energy Undersecretary Riolita Inocencio at sinabi niya ang pagbaba ng pinapayagang system loss cap ay maaaring magtulak sa mga distribution utility at electric cooperative na maging mas epesyente. Nagbabala naman ang Meralco na mangangailangan ng dagdag na tao, kagamitan at puhunan ang tuluyang pagbigil sa pagnanakaw ng kuryente. Ayon kay Meralco Representative Jose Ronald Valles, ang system loss ng Meralco noong 2025 ay 4.22%, mas mababa sa 5.5% cap ng ERC at mababa sa 1% rito ang non-technical losses. Iginitutulfo na hindi dapat pasa muli sa mga consumer ang gasto sa pagpigil sa pagnanakaw ng kuryente. Ito pa. Nagpahayag naman ang pangamba si Meralco Chairman at CEO Manuel Pangilinan sa kung sino ang sasalo sa malaking gastos kapag inalis ang system loss charge sa bayarin sa kuryente ng mga consumer. Sabi niya, sino sasalo niyan? Masisira ang industriya ng kuryente kapag kami ang sumalo niyan. Hindi po pwede. Di ba? Oo. Yun yung sabi niya. Ayon sa Department of Energy, maaaring magbigay ng pautang ang National Electrification Administration sa mga electric cooperative upang ma-upgrade ang kanilang mga pasilidad at mabawasan ang system losses. Kita mo? Dito, palag. Di ba? Hindi, sino kaya gastos? Naalala niyo yung ano? Naalala niyo yung airport at saka yung airlines at saka yung tubig? Yung panahon ni Digong? Diba simple lang ang sinabi ni Digong? Hindi nyo ayusin yung servisyo nyo. Hindi nyo titigilan yung kabalbalan ninyo. Babawiin ko na lang yung ano nyo, prangkisa ninyo. Ako na lang ang magpapatakbo niyan. Diba yung water utilities naniningil na 11 billion? Dahil nanalo daw sila sa Singapore arbitration? O ano sabi ni Digong? Sige, babayaran ko kayo ng 11 million. Tapos babawiin ko yung prangkisa nyo. Game? O ano sabi nung dalawa? Maynila at saka Manila Water. Ah, hindi na namin kayo sisingilin. Okay na, susunod na kami sa'yo. Kaya silang pasunurin. Kaya lang huwag magpapauto. Ito, tama, pumapalag na kagad. Eh kung sabihin ni Bombo, ah, gano'n, pumapalag ka, o sige, akin na ulit sa gobyerno na ulit ang may-ari ng Meralco. Tama na yan. Tignan mo, pag hindi bumait bigla yan si Pangilinan. These oligarchs only respond to threats because they themselves use threats. Early Uyang, hindi ako nakahanda sa mga samang mangyayari kay Digong, pero kay Jumping Jack, handa na ako. San Costo, Luz Papa, ba't di nila hulihin ang mga magnanakaw ng kuryente? Puro Dolores, happy weekend. Ingat at salamat po, Sir Iron Boy Panganiban. At si Roxanne Costo, tutuliin sila ulit ni Digong kundi magbayad. Hindi ka naman si Senator Erwin Tulfo na dapat ako inang Meralco ang lugi sa system laws at hindi dapat ipasa na lang sa mga consumer. Sinabi ni Tulfo na dapat alisin ang system laws sa bill ng kuryente alinsunod sa tagubilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa naturang hearing ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Meralco Senior Vice President Jose Ronald Valles na kung aalisin nila ang system law sa billing, kailangan nila kumuha ng karagdagang personnel at gumastos ng malaki sa operasyon. Sinapalpal naman ni Tulfo, graduate ng Business Management, ang paliwanag ni Valles. Sinimulan naman na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pagtalakay sa lahat ng nakabingbing petisyon para sa taas pasahe ng mga pasahe ng mga jeepney, bus, UV express taxi at motorcycle taxi. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II, sinusuri na ng ahensya ang angkop na dagdag pasahe. Kabilang sa mga petisyong nire-review ay ang hiling ng pagkakaisa ng mga samahang chuper at operator o piston na magdagdag ng 10 piso sa minimum na pamasahe, pati na rin ang petisyon ng Metro Comet Transport Service Cooperative, UP Express National Alliance of the Philippines, United Transport Coalition of the Philippines at Manabela. Ayon si LTFRB, humihiling ang mga transport group ng dagdag pasahe dahil sa pagtaas ng gastos sa operasyon, lalo na at matapos ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis, bunsod ng tensyon sa Metro Manila, sa Middle East. Nagtaas ang kumpanya ng langis noong July 28 na hanggang 7 pesos and 30 centavos kada litro, kaya umabot sa 93 pesos and 67 and 60 centavos kada litro ang presyo ng regular diesel sa Metro Manila. At pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Jr. Marcos Jr. ang Executive Order No. 121 na lumilikha ng Electric Vehicle Incentive Strategy program upang palakasin ang lokal na paggawa ng electric vehicles at makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa industriya na sasakyan sa bansa. Nilagdaan ang Executive Order noong July 21, nagbibigay ito ng mga insentibo sa mga kumpanyang gagawa sa Pilipinas ng hybrid at battery electric vehicle ng mga papasaherong sasakyan, commercial vehicles at kanilang mga piyesa. Layunin ng EVs program na mapalawak ang lokal na produksyon ng EVs, makalikha ng dekalidad na trabaho, mabawasan ang pagdepende ng bansa sa fossil fuels at gawing sentro ng paggawa ng sasakyan ng Pilipinas sa rehiyon. Maaaring magparehistro ang mga kwalipikadong manufacturer ng hanggang 2 modelo ng EV at makatatanggap ng 2 uri na insentibo, fixed investment support para sa pagtatayo o pagpapalawak ng pabrika at production volume incentives upang hikayatin ang mas malaking lokal na produksyon. Sa halip ng cash grant, ang mga kwalipikadong kalahok ay bibigyan ng tax payment certificate na maaaring gamitin sa pagbabayad ng ilang pambansang buwis at import duties. Upang maging kwalipikado, kailangan magkaroon ng bagong pamumuhunan na isang kumpanya, maglaan na hindi bababa sa 5 billion peso capital, maabot ang itinakdang production target at mailunsad ang kanilang lokal na ginawang EV sa loob ng 3 taon na mula sa pagpaparehistro. May kabuuang 6 billion peso fund ang napondo ang EVs program kung saan maaaring umabot sa 15 bilyong piso ang insentibo para sa bawat EV model depende sa taon ng budget ng pamahalaan. Nakasaad din sa executive order ang regular na pagbabantay sa mga kalahok upang matiyak na natutupad nila ang kanilang mga pangako sa pamumuhunan at produksyon. Pangungunahan ng Board of Investment ang pagpapatupad ng programa, katulong ng Department of Finance, Department of Energy, Department of Transportation at Department of Budget and Management. Romeo Ochoa, bye-bye na po. Have a nice day. Have a nice day, Romeo Ochoa. Early Uyang, Rapid Trollfo, quiet sa system loss. Takot kay Pangilinan. Si Erwin na yung tumitira eh. Hindi natitira yung kapatid. Kayo naman. One at a time, please. Tumitira na yung kapatid. Bibira na si Erwin. Siyempre, kakalma muna yung kapatid na si Rafi. Typically, ganda naman yung mga magkakapatid sa Senado eh. Ito lang sa impeachment, medyo nagkasundo yung tatlong magkakapatid yun. Dalawang magkakapatid yung nagkasundo na dun sila sa side ni Sarah. Generally, ano yan eh. Polar opposites lagi ang tinatayo ng magkakapatid sa Senado. Just to be sure. Ubo na naman ako ng ubo. Napapagod na naman yung lungs ko. So, mauna na ako sa inyo. Ha? Teka, meron bang hahabol na report? Wala na, aye. Okay na ako. Clear na ako. All clear. No more lungs. O, sige, next week na ulit. Ah, abangan si Angelo Almonte sa kanyang palatuntunang RJ Patrol. Sunod po yan ang inyong Morning Report Pilipinas. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Tayo po yung alas 8 hanggang alas 9 na umaga, Lunes hanggang Biyernes. We'll see you on Monday, guys. I hope you have a nice weekend. Remember, it's Payday Friday. Traffic. Ah, at magmamahal na naman ang bilihin dahil magpapasko na. Agosto na bukas. Isang buwan na lang. Well po, sabi ni Roxanne Coso. Thank you, Roxanne. Huwag ubusin yung ano, ha, sweldo, ha, 10% lang ang pang good time. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna kayo. Gotta go. I'll see you on Monday. Happy weekend. Bye-bye, guys. Huwag ubusin ng pera. I love you all. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: RJ Patro.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hello. Hello. Hi. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Welcome na po tayo sa ating RJ Patrol. TGIF on a Friday, July 31, 2026, last day of July. August 1, fireworks will fly. Hindi lang rocket. Bullets, fire at will, shoot at will. Yes, bukas it's a date, mga ka-RJ Patrol. Meron tayo doong salo-salo sa ating mga ka-bang-bang. Ito, dala-dala ko na yung stubs. Anyway, on a Friday, ang ating theme song ay yung kantang Fools Rush In While Angels Fear to Tread. Yung kanta ni Elvis Presley, napapanahon pala, August 19, sabi ni Boss Idol RJ Ramon Jacinto. Elvis Presley. Wise men say only fools rush in. Ibig sabihin, atras! Sino ba yung mga fool na umaatras? Only fools rush in. Paatras tayo, paatras, paatras, atras. Oh, backtrack, backtrack, backtrack. Bakit ganun ang ating tema ngayon? Puro atras ang nangyari, di ba? Puro atras. Di po ba? Unang-unang atras, impeachment court. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilan na ba ang testigo ang umatras, pinaatras? Oo, pinaatras. Unang-unang pinaatras, si Chief of Staff, Office of the Vice President, Attorney Zulika Lopez. At ngayon naman, pinakabagong pinaaatras nila ay si Ramil Madriaga ba? Yung sinasabi nilang will spill the beans, maglalabas ng bomba, pasabog. Wala rin naman. Wala. Ano ba talaga nangyayari? Oo. Yung privilege speech, opening statement ni Congresswoman Laila De Lima, pinaatras, di ba? Pinahinto. Puro na ba tayo atras at hinto? Puro na ba ang prosecution panel ay paatras? Oh, di ba? Oh. Dun sa pinaka-latest na, si Kabayan yun, kinukopya ko lang yung word ni Kabayan. Pinaka na, latest pa. Yung pinaka-latest doon sa, yung latest doon sa impeachment trial. Di po ba, medyo pasupalpal na naman ang prosecution doon. Ka-RJ Patrol, ako'y ano lang ha, nagbibida lang, nagbabanggit lang po ng mga naging naganap dito sa may sa impeachment trial. Ano po? Mukhang may mga nababasa akong hikab ng hikab samantalang nanonood ng impeachment trial. Wala na ba? Wala na. Yung mga sinasabing appetizer, yung mga witnesses, unang witnesses ng prosecution team. At ngayon, puro atras na naririnig natin. O di, palagay ko, umatras na lang kayo. Isang payo na lang siguro maipapayo natin ka-RJ Patrol. Kung ganyan din lang kalamya yung inyong mga testigo, yung inyong mga daladalang bala diyan para sabihin may sasabog, bomba diyan. Sasabihin yung may pasabog ay wala naman. Supot naman lahat. matras na lang din kayo, hindi kaya mas maganda o matras na lang kayo para matapos na yung pahirap sa taong bayan na sasagutin yung budget dyan sa impeachment trial, 25 million a day. Mantakin mo naman yan, laki ng halagang yan. O kahit sa probinsya, makarinig man lang sila ng ganyang balita, eh, siguradong kulang na lang, magmumura yung ating mga kababayan. Magmumura talaga. Kaya, puro atras po ang nangyari. Isa pang atras, wage hike. Atras! Atras din. Alam nyo, ngayong Biyernes, puro atras yung pumasok sa isipan ko eh. Sa prosecution team, puro atras sa testigo nila. At saka may mga paatras na rin sila na ayun, yung mga diskarte nila eh. May paatras na sa fishing expedition na sinasabi. Yung namimingwit na lang sila ng ebidensya. Na bawal po yun eh. Bawal po yun. Korte lang pwedeng maghagilap nun o maghumingi sa kanila. Pero dapat, lahat ng ebidensya na ilatag na. Hindi yung kung kailan nag-hearing. Saka ang daming mga nire-request isapina na hindi naman napag-usapan, nagkaunawaan sa umpisa pa lamang. O, yung balik tayo sa wage hike. 85 pesos wage atras. O the way, executive judge ng Pasig nag-rule, naglabas ng desisyon, status quo. Ibig sabihin, yung dating 500-600 magkano ba ang minimum wage? Yung 85 pesos na pinangalandakan noong July 24? 25? Eh nagmukhang kengkoy. Nagmukhang kengkoy dyan ang gobyerno. At ang nag-announce pa niyan ay ang mismong kalihim ng Department of Labor and Unemployment, si Secretary Francis Tolentino. Eh, nagmukhang kengkoy si former Senator Tol ngayon sa judgment na nilabas, promulgation, ruling ng Pasig Regional Trial Court. Puro atras ano? Atras. Wala tayong abante. Sa sports lang tayo. Palagi tayong panalo. Andyan si on the positive side, on the bright side of life, siyempre sa ating inspired tayo sa ating mga kababayan. Every now and then, nagbabalita tayo ng mga nagkakampyon, nagkakaginto, or nananalo sa mga matitinding paligsahan sa palakasan sa buong mundo. Andyan ang ating tennis superstar Alex Ciela. At yung mga sa martial arts, pengkak silat, at saka puro Pilipino ang nagdodominan yan. Jiu-jitsu. Antindi. Dyan tayo man lang. Pero pag sa ilalaman ng sikmura ng taong bayan, mukhang ano tayo. Papalipad pa tayo ng racket. Magiging racket pa yan ng... Alam niyo na, malisyoso ba banggit na yung racket na ipapalipad, baka puno ng racket din yan na maibubulsa. Nang iilang bulsa. Okay, may buwan naman ang report. Senator Kiko Pangilinan, naghain ng panukalang batas na naglalayong itaas ang threshold exemption sa income tax. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
0: Naghain si Senator Francis Kiko Pangilinan ng panukalang batas na naglalayong itaas ang threshold ng exemption sa income tax para mas maraming Pilipinong manggagawa ang mas makakauwi ng mas malaking bahagi ng kanilang kinikita. Layunin ng panukala na magbigay ng agarang ginhawa sa mga manggagawa sa gitna ng tumataas na gastusin sa pamumuhay. Iniyain ni Pangilinan ang Senate Bill number 2344 na naglalayong amenda ng Section 24 ng National Internal Revenue Code of 1997. Sa ilalim nito, itataas ang base exemption para sa personal income tax mula sa kasalukuyang 250,000 tungo sa 350,000 pesos na isang panukala na iayon ang exemption sa income tax sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. para mas malaking bahagi ng sweldo ng karaniwang manggagawa ang mananatili sa kanila at magamit sa mahalagang gastusin tulad ng pagkain, pamasahe, edukasyon, kalusugan, gamot at bayarin sa kuryente at tubig. Ayon kay Pangilinan, habang patuloy na bumababa ang halaga ng pera ng mga pamilyang Pilipino dahil nga sa inflation, patuloy pa rin ang pasanin ng mga may sweldo sa kabila ng hindi pagtaas ng kanilang kita. Ang panukala ng mababatas ay bilang tugon nga sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address o SONA nitong linggo na taasan ang personal income tax exemption. Kung may isa sa batas, babaguhin din ang income threshold para sa 15%, 20%, 25% at 30% na tax bracket tungo sa 500,000, 1 million, 2.5 million at 8 million pesos. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Parang kung sa aking tanda ay pangalawa na yan, ano? Para pangalawa sa mga senador yung mga nagpapanukalang ganun. But this time, si Senator Kiko, mas mataas pa, ha? Abot pa ng 500,000, ha? Pwede ma-exempt sa pagbabayad ng buwis. Isa pang report, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources personnel na biktima ng water cannon attacks ng China. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Report ng DCRJ reporter, Chona Yu. Chona.
2: Dinalaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga personnel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nabiktima ng water cannon ng Chinese Coast Guard habang nagsasagawa ng routine mission malapit sa Baho de Masinloc noong July 23 at 24. Sa pagbisita kahapon ni Pangulong Marcos sa Pangasinan, inalam nito ang kalagayan ng BFAR personnel. Kinumusta rin ng Pangulo ang mga kapitan at crew ng BFAR vessels na BRP Dato Dumangsil, BRP Dato Paduhinog at BRP Hosidito. Nagtungo ang Pangulo sa Pangasinan para inspeksyonin ang Swalfish Port na sumailalim sa rehabilitasyon. Kabilang sa mga sinuri ng Pangulo ang refrigeration and processing building, classification area, ice storage and chiller rooms, fish processing sections, packing room, blast freezers, boxing area, cold storage facilities at ang loading area. Umaasa si Pangulong Marcos na ngayong maayos na ang fish port, mas magiging maganda pa ang fish handling at mababawasan ang post-harvest losses. Nabatid na noong 2024 na sa mahigit 485,000 na metric tons ang fish production sa lugar, subalit bumaba sa 74,000 metric tons noong 2025 dahil sa nasira ang naturang pasilidad. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Chona Yu. Mayaman ng ating hometown dyan sa Pangasinan. We talk about fisheries or fish catch business. Oh, yeah. Oh, so, oops. Lakas, ha. Oy! Shout out muna tayo. Andiyan si Rico Racion. Good morning, Sir Angelo. Good morning, Rico Racion. Si Jaime Samoya Bernate, congratulations sa my work. Sahod na bayaran sa ilaw, tubig, bahay, tuloy, ubos agad-agad. Uy, yun nga. Eh, atras na. Initras pa yung wage hike. Paano tayo niyan makakabili ng dagdag na isang kilo ng bigas? Oo. Oh. At isang piraso ng longganisa para madagdag sa ating pang-araw-araw na pagkain. Jaime Samoya Bernante, sino ang secretary ng DOLE, Sir Angelo? Bakit ang 85 peso salary increase sa NCR na TRO? Tol Tolentino, bakit gayong? Ganon? Bakit gayong? Jaime, gay ba si Tolentino dito sa iyong text? Bakit gay ong? O baka, bakit gay on? Batanggan nyo. Sheila Arbuez, good morning, Mr. Almonte. 9 a.m. na pala, bago oras ng program nyo. Enjoy po sa event nyo na shooting bukas, Saturday. Ingat and have a wonderful day po sa inyo at mga kasama at mga participant niyo tomorrow. Yes, oo, full force ang tropa. Oh, full force ang tropa. Sino-sino ba nag-signify? Oh, Orly Trinidad ng DCWB. Ray Sibaya ng DCRH. Raymond Dad Paas, DCRH. Oh, yung mga ano. Bong Solmerin ng Radyo Pilipinas. Eric Dastas na DCRH. DCWB. Diyan si Joel Reyes Obel. Yung mga pupo, mga kabengbeng Kaloy Versonilia. Sa, siyempre, sa atin. Andiyan yung Raul Esperas ng DWIZ. 822. See you, Kita Kits. Palaging ang text sa atin. Kita Kits sa shooting competition bukas. Shirley Uy Ang, good morning, Sir Angelo. Thumbs up. Kape-kape. At sandwich. Thank you, Shirley Uy Ang. Ma'am Ina Gray from Melbourne, Australia. Good morning, Sir Angelo D. V. Almonte. Thank you po, Ma'am Ina Gray. Magkapit-bahay kayo. Si Titus Almonte, andyan sa Melbourne, Australia. Magandang umaga po, Sir Angelo. Thank God it's Friday. TGIF. Kumusta yung mga Filipino community dyan sa Melbourne, Australia? Kasama ko kagabi si Melbourne Laurente. Si Brother Mel. Siya yung tumutugtog ng piano at doon sa National Press Club. Kasi nagkaroon kami ng last meeting for sa paghahanda dito sa shoot fest ng National Press Club bukas. Diyan sa National Press Club main office, Intramuros, Manila. Mamaya babanggitin natin lahat yung thank God it's Friday. Yes, kumusta kayo diyan sa Melbourne, Australia? Diyan si Mami Lalaine, si Daddy Jerry, si Love at si Lumin Clay. How are you all? Godspeed. Alala ko yung may mga barkada tayo, mga kasamahan tayo na ang galing kumanta ng parang Via Con Dios. So kung may tumatawid ng bansa, may the good Lord bless and keep you. Ganun. Whether near or far away. Ganun. May you find that long-awaited golden day today. Ganun. Naalala ko yan. Yung mga pag sumasama tayo, nandyan tayo sa ating mga Christian community. Siyempre, may mga nagbibigay ng special numbers. Kakanta. Tutula, mga ganun. And nakaka-inspire po. Nakaka-inspire. Yung you're in God's company, in God's brethren, God's congregation. Nakaka-inspire din po yun. Puro atras? Inspiring ba yun? Sabi tuloy ng ating mga kababayan. Puro naman atras eh. Oo. Sa kalaban ng prosecution team, siyempre, inspired. Inspired yung defensa. Kasi, at sa ating taong bayan, actually, sa totoo lang, yung impact ng kanilang mga atras ng mga testigo, si iikli na lang yung timeline, yung pag-hearing dyan sa impeachment trial. So, babawasan na sana yung pasanin ng taong bayan na 25 million pesos a day para mag-hearing. Yung atras lang ng DOLE, Department of Labor and Employment, i-atras, ibabalik sa dating minimum wage ang sahod ng ating mga kababayang arawan kung may pasahod. Yun ang malungkot na atras. Yo Abante, may rocket ship. Sa sports nga lang tayo nababanggit natin. Sa sports tayo umaabante, pero yung rocket ship, hello! Napanood ko yung interview ni Manong Ted kay Dr. Talampas ba yun? Yung scientist na spokesperson doon sa plano, pagpapalipad ng rocket ship sa Kalawakan. Eh pagdating pala ng ubos na yung ano, fuel, babagsak na rin. Wala palang talagang, ano, pangkalawakan lang, papalipad lang. Mag-aaksaya lang tayo ng ginawa na yan ng iba't ibang bansa na yung advanced countries. Gagawin natin yung kunyari lang magte-testing ng pag-anon. Wala rin namang palang kabuluhan. Magkano yun? To the tune of how much yung babadgetin para magpalipad ng ganong rocket? 10 feet? Lit-lit lang nun. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, pwede ba tayong makisakay? Sa pakpak ka na isasakay dun. At bahala ka na sa buhay mo pagdating sa outer space. Sheila Arbues, sino-sino po sponsor ng Shoot Fest niyo bukas? Aba, Sheila, ang galing mo ah. Ano po pagkain na handa niyo bukas po sa event? Catering? Sheila Arbues, parang may alam ka sa activity ng shooting competition ah. Alright, sige. Para sa benefit ni Sheila. Ano ka ba? Member ka ba ng shooting community, Sheila? Okay, banggitin na natin ang National Press Club Shoot Fest 2026. Dated August 1, 2026, araw ng Sabado, 6 a.m. Bukas na po sa ang competition proper, registration of participants, alas 6 ng umaga. Sheila, yung dun sa catering, walang catering, kami, BYOB, bring your own baon. Hindi, meron po. Meron naman po. Sa lahat ng mga magsiserve sa competition, may budget po. Pero hindi ko, I'm not familiar dun sa catering, yung magpo-provide ng pagkain po. So, at 7 a.m., yun na, bugbuga na, bakbaka na yan, bakbaka na yung shooting competition. Mag-upisa na yung mga participants pumutok, ano po. So, at 7 a.m., ano na yan, proper, at the competition proper na po tayo niyan. Come 9 a.m., magbe-break sandali, darating yung mga vice, a very important person, VIP, magkakandak ng ceremonial shoot. Ang magkakandak ng yung puputok para sa ceremonial shoot, ako, siyempre, ako ang match director. Ang aming honored guest ay si General Nick Torre, ngayon ay general manager ng MMDA, at USEC Joe Torres. Puro Torre ito, pero itong isa Torres with S. Si USEC Joe Torres, siya po yung PT Forms USEC. Ibig sabihin, Presidential Task Force on Media Security, si Undersecretary Joe Torres. Siyempre, ang presidente ng National Press Club kasama sa ceremonial shoot, Mina Navarro, past president Leonel Boying Abasola. Magkakandak po ng ceremonial shoot. Then, after the malamang 30 minutes program, dun sa ceremonial shoot, tuloy-tuloy na po, balik to competition, tuloy-tuloy yung bing-bingan dun hanggang mag-lunch time ng 12. Lunch muna yung mga nagsiserve, nagtatrabaho. Balik sa competition 1, we'll close the competition at 5:30. Unsafe na po bumaril kapag medyo madilim. At 6 p.m, awarding time and raffle! Meron tayong mga ipaparaffle, oh. Ano ipaparaffle natin? Major prize, 1 9mm pistol. Bang, galing. Sana all. Sabi, marami nagsasabi. Ako na makakakuha niyan. Portable speaker, shooting accessories, higher Google TV, and gift items from AFAD. Alam niyo AFAD? Association of Firearms and Ammunition Dealers. AFAD, yung National Umbrella Organization ng Dealers of Guns and Ammunitions. AFAD. Sila din isa sa mga sponsor, AFAD, ang Philippine Sports Commission. Aba, kasama sa sponsors ng event, siyempre, PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation. PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office, Arms Corps Global Defense Incorporated. So, magiging napakasaya yung competition. Bukas, andun po ako maghapon. Punong abala, ako, bilang match director, ako po yung 7 to 7 andun. Punong abala. Now, anybody gusto mag-walk in, gusto magpaturo sa akin ng handling, basic handling, safety, and precision marksmanship, punta lang po kayo. Maglalaan po kami ng dedicated bay. Ako magtuturo. Ako po yung master shooter po. Gun instructor par excellence. Kunting yabang. Ako, dati, hinahire to po tayo ng 1,000 per hour just to lecture. Certified gun instructor po tayo. 1 hour, 2 hour dry firing, lecture in the morning, 2 hours in the afternoon, live firing already, marksmanship, basic training, course of fire. Ito po ay, ang competition po ay PPSA, Philippine Practical Shooting Association, sanctioned level 1. 5 stages, pistol stages. Minimum rounds required is 120 rounds of ammunition. Pistol category from optics, standard, classic, production, revolver. Oh, hindi ako nagkakamali. Opo. Puro pistol po. Short firearms po maglalaro. Magaling dyan si General Nick Torre. Nakabengbing ko na po yan si General Nick Torre for how many decades already? 2 decades? Ano po siya? Colonel pa lang, kasama ko na si General Torre. Shooting buddy. Buhay pa nun si Eddie Garcia. Si Manoy. Kasama po namin yan sa tropa. Alright, break po tayo on a Friday. Impunto alas 9:30 ng umaga.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
4: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
4: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: RJ Patrol! Alas 9:33 na po ng umaga dito sa Thank God It's Friday episode ng RJ Patrol. So, ang daming mga nagtatanong talaga. Ano nangyayari? Nagkaka-interest yata yung mga ka-RJ Patrol. If you feel you are free, drop by Camp Karingal dyan sa Quezon City Police District Headquarters Firing Range, Camp Karingal, Sikatuna District, Quezon City. Bakit? Ah, si Sheila Arbues. Oh. Ano pagkain? Beef caldereta. Ano? Ano ba yung mga pagkain natin dyan? Siyempre, unang-unang narinig ko dun sa meeting kagabi. Unang-una, beef caldereta, sweet and sour pork. Kasi po, Sheila Arbues. Hindi ka marunong humawak ng baril, Sheila? Pwede kang pumunta. Paturo ka sa akin. Sheila Arbues, nagtatanong lang po, Mr. Almonte, hindi po ako marunong bumaril. Hinawakan ko palang baril, nahulog na sa kamay ko. Hehe. Siguro kasi nauna yung takot mo or ano mo, nervyos mo. Actually, ang paghawak ng baril ay parang kung sa higpit ng hawak, para yung may hawak ang martilyo para magpako, mamako. Hindi masyadong malakas masyado, pero dapat hindi nahuhulog. Ganun yung puwersa na kailangan gamitin mo. Yung sumusuporta, yun ang malakas. Sa freestyle shooting, kapag dalawang kamay, tawag doon freestyle, strong hand and weak hand. Opo. Mayroong dapa, mayroong luhod, mayroong tayo. Pero sa practical shooting, tumatakbo tayo. On the move ang shooter. At ang iba-ibang mga targets dyan, may mga magagandang design. Swinging, na halos hindi yung matamaan. Running, humahagunot lang. Disappearing, pag ganun, nawawala. In 2 seconds, kailangan mabilis ka. Competition po yan. Time times hit score time minus miss, yan po yung scoring. By seconds lang po yan, hindi po yan inaabot ng minuto ang isang course of fire. Pag inabot ka ng minuto sa pagputok, nakatulog na yung audience mo. Competition po yan. 10, 15, 20 seconds, tapos. Maririnig mo na lang sumisigaw ang range officer, "Shooter, are you through?" Ganon. Yes, sumasagot ka. "Show clear." "Hammer down, holster." "Range clear." Alright, isa pa report. NGCP, National Grid Corporation of the Philippines President, itinalaga bilang Auxiliary Commodore ng Philippine Coast Guard. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
7: Formal nang tinanggap ng Philippine Coast Guard ang Pangulo at Chief Executive Officer ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na si Mr. Anthony Almeida bilang bagong miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary Executive Squadron. Sa isinagawang donning of oath-taking ceremony sa PCG National Headquarters sa Port Area, Maynila, iginawad kay Mr. Almeida ang honorary rank na Auxiliary Commodore bilang pagkilala sa kanyang suporta at tinaas ang ambag sa misyon ng Philippine Coast Guard. Sa kanyang mensahe, nagpapasalamat si Auxiliary Commodore Almeida sa tiwalang pinagkalob sa kanya at iniyak ang patuloy na pakikisa ng NGCP sa pagsusulong ng mga programa at mandato ng PCG. Binigyang diin naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang mahalagang papel ng NGCP sa pagpapanatili ng maasahan at makabagong power transmission system ng bansa. Aniya, malaking tulong ang matatag na supply ng kuryente sa pagpapatakbo ng mga command center, communication facilities, radar stations, rescue coordination center at iba pang unit ng Coast Guard na nagsasagawa ng maritime law enforcement, search and rescue, maritime environment protection at maritime security operations. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, inaasahang lalo pang titibay ang ugnay ng PCG at pribadong sektor sa ilalim ng pamumuno ni Auxiliary Commodore Anthony Almeda upang higit na maisulong ang kaligtasan at seguridad sa garagatan ng bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Si Ma'am Ina Gray nagsabi, noong nasa Pinas pa po ako, ay meron akong senyorita na baril. Ibig sabihin yung pang-conceal. Ibig sabihin yung tinatago, mabilis itago, yung maliit lang. Yan ang general term ng maliit na baril, senyorita. Senyora, pag malaki, kung babae ang umahawak. Sheila Arbues, sarap naman po ng handa nyo, Mr. Almonte. Wow, kaldereta at sweet sour pork. Makikikain na lang po ako. Oh, sige, punta ka. Eh, isa lang yung aking pack meal doon. Ibigay ko sa'yo. Sheila, punta ka lang doon. Anyway, yung sinasabi ni Ina Gray na may senior. Bakit po dyan sa Australia, Ma'am Ina? Hindi ba legal na may gun ownership sa mga civilian? Hindi ba inaalaw ang mga civilian na mag-own ng kanilang personal firearm? Tatanong lang. Kasi may mga bansa talaga, banned sa civilian ang baril. Kaya big time sa kanila makarating dito at makatesting bumaril. Then kumikita yung mga range officer, range managers. Dahil ang lalaki ng pabayad nila, paupa ng baril, yung house gun at saka bala, minsan nagtitriple, quadruple yung yung presyo dahil foreigner yung puputok. Awa naman mga foreigner. Mga Hapon, nalala ko from Canada, pati yung fireworks or firecracker, hindi sila allowed sa Canada magpaputok. Kaya minsan, nasa Bacoora ko, may bisita kami from Canada. Canadian actually. Maalala ko yung Bible teacher namin, si Greg Rostulka. Canadian po. Pinaputok ng 5-star. Aba, ang saya-saya. Dahil sa kanila, bawal magpaputok ng firecrackers. Big deal na sa kanila yun. Dito, pag may dumarating ng mga Japanese na visitors, pag na sabi na gun instructor ako, ba? Hina-hire ako, 10,000. Tuturuan ko sila. Bibigyan ko lang sila ng 100 bullets. Pero, tuturo ko muna yung basic handling, proper stance, comfortable stance,

feed ng mga konsul-sultant ni Presidente sa kanya. Pati daw po yung malapit na maging mahirap eh. So, mula dun sa salitang mahirap, pati yung malapit nang maging mahirap, eh bibigyan po ng ayuda ng gobyerno. Bakit hindi natin i-uplift yung imahe ng Pinoy? Bakit hindi tayo mag-isip ng paraan kung papaanong ang magiging konsepto magkakaroon ng ayuda yung mga mahihirap? Pero after some time, itong mga mahihirap na ito, hindi na kinakailangang tumanggap ng ayuda kasi makakawala na sila dun sa tanikala ng kahirapan. Hindi ba mas hopeful yun? Hindi ba mas nakaka-boost ng ating moral? Ikaw, tumatanggap ka ng 2,500, for example, dahil mahirap ka. Yung overused na salitang nasa laylayan ng lipunan. Okay. Pero kung ang anunsyo ay ang magandang balita, yung mga tumatanggap ng ayuda ngayon na mga kababayan nating mahihirap, dahil dun sa mga sunod-sunod na programang gagawin ng gobyerno, ay mawawala na dun sa kanilang present condition. Dahil mula dun sa hunger poor na tinatawag, eh magkakaroon sila ng pagkakataon na kumawala sa pamamagitan ng edukasyon, ng trabaho, ng healthcare system, bus transportation, etc., etc., etc. So yung social and living condition ng ating mga kababayang Pilipino, and because of these programs will be affected positively. Hindi ba dapat ganito? President Gabriel Aranza Mendez, ganito dapat yung thinking. Pati si Congressman Eli San Fernando, kausap natin at bumisita sa programa kahapon. Ganito rin yung thinking. Mula dun sa tarikala ng kahirapan, bitbitin mo sila dun sa lugar kung saan hindi na sila kinakailangang tumanggap at umasa sa ayuda. I mean, that's the kind of statement na hinihintay natin sa Pangulo. Kasi merong glimpse of hope yun eh. Hindi ka tulad ng, ikaw daw yung tinutukoy, mahirap ka. May ayuda ka. Sabi ni Ma'am Chato, paano kung malapit na akong maghirap? Next in line ka. May ayuda ka pa rin. Hindi ito. We are not giving our countrymen the chance of makakawala nga dito sa kahirapan. Walang motivation. There is no push, Mr. President. Kaya nga kung sino yung tagabulong, tagasulsol, consultant ng Pangulo, yung inyong economic managers at inyong mga teams of professional individuals. Ayan. Pakiayos-ayos naman yung bulong sa presidente. Oo. Pakiayos-ayos naman. Dahil wala po akong nararamdaman at wala akong nakikita na impormasyon na makatutulong dun sa ating mga kababayang Pilipino from their current social condition papunta dun sa mas maayos na lagay. Okay? From their current social condition papunta dun sa mas maayos na lagay. Ulitin ko. Yung pangakong ayuda para sa mga mahihirap at magiging mahihirap ay inihahanda ng pamahalaan. Hindi po ito isang motivational statement. Hindi po. Ang motivational statement ay yung pong mga tumatanggap ng ayuda ngayon na maliliit nating kababayang Pilipino. Dahil po sa inisyatibo ng ating gobyerno at sa mga programa na nakatakdang ipatupad yung inyong pangkasalukuyang kalagayan ay unti-unti nyo nang kalilimutan.
yung inyong kasalukuyang kondisyon.

na naghihintay ng ayuda, unti-unti nang mawawala. Dahil sa pamamagitan ng programa ng gobyerno, kayo po ay magkakaroon ng pagkakataong kumita ng maayos para itaguyod yung inyong mga pamilya. Di ba, Mr. President naman, sir? Hindi ba mas magandang pakinggan yan? Mas masarap sana sa tenga, ha? Kaya yung mga konsultant, pasuyo na lang. Pasuyo, oo. Oh. Pasuyo na lang. Pakiayos-ayos po ninyo yung inyong mga sinasabi. Magandang umaga daw po, sabi ni Kadado mula sa Marilao, dyan po sa Bulacan. The unbeatable Senator Panfilo Lacson. Oh. Ceasefire my foot. Ha? Isang pagsaludo para sa isang senador na Panfilo na mas madulas pa sa hito at mas matinik sa tamban. Patay tayong bata rito. Okay. Walang bagay na hindi nalulusutan at kailan ay hindi umaamin ng kasalanan. Oh, ayan ha. Ceasefire my feet. Ayan, yan ito. Eh. Ito yung sabi ni ano eh. Ito yung sabi ni Lacson doon daw sa filler, ika nga, na ipinadala ni Alan Peter Cayetano na ceasefire na muna tayo, trabaho na muna tayo. Eh, ang tugon ni Ping Lacson, ceasefire my feet. Okay. Magandang umaga, Sir Johnny. Nasa 19.07 trillion. Totoo yan. Yung pong utang ng Pilipinas, mukhang paaabutin pa ng 20 trillion bago mawala si BBM sa posisyon. Aray, naku. Ayun. Tama daw po yung panukala ni Senator Marcoleta na imbis na ayuda sa kuryente na lang para makinabang ang lahat at magbanat ng buto ang mga ayuda takers para umasenso, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Eh, ang problema nga kasi yung statement ng Pangulo ay hindi nakakapag-motivate. Eh. Ha? Hindi nakakapag-motivate. Eh, kasi nga, mali yung sulsol. Mali yung sulsol. How can we uplift the lives and the spirit of our countrymen if we keep on pushing ayuda as a promise for sustainability? Di ba? Ayuda. Mahirap ka? Ayuda. Lapit na magiging mahirap? Ayuda. So, we are trying to save the lives of these Filipino people by way of a promise. Huwag kang matakot maging mahirap. Ito yung dating eh. Huwag kang matakot maging mahirap dahil may ayuda ang gobyerno. Huwag kang matakot maging mahirap dahil may ayuda ang gobyerno. Ang tanong lang natin is, dahil ito naman yung focus ng Malacanang as of the time being, patingin nga kami ng census kung ilan sa ating mga kababayang Pilipino yung kabilang dun sa eligible na tumanggap ng ayuda. Patingin kami ng numero. Ilan po ba yan? Ilang milyon? Ilang milyong pamilya? Kung aabot man ng milyon, ha? Ilang milyon? Remember, pamilya po yung pinag-uusapan natin dito, ha? Household, hindi individual. Okay? Oh, there is a difference. Kapag ka sinabi mong pamilya, ito yung immediate, nanay, tatay, panganak. Okay? Pero sa isang bahay, kuminsan, yung member of the household ay hindi lang isang immediate family. Meron kang tatay, meron kang nanay, meron kang dalawang anak. Apat na tao. Tapos naroon rin nakapisan yung magulang ni tatay. Assuming na parehong buhay. So meron kang lolo, may lola ka. Eh tapos yung kapatid ni nanay na wala ng trabaho. Papisan nga muna. Hiwalay sa asawa. Meron tatlong anak. So, pagka tinignan po natin yung household, lumolobo, hindi na po ito considered as one family.
Yung household na pinag-uusapan natin ngayon ay meron ng tatlong pamilya na nagsisiksikan sa tila lata ng sardinas na inuupahang bahay. So, importanteng makita ng ating mga kababayan Pilipino, paano po ba ninyo pinag-aralan yung mga kababayan natin na dapat na tumanggap ng ayuda? Paano kaya? Pamilya ba ito o household? Sa household, ilang pamilya yung kinukonsider? At ano po yung proseso para kami makakuha ng ayuda? Kinakailangan po ba naming mag-apply online? Kinakailangan po ba naming pumila sa DSWD? Of course, marami sa atin, yung mga tumatanggap, alam nila yung proseso. Ha? Lalo na yung mga professional ayuda takers, architect. Okay? Lalo na yung mga professional ayuda taker. So what this government is doing, eh hindi po kayo nakapagbibigay ng pot of gold after the rainbow, ng light at the end of a tunnel. Hindi eh. Hindi po namin nakikita at hindi namin nararamdaman na there is a glimpse of hope. Maybe because mali po yung paraan ng pag-relay ng information. Mali po yung paraan kung paanong ipinararating sa ating mga kababayan yung pong programa ng ating gobyerno. Again, for the third time, ulitin ko. Yung binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos sa SONA, yung mga mahihirap nating kababayan, may ayuda. Yung mga malapit nang maging mahirap nating kababayan, may ayuda. Kapag ka narinig po natin yung ganyang klase ng statement, tayo po ba'y namomotivate to be somebody something? Tayo ba'y namomotivate na, ay, pagod na ako maging mahirap. Magbabanat na kaya ako ng buto. O wag tanggalin natin yung kaya. Magbabanat na nga ako ng buto para ako'y kumita. So alin dun sa dalawang condition, social condition, ang tingin natin ay merong weight at merong sense of hope. Tatanggap ng ayuda yung mga mahihirap, yung malapit nang maging mahirap, tatanggap ng ayuda. Or, kayong mga mahihirap na tumatanggap ng ayuda ngayon, dahil sa mga programa ng gobyerno, unti-unti na kayong baka makakawala dun sa tanakyala ng kahirapan. Dahil the government is sincere in providing opportunity, not just hope, to each and every family. O, hindi ba? Sarap pakinggan. Ha, Mr. President, ha? 19.07 trillion ang utang ng Pilipinas sa ngayon. Baka daw po umabot pa ng 20 trillion. Okay. Meralco bill from 6,000 to 12,000. Same lang din daw po yung gamit ng kuryente, sabi ni Ma'am Luz Papa. Good morning daw po sa atin, Sir Johnny Gomez, sabi ni Ma'am Cez Fabapier. God bless us more. Thank you so much. Nakabalik na. Ayun, si Dr. Rakit, nakauwi na pala sa Pilipinas. Alright. Bakit ba natin pag-uusapan yung system loss? Ito yung sabi ni Erwin Tungkupin sa National Grid Corporation of the Philippines. Why are line rental fees paid by customer? Okay? So ngayon nagkakaroon na ng nagkakaroon ng ripple effect. Yung binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos na tatanggalin ang system loss. Tatanggalin ang system loss. Pagkatapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos yan, nag-react ang Meralco, si Manny Pangilinan, nag-react ang Employers Confederation of the Philippines, nag-react ang Management Association of the Philippines, nag-react ang Department of Energy, nag-react ang mga electric cooperatives, etc., etc.
Because that statement of the president is hollow. Walang laman po eh, sir. Wala pong laman. Walang laman in the sense na binigay po yung statement na walang backing ng pag-aaral. Hindi po natin dinidepensahan yung mga electric cooperatives, hindi natin dinidepensahan yung Beral po. E tayo po ay matutuwa kapag ka tinanggal itong system loss. Bakit ikan nyo? Silipin po ninyo yung inyong electric bill. Hawak po ninyo yung inyong electric bill. This is my electric bill ng June 2026. Ang meter reading ay June 12, no? 2026. At ang billing period ay between May 13, 2026 to June 12, 2026. Nagkukroma eh. Pasensya na at hindi nyo nakikita. Kung hawak po ninyo yung inyong electric bill, punta kayo sa likod. Makikita po ninyo yung computation. Okay? Bakit ko sinasabing ako matutuwa ako pagka nawala yung system loss? Dito po sa billing period na May 13 to June 12, 2026, yung aking system loss, 5.31% of the accumulated charges amounts to 499 pesos and 20 centavos. System loss ito ha. Okay? System loss po yung aking binabanggit, which is equivalent to 5 something percent. Katulad ng binanggit ni Manny Pangilinan. This is my June billing. Aha. And this is my July billing. Okay. Yung aking July bill, ang billing period ay from June 13, 2026 to July 12, 2026. Punta tayo sa likod. Ang system loss, so hindi pala siya ano? Hindi pala siya nakapako sa 5% MVP. Dahil kung ang June bill ko kinumpute ang system loss to 5.31%, pagdating ng July billing, ang system loss ko ay nasa 5.46%. Kaya lang bumaba po kasi yung binayaran ko nung ano eh nung itong buwan ng July. Matay yung nanay ko, so parati kaming wala sa bahay, walang gumagamit ng appliances, etc., etc. So, malaki yung chunk na nawala dun sa binayaran ko sa kuryente. Pero ang system loss tumaas from 5.31% to 5.46%. Silipin po ninyo yung likuran ng inyong electric bill. Tingnan po ninyo. So, from 499 and 20 centavos na system loss ng June, yung binayaran kong system loss ng July ay nasa 367.54. Let's do the math. 499.20. Okay? Assuming na merong 1 million. 1 million na lang na client ang Beral mo. That's 499,200,000. Ang tanong ni Manny Pangilinan, sino dapat magbayad? Sino dapat magbayad? Kung tatanggalin daw po ito ng Malacanang sa mga consumers, who's gonna pay this 499,200,000? Nag-react ang Manny Pangilinan. Nag-react ang Manny Pangilinan. Bakit ikan nyo? Kapag ka ito po ay kinarga ng Beral po, kinumpute lang natin dyan sa 499.20 at 1 million customer. And this is a recurring, every month.
Eh kapag ka to ay tinanggal dun sa chunk ng kita ng Meralco to the billions of pesos, eh tama yung sabi ng Meralco, eh magsasara kami. Ang tanong dyan, bakit kami ang nagbabayad? Tinamaan ka ng magaling, oo. Magbabalik pa ang palatuntunan, dyan lang kayo. Makalipas po ang ilang paalala.

0: Alright, nagbabalik tayo, ikalawang oras ng inyong malayang palatuntunan, second hour. Dito po sa umagang kay ganda ng Viernes. Wala pa ako nakikitang ni kapatak na ambon. Ah, mukhang makatutuyo ako ng sinampay. Magandang Viernes ng umaga sa ating mga kababayang Pilipino. Sana'y okay kayo. As we move on to ito pong papasok na weekend, ito, panahon ito, pagkakataon ng pamilyang Pilipino na magkasama-sama. Sa hirap at ginhawa, may pagkain man sa lamesa o wala. Okay. Tinanong po ni Senator Erwin Tulfo, mamaya pupuntahan natin yung breakdown pala ng mga charges ng Meralco. Ha? Tinanong muna ni Senator Erwin Tulfo ang National Grid Corporation of the Philippines. Merong kasing ano eh, merong... Nakita si Erwin Tulfo na line rental fee. Bakit daw po ito binabayaran ng customer? Okay, para magkaroon po tayo ng kaliwanagan ha. Eh ito po yung palitan ng information from Senator Erwin at yung kinatawa ng National Grid Corporation of the Philippines. Sabi po ni Erwin Tulfo, tinatanong niya yung mga energy related agencies. Bakit daw po yung line rental fees are being shouldered? Bakit pinapasa ni Johnny Gomez, ni Juan de la Cruz? Bakit daw po mga consumers ang nagbabayad and this is on top of the system loss? Tingnan nga natin. Anong tawag dyan? Line rental? Aha. Oho, oho. Dito po sa likuran ng Meralco bill, ang breakdown, generation, transmission, system loss, distribution, senior citizen, government taxes, universal charges, tapos meron pang fit all, renewable, at GEA, all renewable, tapos merong other charges. O ayan. Hindi ko nabasa yung sinasabi ni Erwin Tulfo. Maybe because this is not reflected, no? Dun sa ating electric bill. Okay. Baka there is a different anong tawag dito, presentation and computation between NGCP and Meralco. All right? Okay, yung distribution company. Anyway, binanggit po ito ni Tulfo dun sa naging pagdinig ng Senate Committee on Energy kung saan pinag-usapan yung pong proposed amendments dito nga sa IPIRA Law, itong Electric Power Industry Reform Act. Okay, ito IPIRA. Dito po sa query directed to NGCP. At tanong ni Erwin, primarily in Visayas and Cebu, bakit ang mga customer ang nagbabayad ng line rental fees? Because NGCP, according to Tulfo, your infrastructure is lacking. Is that a consumer problem? Tanong ni Erwin Tulfo, even the power line will be paid for and passed on to consumers. Eh, medyo disappointed daw po itong si Erwin Tulfo. Ito yung response ng National Grid Corporation of the Philippines, si Assistant Vice President Mutia Alabanza. Okay? Ang sumagot doon sa katanungan dito pong si Erwin Tulfo. At ang kanyang sinasabi, yun daw pong rental fee ay misnomer. Okay? Parang ano eh, parang imaginary yung konsepto na pagkakaintindi, okay, ng ilang mga kababayan natin. Okay. Dahil ang sinasabi ni Assistant Vice President Mutia, kanya clarify na itong fee na ito is not actually paid to NGCP. Hindi daw po ito bahagi ng ibinabayad sa NGCP. Kundi ito ay nasa kategorya ng cost. Ibig sabihin, yung ibinabayad daw po sa NGCP ay hindi pumapasok as revenue. Okay? Kundi ito ay cost. Binabayaran. Hindi po ito pumapasok as an incentive or revenue. It's a premium on electricity that is a cost when a line is technically overbooked because there is a power plant that goes offline. So that sources from outside, kinukuha sa labas. Okay? Ngayon, tinanong, bakit daw po parating nangyayari every month? Ang sagot po ni Attorney Mutya, ang kanyang pagkakapaliwanag ay ito po ay dahilan ng mga unplanned shutdowns ng mga planta which then result in the NGCP having to source from another place. Ito yung issue ng ancillary service na pinag-uusapan natin. Okay? Isingit ko na nga rin dahil meron pong reaksyon ang, sorry ha, ang National Grid Corporation of the Philippines dito po sa system loss na tinatawag. Meron daw pong dalawang uri ng systems loss. Number one, technical systems loss. Na ang ibig sabihin nito, the natural loss of electricity, natural loss, pagkawala, of electricity as it flows through transmission lines. This is an unavoidable physical phenomenon experienced by all power systems. NGCP minimizes these losses by installing and maintaining specialized equipment such as capacitor banks and STATCOM. Number two, ito po yung ikalawang uri ng systems loss. Non-technical. Loses or losses resulting from illegal connections. Ayun na! Ha? Electricity theft and jumper lines. These occur at the distribution level and are addressed by distribution utilities, not NGCP. Ayun, salamat po sa pagpapaliwanag. So, malawak pala yung ano, ha? Malawak po yung information na dapat pag-aralan patungkol sa system loss. Dahil ang nakalagay dito sa senior citizen, zero. 0.00%. Pero dun sa amount na binayaran ko, when was this? July ito. I contributed 0.04 centavos. Parang maliit yan, no? 0.04 centavos. Pero again, the question is, why should I shoulder yung pong subsidy na pangako ng gobyerno? Tingnan natin itong June. Senior citizen, again, 0.00%. Pero ang aking binayaran ay contributed 0.06 centavos. Kayo, tingnan po ninyo yung ano, yung contribution ninyo. Tapos, maganda yung pagpapaniwanag ng NGCP eh. Salamat kay ano, kay Boss Archie Hernandez na nagpaliwanag dito. Dalawang uri yung system loss. So ngayon po natin naiintindihan yung mga ipinangako ng gobyerno na subsidiya, katulad po ng senior citizen discount or subsidy, eh tayo po yung nagtutulong-tulong. Pati na rin yung ano, pati na rin yung baseline, nasa baseline ng kahirapan, di ba? Pinapasan ni Juan de la Cruz, nagtutulong-tulong ang taong bayan na makapag-create ng pondo para riyan. Ano pa? Eh kung ang sinasabi po ng NGCP na pati yung mga jumper, pati po yung mga, ito man-made, man-made losses ito eh. Ha? Man-made losses, illegal connections, electricity theft, jumper lines that occur sa distribution level. So ang Meralco walang pakialam. Hindi ba? Eh ganito po yung magiging assumption ni Johnny Gomez, ay wala pa ng pakialam yung distribution company. Dahil hindi sila nalulugi. Kapag kayo yung kuryente ay ninakaw ng kung sino man sa pamamagitan po ng jumper at ng kung ano-ano pang mga illegal na activities, si Meralco walang pakialam. Because this supposedly ay operational loss. Ha? Operational loss ito eh. Kasi dapat lugi ito ng Meralco. Kay Meralco ninakaw eh. Eh since na ito po ay tulong-tulong na binabayaran ng kanyang mga consumers, ibig sabihin, si Meralco pakuya-kuya-kuya lang, anak ng baka. Pakuya-kuya-kuya, oy, boss, doon sa barangay na ito, meron kaming na-discovering nagnanakaw ng kuryente. O, ayos lang yan. Huwag natin pansinin. Ha? Huwag natin pansinin dahil yung kanyang, that same community, eh magtutulong-tulong yan para ibalik sa atin yung mga supposedly ay nawawala, mga ninanakaw. Ganito ka ano eh, ganito yung magiging perception ng ating mga kababayan Pilipino. So, yung binanggit ng Pangulo, tatanggalin na yung system laws, was it a breath of fresh air? Was it a breather? Ha? Uy, sabi ni Presidente, tatanggalin na daw yung system laws. Pero bakit imbis na magpaliwanag at pumanig yung iba't ibang mga grupo doon sa statement ni Bongbong, eh bakit taliwas yung kanilang mga sinasabi? Ito, sinisimulan ni Erwin Tulfo doon sa kanyang Senate Committee on Energy. Yung pong pagdinig patungkol sa pag-amyenda ng IPIRA law. Pero this will take some time. Matagal pa po ito. Eh, pasalamat tayo kung matatapos po itong pag-aaral na ito at magiging isang ganap na batas bago bumaba sa Malacanang si Bongbong Marcos. A promise is a promise. Pero kung wala po itong, if this is not being backed by studies and technical information and the needed answers to the many questions, eh mananatiling pangako. Dapat ang unang tanongin natin, kailan ba nagsimula na ipasa kay Johnny Gomez itong system laws? And let us retrace, let us revisit. Bakit umabot sa punto na yung mga negosyanteng katulad ng Meralco ay pakuya-kuya? Samantalang yung pong inyong mga consumer ang silang pumapasan ng krus na dapat sana itong mga negosyante ang silang nag-iisip ng paraan kung papaanong mababawi yung mga ninanakaw sa kanila at mga nawawalang pera ng mga mapagsamantalang individual. Ikaw ba mapagsamantala ka? May jumper ka ba? Nakikiconnect ka ba doon sa iyong kapitbahay? Meron ka bang patingting na ginagamit doon sa metro mo? Pinipihit mo ba yung metro mo? Binabaligtad mo ba yung metro mo? Maraming paraan eh para bumaba ang kuryente. Merong gadget na inilalagay doon sa electric meter mismo. Pinipihit yung metro bago po yung reading. Nakikikabit doon po sa kuryente ng kapitbahay. So on and so forth. Maraming paraan para mandaya Pero si Meral ko, kuya-kuya-kuya lang. Okay, mandaya kayo na mandaya. Yung nasa community naman ang magbabayad. So, dapat alamin, kailan nagsimula itong pagbabayad ni Juan de la Cruz ng system loss? Ano yung naging argumento ng gobyerno at ng mga ahensya ng pamahalaan para kayo ay pumayag kasi magano kayo? Regulatory body. Eh, hindi naman po, in fairness to these electric companies, hindi naman po yung gagawa ng aksyon na hindi isasangguni at hindi aaprubahan ng regulatory body. Ha? Hindi gagawin ng Meralco yan. Basta na lang maglalagay ng system loss tapos ipapako kay Juan de la Cruz. They are not going to do that. Hindi na gagawin yan. So alamin natin, ano naging argumento ng gobyerno? Bakit pumayag na ipasa kay Juan de la Cruz itong system loss? Ulitin ko lang ha. Ito po yung breakdown ng inyong mga binabayaran, ng ating mga binabayaran sa electric company. Number one, generation charge. Close to 60% ng rate napupunta sa generation charge. Meron kang transmission, meron kang system loss, meron kang distribution, meron pang senior citizen. Okay? Merong government taxes, meron pang universal charges, at meron pang fit all, Jaya all, lifeline. O, ito pa yung lifeline. Ito po yung pinagtutulong-tulungan natin dahil nangako ang gobyerno na yung pong mga kababayan natin na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, no? Merong tulong na ipinagkakaloob ang gobyerno sa inyo. So, pati po yun ay sinasagot ni Johnny Gomez at ni Juan de la Cruz. Nabanggit ko rin yung Manila Water dahil baka meron rin system loss. Eh, wala po naman. Dito po sa binabayaran natin sa tubig, meron po nakalagay rito na basic charge at merong FCDA. Ano yung FCDA? Eh, ginamit ko po yung style ni Senator Robin. Okay? Ano ba itong FCDA? Nag-Google. Nag-Google si Johnny G. Ang sabi po ng FCDA ay Foreign Currency Differential Adjustments. Ibig sabihin, pati pala yung pagtaas, pagbaba ng halaga ng piso. Sakit sa pangs. Kontra dolar. Yung mga foreign currency adjustments. Eh, tayo po ang nagbabayad. Ha? Tayo nagbabayad. Merong environmental charge, merong sewer charge, pero zero yung aking binayaran. Merong maintenance service charge na minimal. Again, merong senior citizen discount, pero zero. Plus government taxes. So, questionable yung FCDA, the Foreign Currency Differential Adjustment, bakit kami ang nagbabayad? Tapos meron kang maintenance service charge, bakit kami ang nagbabayad para dun sa maintenance? Bakit kami, bakit consumers ang nagbabayad dun sa Foreign Currency Differential Adjustment? Pinag-uusapan na natin tubig, ha? Pati yung maintenance service charge, eh kami ang nagbabayad. So, lumalabas ba na kapag pinag-usapan natin yung profit and loss sa book of accounts ng mga utility company, there is no such thing as loss sa inyo, puro profit? There is no such thing as loss, puro profit. Ha? Dahil pass on sa mga consumer. FCDA, maintenance, pagdating sa water utility, O isama mo pa yung senior citizen pero zero yung aking binayaran nung when was this? Ay nako. July. Tapos sa Meralco naman, meron kang system loss, meron kang senior citizen, meron kang lifeline. What is happening to us? Dapat alamin, kailan po ito nagsimula? At bakit pinayagan? Alian. Ng gobyerno na ang tao ang sila sasagot. We will, pause for a break. Sobrang kati ng aking lalamunan. Idol, standby lang yung ating mga kabandido, Jojo Sik at Romel Madrigal. Magbabalik pang panatuntunan makalipas po ang ilang palang.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, muli tayo nagbabalik sa palatuntunan. Final hurrah. Ililigpit ko na muna itong aking mga bayarin. Ha? Final hurrah ng palatuntunan, mga kaibigan, on this very, very nice Friday morning. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginagawang pagtutok. So, tingnan po ninyo, no? Ngayon, parang ngayon lang tayo, ngayon lang natin na-uncover. Parang ngayon lang tayo nauuntog kung paano po tayong ginagamit ng mga dampuhalang kumpanya, kung paano po tayo pinagbabayad ng mga losses na dapat ay sinasagot ng mga utility companies. Marami pa po tayong ma-uncover na mga information. At lalo pang lalaki yung question mark sa ating mga isipan hanggat hindi po nasasagot yung basic question. Okay? Sabi ng ating kabayan, mamaya babanggitin ko at babasahin ko. Talagang sakit daw ng ulo hanggat hindi po nare-repaso yung IPIRA law. Yung pag-amendment ng batas is one thing. Pero uncovering the anomalous transaction is another. Ang tanong ko kanina bago tayo nag-break, Bakit pinayagan ng gobyerno? Who is the culprit? Sinong pumayag? Na ipasa sa mga consumers yung dapat sana ay binabayaran nitong mga dampuhalang kumpanya ng kuryente, dampuhalang kumpanya ng tubig at ng ilang pang mga utility companies. Eh baka ang telco natin ganyan din, ha? When we talk about utilities, baka may mga additional and pass-on charges. Oh, naku po, eh ang maganda yata rito, talagang bubusisiin natin. Sisilipin natin yung mga dagdag na mga charges na binabayaran ng ating mga common tao, ha? Tingnan po natin, talagang kinakailangan yata ang pag-aralan ito ng palatuntunan at maiparating dun sa mga kinauukulan. Sige, balitang bit-bit, nagbabalik ang Senado, nandoon ang ating kabandidong si Jojo Sica. Muli sa magandang umaga sa iyo, Joe. Please come in.
5: Higit 2 dekada matapos may sa batas ang Electric Power Industry Reform Act, itong IPIRA Law, iginiit ni Senate Senior Deputy Majority Leader Joseph Victor Ercito na panahon ng ripasuin ito dahil hindi nito naihatid ang ipinangako mas murang kuryente para sa mga Pilipino. Kasabay nito, nag-ain si Ercito ng Senate Bill number 2342 at 2343 na naglalayong alisin ang mga singil na ano ay patuloy na nagpapabigat sa bayarin sa mga kuryente. Ayon kay Ercito, napakabigat na ng pinapasa ng ating mga kababayan itong mataas na presyo ng bilihin at mataas na singil sa kuryente. Iginit ng senador na ang kuryente hindi naman natin nagamit ay hindi natin dapat bayaran bilang tugon nga sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agad na inihain ni Ercito ang 2 panukalang batas, ang Senate Bill number 2342 na naglalayong tuloy ang alisin ang recoverable system loss at ang Senate Bill number 2343 na magtatanggal laman sa ipinapataw na pat sa electric bill. Binilikan din ng senador na naging karanasan ng bansa sa mga power purchase agreement noong 1990s nang kinakailangan pumasok ang gobyerno sa mga kontrata para mabilis na matugunan ang krisis sa kuryente. Aniya, ilang taon nang pinapasa ng mga consumer ang gasto sa mga kontratang ito kabilang ang bayad sa kuryente hindi naman aktwal na nagamit. Payo ng senador na dapat natuto na tayo sa karanasan ng mga lumang power purchase agreement. Sinabi ng senador na kaparehong prinsipyo ang dapat pairali sa system laws. Sa ilalim ng Senate Bill number 2342 o yung Consumer Protection Against System Losses Act, hindi na maaring ipasa sa mga consumers ang system loss charges sa kanilang buwan ng bayarin. Aamienda ng panukala ang ilang provision ng IPIRA kaugnay ng technical at non-technical system losses kabilang itong preferage at illegal tampering. Sa alip na singilis sa mga consumers, ituturing ang mga ito bilang bahagi ng operating expenses ng distribution utilities at electric cooperatives. Inihain din ni Ercito ang Senate Bill number 2343 na naglalayong alisin ang value-added tax sa singil sa kuryente. Sa ilalim nito, papaigtihin ang mandato ng Energy Regulatory Commission upang matiyak na makatwiran at makaturungan itong mga singil ng distribution utilities at electric cooperatives at higit na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga consumers. Ako si Jojo Sica, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Muli, marami pong salamat si Jojo Sica galing sa palasyo sa Senado, yung kanyang report. Balikan naman natin si Romel Madrigal. Mel, muli sa magandang umaga sa iyo. Go ahead, please.
6: Isa na namang tagumpay ang naitala ng San Pedro Component City Police Station matapos maresto ang isang regional most wanted person sa isinagong warrant operation sa Barangay San Antonio, San Pedro City sa Laguna. Kinilala ng pulisya ang naresto na si alias Dodi, 33 taong gulang. Siya ay inaresto sa bisa ng warrant operation na nilabas ng Regional Trial Court Branch 169 ng San Pedro City kaugnay ng kasong murder sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code. Sa isinagawang operasyon, ipinalam sa akusado ang kanyang mga karapatan na alinsunod sa Miranda Doctrine at Anti-Torture Law na ang naturang kaso ay walang inirekomendang piyansa ang husgado. Ang nasabing akusado ay kasalukuyan ang nasa kustodiya ng San Pedro Component City Police Station habang isinasailalim sa kaukulang legal na proseso. Patuloy namang pinaigting ng pulisya ang kampanya laban sa mga wanted person bilang bahagi ng pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan at kayusangan sa komunidad. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandito TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigit marami. Balitang bit-bit mula sa ating kabandidong si Romel Madrigal. Tuloy-tuloy tayo. 37 minuto. Makalipas po ang alas 11 ng umaga. Bago yung report ni Jojo, binanggit na natin yung operating losses, no? Ayan, binabanggit ni JV Ejercito. Operational cost is equivalent to these operational losses ng Meralco. So, bakit ang taong bayan ang nagbabayad? Okay? Ninakawag ka. Kunwari, ito, this is a perfect example. Kunwari, naglalakad ka. Huwag naman sana, mangyari. O nanakawang ka ng gamit. Oh. Tapos may nung nanakawang ka ng gamit, tumakbo yung magnanakaw, ikaw lulugulugo na naglalakad. Meron ka nakasalubong na tao. Nakasalubong mo yung tao. Pwede mo bang sabihin sa tao, pingin pera? Balik mo yung ninakausap? Pwede bang ganun? Ha? Pwede bang ganun? Balik mo yung ninakaw sa akin kasi nanakawan ako eh. Balik mo yung ninakaw sa akin. Di ba? As simple as that. Kayo yung nagpapatakbo. So, sa accounting, may tinatawag na profit and loss. Profit and loss. Meron kang kita doon sa mga serbisyo na ipinagkakaloob mo. Pero meron ka rin losses as a result of kuminsan kasi uncontrolled. Hindi mo kontrolado eh. Kapag ka walang system in place para mapinpoint mo sino ba sa mga consumers ng Meralco magnanakaw. Okay, wala kang system in place eh. Hindi mo ma-identify. Ang lagay naman, tutukan mo, lagyan mo ng CCTV lahat ng poste ng Meralco. Para madaling matukoy kung sino sa iyong mga customer, o baka nga hindi mo pa customer eh, hindi ba? Ang sumasalaula doon sa iyong linya, nagnanakaw. So, in the absence of this information, of this plans of actions ng Meralco, naturally, magkakaroon ka ng losses. Pero bakit pagdating dun sa book of accounts, eh baka hindi nyo po ginajot down. Wala na kayong pakialam. Uy, yung kapitbahay ni Johnny Gomez, nagnakaw ng kuryente this much. Iyaan ko na, hindi ko na ilalagay dun sa book of account. Total, si Johnny Gomez eh, kasamang magbabayad. Hindi ba? Kasamang magbabayad naman si Johnny G. So huwag na natin ilagay as losses. Yun ako, talaga naman. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, dapat mag-effort na hulihin yung mga nagnanakaw ng kuryente. Huwag daw pong i-charge sa consumer. Grabe naman kayo. Talagang grabe naman kayo. Di ba? Grabe naman kayo. Pati yung utang ng ibang tao, ninakaw ng ibang tao. Ang mga kapwa Pilipino natin ang magbabayad. Sabi nga ni Ma'am Chato, dahil daw po dun sa lumubong utang ng bansa, eh hindi pa raw po ipinapanganak yung ating mga magiging anak. May utang na. Magkano yan, Ma'am Chato? Yung binabanggit, 100-something thousand? Ha? 170,000 pesos ang babayaran ng bawat isang sanggol na iluluwal because of this trillion peso utang. Ha? Ng gobyerno. Meron pala akong meeting na pinuntahan noong Biyerkules. Doon sa aming mga naging pag-uusap, meron daw pong dalawang ahensya ng pamahalaan na pinag-aaralan ang Malacanang na palitan yung kanilang mga heads of agency. agencies. Kabilang daw po dun sa iniisip na magkaroon ng pagbabago ay ang DOTR, Department of Transportation, at ang DICT, Department of Communications, of Information and Communications Technology. Meron ng mga pangalan na lumulutang na kinukonsidera ng Pangulo, no? Yung para sa DICT ay si Edwin Lacerda. Kinukonsider daw po dun sa posisyon. Sa DOTR naman, si Manny Pacquiao. Kaya pala kapag

0: Alright, muli isang magandang umaga mga kaibigan. Ako, Biyernes na. Ito na. Pumapasok na po tayo sa weekend mga kaibigan. Nako, kumusta po kaya yung isang buong linggo ninyo na pagtutok dito po sa mga uma at kabong impormasyon at balita. Ito po ang Johnny Gomez Live, huling araw ng Hulyo ngayon, July 31st, 2026. Ang bilis ng panahon. Akalain po ninyo, last broadcast na pala ng Johnny Gomez Live ngayong buwan na ito. Dahil sa Lunes, Agosto na, muli tayong magbabalik mga kaibigan. Tandaan po ninyo, medyo hati yung paniniwala ng ating mga kababayang Pilipino sa pagpasok ng buwan ng Agosto. Ghost months daw po. Doon sa mga nagnanais magtayo ng negosyo, doon sa mga nagnanais bumili ng property, doon sa mga nagnanais mag-splurge, ika nga, doon po sa kanilang pinaghirapan man o hindi pinaghirapang sarapi, anak ng baka, oo. Eh, wag daw po tayong gumastos. Wag daw po tayong gumastos ng malakihan. Ayan. Sa buwan ng Agosto, mga kaibigan, dahil ghost months. Naniniwala ka ba riyan? Ha? Kabandido, naniniwala ka ba riyan? Pati yung pamahiin ng ilan sa ating mga kababayang Pilipino, wag mag-iiwan ng damit. Yung bang mga damit na inyong isinampay, eh wag daw po ninyong iiwanan sa labas ng inyong bahay sa pagsapit ng gabi. Sa buong buwan ng Agosto, dahil ito raw po ay ghost months. Ewan ko yung iba sa atin kung kinikilabutan, eh ako, hindi po ako kinikilabutan eh. Hindi ako nakararamdam ng kaba o pangingilabot man lang. Number one, wala naman tayong perang i-splurge, no? Oo, eh tapos na daw po yung pecha de peligro ni Juan de la Cruz, lalo na yung mga uring manggagawa at yung mga may chiching dahil araw ng sweldo ngayon. Kaya palakpakan po natin yung ating mga kababayang Pilipino. Especially those na nasa National Capital Region, pinangakuan po sila ng dagdag na pasahod. Naging 2 gibs, ngayon ay tinitimpla pa kung kailan po mararamdaman ang ating uring manggagawa. Yung pong mahigit sa 80 pisong pagtataas sa presyo ng kanilang arawang kita. Ito po ang Johnny Gomez Live. Layunin natin ang mayagatang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza, ang ating production head. Ako yung lingkod, Johnny G. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maupay na umaga. Ha? yun lang yung alam kong, ano ba yan? Bisaya ba yan? Cebuano ba yan? Pero para sa ating mga Tagalog, eh magandang umaga po sa ating lahat. At halinawa, kahit wala tayong chiching, ala tayong pera sa pagtatapos ng Hulyo, eh meron po naman tayong maayos na kalusugan, kumpleto ang ating mga kamay, kumpleto ang ating mga daliri sa paa, kumpleto at nagmamahala ng mga members of the family, at kahit tuyo man lang yan, itlog man yan, daing man yan, dilis man yan, meron kang konting kamatis on the side, tapos meron kang kanin na pagsasalusaluhan ng pamilyang naghihikahos na Pilipino. Kumusta po ang araw ninyo? Ah, nakatulog ba kayo na maigi at marami? Ayan, promises of BBM are made to be broken, sabi ni Ma'am Ena Gray. Mamaya, pag-usapan natin yung issue ng system loss dito po sa elektrisidad. Okay? Pag-uusapan po natin dahil meron pong kanya-kanyang hugot. Meron pong kanya-kanyang hugot yung ating mga kababayan Pilipino, especially those, no? Na nag-aano, yung nagbabayad ng Meralco. Teka, mamaya, idol ay, pagka nag-break, bigyan mo ako ng ilang pagkakataon at kukuha lang ako ng meter reading. Okay? Para mahanap natin, babusisi natin, magkano ba yung system loss na binabayaran ni Johnny Gomez? Kapag kami pagkakataon kayo, eh, tingnan nga po ninyo yung inyong mga electric meter bill. Yung bill po ninyo sa kuryente. And let us compare. Magkano ba yung binabayaran ni Engineer Angelito, architect Angelito Castillo Pilias Magkano ba yung binabayarang kuryente ni Ma'am Shirley Uy Ang? Magkano ba yung binabayarang kuryente ni Boss Alberto Yadaw Jr. ng ating pambansang lagalag? Dalawa na yung ating pambansang lagalag. Ryan Llaneta at Alberto Yadaw Jr. Si Tata Rick Corazon, Boss Idol. Magkano ba yung binabayarang kuryente nitong ating mga tropang JGL? Mabaya, during the break, nakalimutan kong kunin eh. Mula doon sa sisidlan ng ating mga pinabayaran, mga ano ito eh, mga utilities, no? Nakalimutan na waglit sa isipan ni Johnny G. Anyway, tuloy-tuloy po ang palatuntunan, 12 minuto makalipas ang 10 in the morning. Doon sa mga nagdanais magpadala ng inyong mga text, yung pa rin yung ating text line, 0917-751-3804. Ulitin ko lang, 0917-751-3804. Marami po tayong pag-uusapan and I want you to be part of the discussion, pati yung rocket ship, no? Na binabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos by 2027. Meron po tayo delegasyon ng mga Pilipinong pinadala sa South Korea para po pag-aralan itong advanced technology na ito. Eh, ang sinasabi po ng ilan, eh, pangako ng Pangulong Bongbong Marcos, magkakaroon na tayo na sarili nating rocket ship. I just don't know kung saan papunta yan, Mr. President, ha? Natanong si... Nako, eh, may bardagulan si Amy Marcos at si Auntie Claire because of that ICC, ha? Palagay ko, ito ba yung napanood na ninyo dun sa mga reels ni Ante? At na nag-ika ngay, sumingit na sa inyong mga news feeds, dyan po sa inyong mga Facebook account, meron palang ano eh, meron palang sariling definition si Amy Marcos sa ICC. Meron eh, merong sariling version eh. Kayo ah, fill in the blanks. Pero Claire Castro kasi yan, so fill in the... Mag-fill in the blanks tayo, pinag-uusapan natin yung ghost months, no? Pinag-uusapan natin yung mga nakatatakot na eksperyensya sa mga kabukiran, nakatatakot na mga eksperyensya sa mga lalawigan. Merong nabanggit si Amy na impacta. Ha? Impacta. Doon sa ICC. Ngayon, eh, kayo na pong bahalang mag-fill in the blanks kung ano yung CC. Okay? Sige nga. I-text nyo nga sa akin o kaya dito sa ating live chat, no? Sa palatuntunan dito po sa Facebook o kaya sa YouTube, no? ICC. Pero nagbigay ng clue si Amy Marcos kung ano yung impacta. Ha? Kung folklore. Ang ating pag-uusapan, ito po yung mga... Ito yung mga... Ano bang tawag dyan? Mga figura. Okay? Mga spiritual na nilalang, ha? Parang aswang. Wala pa tayo sa Halloween, eh patungkol na dun sa mga nakatatakot na mga nilalang yung ating pinag-uusapan. Dito kasi sa atin, folklore, yung mga paniniwala ng matatanda, meron kang aswang, meron kang kaprin, meron kang tikbalang, meron kang nuno sa punso, meron kang parawakin natin, meron kang syokoy, meron kang serena, at meron kang mangkukulam, meron kang mambabarang at kung ano-ano pa. Sa iba't ibang lugar ng ating bansa, dito po sa Pilipinas, eh meron tayong meron tayong kinatatakutan lalo na nung hindi pa mulat yung ating isipan, ano? Eh ganyan yung pampatulog ng ating mga lolo at lola eh. Kapag gusto tayong matulog, eh medyo nag-create ng kung anong mga kwento. At malawak yung imahinasyon ng mga bata, so kapag ka natatakot na, naku, eh, may mumu, may multo, may tiktik, may tikbalang, may kapre, at may kung ano-ano, eh, nagtatalukbong, tapos sabay-sabay na natutulog. Pero si Manang Amy, yung kanyang ay, impact na raw eh. Ano kaya yung si, ha? Ano kaya yung si? Ha? I cannot help but laugh, Ma'am Ena. Oh, ito na sinasabi ni Ma'am Ena Gray. Ha? Basta ako, impact na lang yung sinabi ko. Ha? Kayo na ang mag-fill in the blanks dun sa dalawang C. Pero meron daw pong impact, ha? sa ICC. Okay. 16 na minuto, mga tropang JGL. Itong ating pagpapatuloy ng pagtalakay. 16 minutes past the hour of 10. Dito po sa ating napakagandang Biyernes ng umaga. Sana magtuloy-tuloy dahil labadami. Naglabas si Johnny G. Labango. Ah, hindi ba? Naglabas. Sana po makatuyo. Dahil kapag ka umambon, umulan, ako po, eh, problemang malaki yan. Wala akong paglalagyan sa loob ng aming barong-barong eh. Walang paglalagyan ng mga basang sinampay. Mamamaho, hindi ba? Eh, kaya tayo, nananalangin, eh, sana po, eh, dire-diretso itong pagsikat ng haring araw para tayo makatuyo. Doon po sa mga nagtatanong, magkakaroon ba ng fuel adjustment next week? Alam po ninyo, eh, ito'y patuloy na inaaral ng ating mga industry experts, no? Mamayang hapon pa sila maglalabas ng anunsyo patungkol po dun sa magiging fuel adjustment come Tuesday, August 4, 2026. Pero ito. Yan. Meron pong ano, meron kiniliti yung ating imahinasyon eh. Oo. Yun daw po mga Filipino motorists. Eh tayo po'y tumanggap ng uppercut, tumanggap ng left hook at ng right straight, no? For the past 2 weeks. Dahil tumaas pa rin po eh. Tumaas po yung presyo ng produktong petrolyo. Pero ang sinasabi po ng Department of Energy, nako eh, meron daw po silang nakikita. Meron daw po silang nakikitang fresh developments na pwede magpabago sa timpla ng init ng ulo ni Johnny Gomez o yun mo at ni Juan de la Cruz. Mukhang meron tayong mararamdaman na pagbaba, okay? Although hindi pa po thorough yung inilabas na review ng ating Department of Energy bilang bahagi ng kanilang comparative sa pandaigdigang pamilihan. Yung means of plots Singapore. Ito po yung ginagamit na trading guidelines pagdating sa presyuhang pandaigdigan ng petroleum products na siya pong nakaka-apekto dun sa ating lokal na presyuhan. Gasolina, krudo, at kerosina. Dito po sa pinakahuling information na tinanggap ng palatuntunan, yung pong mga opisyales ng Department of Energy. Ha? Bakit? Bakit? Binabardagol yung lalamunan ni Johnny Gomez? Oo, ewan ko ba. Kumusta ba yung signal natin? Binabardagol din ba? Parang pagka binardagol yung lalamunan ni Johnny Gomez, indikasyon na binabardagol yung signal ng ating programa. Okay? At hindi ko mawari kung bakit parati na lang Johnny Gomez Live kahit pa anong oras natin bitbitin itong ating programa, kahit na saang araw nating dalhin ang programa, mapa-weekend man tayo, mapa-daily man tayo, eh meron po talaga mga grupong nagbabardagol. Eh alam po ninyo, yung mga nakikinig at nanonood dito sa programa, binabantayan. Binabantayan yung inyong mga damoves. Okay? To the point na kanilang isinusulat as reference yung pong oras na nabardagol yung ating signal. Sige, yung mga nakikinig sa inyong malawak, malayang, talakayan, sige, jot down natin ha, kapag ka nabardagol. Anyway, dito po sa pinakahuling impormasyon na tinanggap ng palatuntunan, sinasabi po ng Department of Energy na yung mga diplomatic efforts mula China at Pakistan bilang mga third-party negotiators, nagpapakita po ng pag-asa para sa paghinaikang ng patuloy na tensyon dyan po sa gitnang silangan. So to the rescue ang China, to the rescue ang Pakistan, sila po yung third-party na nakikipag-usap doon sa kanilang mga kapwa negosyante na huwag na magpahirapan yung ating mga kababayang Pilipino. Huwag na magpahirapan yung mga sangkatauhan ng ating buong mundo. Okay? dito po sa paglobo, pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Additionally, the United States and Iran reportedly agreed to halt, medyo ihinto daw muna, yung missile strikes against each other. So, ano pa rin ha? Kumbaga, outside force, outside influence ang tinitingnan ng ating Department of Energy. Oo, tayo daw upo. Kumbaga, pinapaasa tayo na mukhang magkakaroon ng magandang balita because of these initiatives of US and Iran, at baka sakaling magkaroon ng domino effect dito po sa presyuhan ng pandaigdigang presyuhan ng petrolyo. Pero we have yet to see and we have yet to hear. Mamayang hapon pa yan eh. Yung pong pump prices in the Philippines rose for the 6th consecutive week nung pong Martes, July 28. Tensions in the Middle East are now on their 5th month. Kaya pa ba? Kaya pa ba ng sweldo ninyo? Yung presyo ng gasol? O, yung mga may sasakyan, kaya pa ba ng mga sweldo ninyo? Yung pong pagpapakarga ng gasolina? Yung ating banong taxi driver? Yung ating banong taxi at tricycle driver? Yung ating banong jeepney at bus driver? Sige nga, kaya pa po ba? Kaya pa po ba ng mga kita ninyo? Ha? Kaya pa ba ng inyong mga kita? O ayan, dako. Kaya nanggigigil eh itong si Mar Balbuena ng Manibela nung nakapanayam natin nung when was this? Monday? Ha? Monday or Tuesday? Nakapanayam natin si Mar Balbuena? Martes. Martes nung makausap ko si Mar Balbuena ng Manibela. Dahil yung kanilang take-home pay, yung chiching na pumapasok sa mga driver, talagang paliit ng paliit ng paliit ng paliit na. Paliit ng paliit ng paliit daw eh. Okay. Yun daw pong dalawang positive signals have pulled down, ipinaba po, yung presyo ng produktong petrolyo as far as trading is concerned, no? As well as last night's trading. So, meron kang linggo, meron kang ano, meron kang Lunes, Linggo, Sabado, tama ba yan? Nagsimula ba ng Lunes? Ay, hindi. Teka muna. Huling araw pala yung Lunes. Ha? Huling araw yung Lunes. Hindi ba? So, kasi Tuesday nagpapalit. So, yung days before Tuesday, pinakiramdaman, tinignan po nila, kanilang nakita na yung trading daw po noong today, Friday, as well as last night, Webes, nakikitaan po ng pagbaba. Ayan. Dito po sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang kalakalan. So, there is a glimmer. Aba, talaga naman, oo. Meron daw pong glimmer of hope na baka sakali magkaroon tayo ng inaasahang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Hindi ako nagsabi. Okay? Pero base po dun sa trading na nangyari, especially last night and today, kinakitaan daw po ng pagbaba. Ha? Kinakitaan daw po ng pagbaba. At ang kanilang sinisilip na dahilan, ito pong pakikipag-negotiate ng China at ng Pakistan. At ito pong tila pag-uusap ng Amerika at ng Iran na itigil muna yung kanilang mga bombahan. O ayun. Tingnan natin kung saan patutungo ha, itong mga pangako na naman. Kayo naman, pinangakuan na kayo, gusto pang ito pa rin. This wave of increases adds major adjustments of up to 7 peso 30 centavos per liter para po sa diesel. Ito yung naramdaman natin this week. 6 pesos 80 centavos for gasoline and 4 pesos 20 centavos for kerosene. Tingnan natin. Mamayang hapon, magkakaroon po sila ng ano? Magkakaroon po sila definitely ng ay, boss idol natin, oh, si Idol Jordan Gabriel. Nakikinig at nanonood, kaibigan natin itong si Idol Jordan. At isa sa mga industry expert, no? Yung kanilang grupo patungkol po doon sa mga pag-aaral at paghahanda patungkol po doon sa mga paglindol. Ayan. Nakalimutan ko lang, Idol Jordan, yung pangalan ng kumpanya, pero sila po'y nakikipag-ugnayan sa ating mga local government units, sa DPWH, at maging sa FIVOX, maging sa PAGASA, maging sa ilang pang mga ahensya ng pamahalaan. Dahil tumutulong po yung kanilang grupo para dito sa paghahanda, measurement ng mga lindol na nararanasan natin dito sa ating bayan. Ayun, nakikinig pala at nanonood. Salamat, Idol! Thank you so much. Pero sabi niya, 85 na nga lang yung increase sa minimum wage ng ating mga kababayang Pilipino. Eh, ang nangyari, laban-laban. Uy, bawi-bawi. Ay, talaga, laban-laban. Binawi pa raw eh. Ha? Wala na sir, pupunta lang sa gas, sabi ni Boss Alberto Yadaw Jr. Yung kanilang kita, napupunta lang daw po dun sa ikinakargang petrolyo. Okay, boss, si Tata Rico Rasyon, magandang baga ha. Nakikinig at nanonood dito sa inyong malayang palatuntunan. Magandang hapon na. Diyan po sa Melbourne, sa Australia. At batiin po natin yung ating Filipino community. At si Ma'am Edna Gray. Nasaan ba si Doktora Kit ngayon? Parang huli kong nakita doon sa post, nandiyan sa inyo, Ma'am Edna? Nasa Australia ba? Pati yung iyong poging-poging apo. Eh, ewan ko lang kung nakauwi na dito po sa Pilipinas si Doktora Kit Magtoto. Mag-iingat, Doktora Kit, ha? Parati tayong mag-iingat, ha? Alright, Idol Ryan Lianeta, magandang umaga rin. At nanonood at nakikinig sa Pasig ang ating Boss Alberto Yadaw Jr. Nung ako'y pakalat-kalat, parati ko nakikita ni Boss Idol Ryan Lianeta, kulang na lang bosinahan sa daan si Johnny G. Superstitious belief lang po ang ghost bands, sabi ni Ma'am Edna Gray. So hindi siya naniniwala. Okay? Magandang umaga, maestro at tropang JGL. Bandido, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Magandang umaga rin daw po sa 10, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. BBM Rocket Science, sayang, sabi ni Architect. Magkano nga yung dapat na gagastusin dyan? Mami, tingnan natin kung masisilip ko. Aha, sabi ni Boss sa Jaime Samboya Bernante, congratulations sa mga may trabaho dyan. Sahod na, pero bayarin sa bahay, ilaw, tubig. Eh yung utang, patay tayong bata tayo riyan. Eh ubus, parang dumaan lang daw po sa palad ni Juan de la Cruz. From 4,000 to 7,000, sabi ni Architect. Ano ba ito, Idol? Sa dami na sinabi ko, nakalimutan ko na kung ano ito eh. 4,000 to 7,000, ito yung binabanggit ni Architect. Ha? Ano ba ito, Ma'am Shirley Uyang? June, 1,200. Ito yung ano? Okay, naalala ko na. So ito ba yung mga kuryente? Ito yung mga kuryente ninyo. Okay. Ito daw po yung presyo ng kuryente. Comparatively, from last month up to this month's billing. Okay? From 4,000, please correct me if I'm wrong. Architect, from 4,000, naging 7,000. Si Ma'am Shirley Uyang, from 1,200, naging 3,000. Eh, wala naman daw pong dadagdag na appliance. Eh, bakit daw po may dagdag na 1,800 sa singil doon sa kanilang kuryente? Eh, sumisigaw po ng hustisya yung ating kabayan. Magbabalik pa ang palatuntunan, bakalipas po ang ilang paalala.
1: Hi! Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: All right, nagbabalik tayo sa palatuntunan. During the break, kinuha ko po yung ano eh, yung Meralco bill, no? Dalawa. Titingnan natin, dalawang magkasunod na buwan yung kinuha ko. Para mahanap natin yung system loss. Itutuloy natin 'yan dahil yung ating mga kababayan medyo nagre-react na. Nung ating pinag-usapan hindi pa nga tayo nagdi-discuss ng kung ano-ano. Na pahagingan lang ang laang natin itong system loss, tila yung kaliwat kanang kilay ni Juan de la Cruz hindi na po mapigilan. Teka muna, standby lang si Romel Madrigal. May balitang bit-bit muna ang ating kabandidong si Jojo Sikat mula sa Senado. Magandang umaga sa iyo, Joe. Please come in.
1: Ikinatuwa ni Senator Joel Villameba ang pagdodoble ng therapy package ng PhilHealth para sa mga batang may developmental disabilities. Aniya, pinatutunayan nito ang pangangailangang may pasanagad ang komprehensibong batas para sa autism care na naipasana ng Senado noong unang bahagi ng taon. Magugunita sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., inanunsyo nito na dodoblihin ng PhilHealth ang benepisyo nito para sa therapy, consultation at itataas ang sakop na session mula 90 hanggang 150 para sa mga batang may developmental disabilities. Ayon kay Villameba, hindi na one-time expense ang therapy. Isa itong pangmatagalang commitment para sa mga pamilyang may anak na may developmental disability, kabilang na ang mga nasa autism spectrum. Ang pag-abot ng PhilHealth sa katotohanan ito ay tunay na ginhawa para sa mga magulang. Si Villameba, na co-author at co-sponsor ng panukalang National Autism Care Support and Inclusion Bill, ay nagsasabing pinatutunayan ng hakbang na ito ng administrasyon ang mga provision na nasa nasabing panukala na naipasa ng Senado sa third and final reading noong Marso. Sa ilalim ng panukala, formal na kikilalanin ng mga taong may autism spectrum disorder o itong ASD bilang person with disabilities, kaya magkakaroon sila ng proteksyon at benepisyo sa ilalim ng mga kasalukuyang batas para sa PWDs. Inuutos din ito ang pagbuo ng National Plan of Action para sa ASD para pag-isahin ang mga programa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ipinag-uutos din sa Department of Health na isama ang screening, detection at referral ng ASD sa primary healthcare at sa mga serbisyong pambata. Kasama rin sa panukalang pagtuturo at pagsasanay na may mas maraming espesyalista gaya ng developmental pediatrician, child neurologist, speech language pathologist at occupational therapist para matugunan ang kakulangan ng mga profesional na maaaring mag-diagnose at magamot ang ASD. Dahil naipasa na nga ang version ng Senado, umaasa itong si Senador Villameba na kikilos na rin agad ang House of Representatives sa kanilang counterpart na panukalang batas. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat. Standby Malacanang. Si Chona Yuna sa NBI muna ang ating kabandidong si Romel Madrigal. Mel, magandang umaga sa iyo. Please come in.
2: Isang malawakang operasyon ang ikinasa ng National Bureau of Investigation o NBI at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na nagbunsod sa pagkakadiskubre ng umano'y mahigit 3 bilyong pisong halaga ng radioactive industrial materials at substandard steel product sa isang planta sa Magalang, Pampanga. Sa bisa ng search warrant, nasamsam ng mga otoridad ang mga radioactive bearing steel products, kontaminadong kagamitan at iba pang industrial materials. Apat na opisyal ng kumpanya ang inaresto habang nailigtas sa posibleng panganib ang daang-daang manggagawa. Ayon sa mga investigador, ang mga produktong bakal ay maaari sana magamit sa mga bahay, paaralan, ospital, tulay, paliparan, pantalan at iba pang mahalagang imprastruktura sa bansa. Natuklasan din umano ng mga otoridad ang iba't ibang paglabag sa labor occupational safety standards, kabilang ang kakulangan sa proactive equipment, benepisyo ng mga empleyado at mga programang pangkaligtasan sa trabaho. 10 manggagawa rin ang inirekomendang sumailalim sa karagdagang pagsusuri matapos makitaan ng posibleng exposure sa radioactive materials. Dahil dito, agad na pinainto ng DNR ang operasyon ng planta habang inirekomenda ng NBA ang pagsasampa ng kukulang kaso laban sa 12 opisyal ng kumpanya dahil sa umunig paglabag sa batas kaugnay ng nuclear safety, hazardous waste, consumer protection, clean air at iba pang umiiral na batas ng bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami balitang bitbit mula sa NBI. Mula kay Romel Madrigal, narito naman si Chona Yu para sa balita mula sa Palasyo ng Malacañang. Chona, magandang umaga sa iyo. Please come in.
3: Hindi mag-aatubili ang Palasyo ng Malacañang na kasuhan ang mga scammers o ang mga nagpapanggap na tauhan ng Office of the President para mangolekta ng pera para sa Local Government Support Fund at Social Civic Project Fund. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nangungolekta o naniningil ng pera ang pamahalaan para magkaroon ng pondo ang local government units. Sa ilalim ng mga nabanggit na programa, binibigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tig 200,000 pesos ang bawat barangay. Babala ni Castro sa LGUs, mag-ingat sa mga scammers. Sabi ni Castro, kapag nagkaroon ng problema ang LGU, maaring isangguni lamang ito sa Malacañang para agad na maaksyonan at matigil na ang mga ganitong pang-aabuso. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Marami pong salamat mga kaibigan, balitang bitbit mula sa Malacañang, mula kay Chona Yu, naghatid sa ating oras, 39 na minuto na, makalipas po ang 10 in the morning. Si Ma'am Charito Cabrera Dayana, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Ma'am Ces Pababier, Boss Idol natin Jordan Gabriel, Boss Idol Romy Espeleta. Of course, ang ating Ma'am Angel Atienza nakamonitor. Si Boss Abdullah Sagad Saidona, nakikinig at nanonood din dito sa inyong malayang palatuntunan. Okay, may mga nagte-text dito sa ating text line. Ma'am Pang Alhabsi, pati yung ating national president ng Confederation of Filipino Workers, no? Nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan si National President Gabriel Aranza Mendez, Boss Jaime Samoya Bernante, Boss Alberto Yadaw Jr., si Architect Angelito Castillo Pilias, ang ating Ma'am Edna Gray at yung Filipino community sa Australia at si Boss Rick Orasyon. Eh, sinipat ko po yung electric and pati pala yung aking water bill. Eh, nabit-bit ko. Tingnan nga natin kung ano yung breakdown ng ating mga binabayaran. No? Meron din akong sinearch dahil dun po sa ilang mga pass-on charge sa ating mga consumers dito po sa dito sa amin sa Pasig Manila Water eh. Dito sa aking ano, dito sa aking kinalalagyan Manila Water, no? Kaya wala po akong ano, eh wala akong bill ng Baynilad. So ang meron ako, Manila Water at Meralco. Okay, sige. Hihimayin natin, iisa-isahin natin. Ano nga ba yung mga binabayaran ni Johnny Gomez at ni Juan de la Cruz? Buwan ang binabayaran at kung paano yung breakdown nitong mga binabayaran. Magandang umaga, present sir. Bakit uunahin ang rocket ship? Diyan daw po muna. Dapat dahil maraming nagugutom. Eh sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, eh meron daw pong aasahan yung ating mga kababayang may aasahang ayuda yung ating mga kababayang mahihirap at yung malapit nang maging mahirap. Ma'am Diana, ikaw yung nagtanong niyan, di ba, kahapon kay Congressman Eli. Bakit yung direksyon ng pag-iisip ng Pangulo, eh, pati na yung mga magiging mahirap? Okay? What kind of mentality and concept of, you know, ng kabuhayan yung feed ng mga konsultant ni Presidente sa kanya? Pati daw po yung malapit na maging mahirap eh. So, mula dun sa salitang mahirap, pati yung malapit nang maging mahirap, eh bibigyan po ng ayuda ng gobyerno. Bakit hindi natin i-uplift yung imahe ng Pinoy? Bakit hindi tayo mag-isip ng paraan kung papaanong ang magiging konsepto magkakaroon ng ayuda yung mga mahihirap? Pero after some time, itong mga mahihirap na ito, hindi na kinakailangang tumanggap ng ayuda kasi makakawala na sila dun sa tanikala ng kahirapan. Hindi ba mas hopeful yun? Hindi ba mas nakaka-boost ng ating moral? Ikaw, tumatanggap ka ng 2,500, for example, dahil mahirap ka. Yung overused na salitang nasa laylayan ng lipunan. Okay. Pero kung ang anunsyo ay ang magandang balita, yung mga tumatanggap ng ayuda ngayon na mga kababayan nating mahihirap, dahil dun sa mga sunod-sunod na programang gagawin ng gobyerno, ay mawawala na dun sa kanilang present condition. Dahil mula dun sa hunger poor na tinatawag, magkakaroon sila ng pagkakataon na kumawala sa pamamagitan ng edukasyon, ng trabaho, ng healthcare system, bus transportation, etc., etc., etc. So yung social and living condition ng ating mga kababayan Pilipino, and because of positively,

Hintay natin sa Pangulo. Kasi merong glimpse of hope yun eh. Hindi ka tulad ng, ikaw daw yung tinutukoy, mahirap ka. May ayuda ka. Sabi ni Ma'am Chato, paano kung malapit na akong maghirap? Next in line ka. May ayuda ka pa rin. Hindi ito. We are not giving our countrymen the chance of makakawala nga dito sa kahirapan. Walang motivation. There is no push, Mr. President. Kaya nga kung sino yung tagabulong, tagasulsol, consultant ng Pangulo, yung inyong economic managers at inyong mga teams of professional individuals. Ayan. Pakiayos-ayos naman yung bulong sa presidente. Oo. Pakiayos-ayos naman. Dahil wala po akong nararamdaman at wala akong nakikita na impormasyon na makatutulong dun sa ating mga kababayang Pilipino from their current social condition papunta dun sa mas maayos na lagay. Okay? From their current social condition papunta dun sa mas maayos na lagay. Ulitin ko. Yung pangakong ayuda para sa mga mahihirap at magiging mahihirap ay inihahanda ng pamahalaan. Hindi po ito isang motivational statement. Hindi po. Ang motivational statement ay yung pong mga tumatanggap ng ayuda ngayon na maliliit nating kababayang Pilipino. Dahil po sa inisyatibo ng ating gobyerno at sa mga programa na nakatakdang ipatupad, yung inyong pangkasalukuyang kalagayan ay unti-unti nyo nang kalilimutan. Yung inyong kasalukuyang kondisyon na naghihintay ng ayuda, unti-unti nang mawawala. Dahil sa pamamagitan ng programa ng gobyerno, kayo po ay magkakaroon ng pagkakataong kumita ng maayos para itaguyod yung inyong mga pamilya. Mr. President naman, sir. Hindi ba mas maganda pakinggan yan? Mas masarap sana sa tenga. Ha? Kaya yung mga konsultant, pasuyo na lang. Pasuyo, oh. Pasuyo na lang. Pakiayos-ayos po ninyo yung inyong mga sinasabi. Magandang umaga daw po, sabi ni Kadado mula sa Marilao, dyan po sa Bulacan. The unbeatable Senator Panfilo Lacson. Oh, ceasefire my foot. Ha? Isang pagsaludo para sa isang senador na Panfilo na mas madulas pa sa hito at mas matinik sa tamban. Patay tayong bata rito. Okay. Walang bagay na hindi nalulusutan at kailan ay hindi umaamin ng kasalanan. Ayan ha. Ceasefire my feet. Ayan. Ito yung sabi ni ito yung sabi ni Lacson dun daw sa filler, ika nga, na ipinadala ni Alan Peter Cayetano na ceasefire na muna tayo, trabaho na muna tayo. Ang tugon ni Ping Lacson, ceasefire by feet. Okay. Magandang umaga, Sir Johnny. Nasa 19.07 trillion. Totoo yan. Yung pong utang ng Pilipinas, mukhang paaabutin pa ng 20 trillion bago mawala si BBM sa posisyon. Aray, naku. Ayun. Tama daw po yung panukala ni Senator Marcoleta na imbis na ayuda sa kuryente na lang para makinabang ang lahat at magbanat ng buto ang mga ayuda takers para umasenso, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Ang problema nga kasi yung statement ng Pangulo ay hindi nakakapag-motivate. Hindi nakakapag-motivate. Kasi nga, mali yung sulsol. How can we uplift the lives and the spirit
of our

0: our countrymen, if we keep on pushing ayuda as a promise for sustainability. Di ba? Ayuda. Mahirap ka? Ayuda. Lapit ka na magiging mahirap? Ayuda. So, we are trying to save the lives of these Filipino people by way of a promise. Huwag kang matakot maging mahirap. Ito yung dating eh. Huwag kang matakot maging mahirap dahil may ayuda ang gobyerno. Huwag kang matakot maging mahirap dahil may ayuda ang gobyerno. Ang tanong lang natin is, dahil ito naman yung focus ng Malacanang as of the time being, patingin nga kami ng census kung ilan sa ating mga kababayang Pilipino yung kabilang dun sa eligible na tumanggap ng ayuda. Patingin kami ng numero. Ilan po ba yan? Ilang milyon? Ilang milyong pamilya? Ha? Kung aabot man ng milyon, ha? Ilang milyon? Remember, pamilya po yung pinag-uusapan natin dito, ha? Household, hindi individual. Okay? Oh, there is a difference. Kapag ka sinabi mong pamilya, ito yung immediate, nanay, tatay, panganak. Okay? Pero sa isang bahay, kuminsan, yung member of the household ay hindi lang isang immediate family. Meron kang tatay, meron kang nanay, meron kang dalawang anak. Apat na tao. Tapos naroon rin nakapisan yung magulang ni tatay. Assuming na parehong buhay. So meron kang lolo, may lola ka. Eh tapos yung kapatid ni nanay na wala ng trabaho. Papisan nga muna. Hiwalay sa asawa. Meron tatlong anak. So, pagka tinignan po natin yung household, lumolobo, hindi na po ito considered as one family. Yung household na pinag-uusapan natin ngayon ay meron ng tatlong pamilya na nagsisiksikan sa tila lata ng sardinas na inuupahang bahay. So, importanteng makita ng ating mga kababayang Pilipino, paano po ba ninyo pinag-aralan yung mga kababayan natin na dapat na tumanggap ng ayuda? Paano kaya? Pamilya ba ito o household? Sa household, ilang pamilya yung kinukonsider? At ano po yung proseso para kami makakuha ng ayuda? Kinakailangan po ba naming mag-apply online? Kinakailangan po ba naming pumila sa DSWD? Of course, marami sa atin, yung mga tumatanggap, alam nila yung proseso. Ha? Lalo na yung mga professional ayuda takers, architect. Okay? Lalo na yung mga professional ayuda taker. So what this government is doing, eh hindi po kayo nakapagbibigay ng pot of gold after the rainbow. Ng light at the end of a tunnel. Hindi eh. Hindi po namin nakikita at hindi namin nararamdaman na there is a glimpse of hope. Maybe because mali po yung paraan ng pag-relay ng information. Mali po yung paraan kung paanong ipinararating sa ating mga kababayan yung pong programa ng ating gobyerno. Again, for the third time, ulitin ko. Yung binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos sa SONA, yung mga mahihirap nating kababayan may ayuda. Yung mga malapit nang maging mahirap nating kababayan may ayuda. Kapag ka narinig po natin yung ganyang klase ng statement, tayo po ba'y namomotivate to be somebody something? Tayo ba'y namomotivate na, ay, pagod na ako maging mahirap. Magbabanat na kaya ako ng buto. O wag tanggalin natin yung kaya. Magbabanat na nga ako ng buto para ako'y kumita. So alin dun sa dalawang condition, social condition, Ang tingin natin ay merong weight at merong sense of hope. Tatanggap ng ayuda yung mga mahihirap, yung malapit nang maging mahirap, tatanggap ng ayuda. Or, kayong mga mahihirap na tumatanggap ng ayuda ngayon, dahil sa mga programa ng gobyerno, unti-unti na kayong baka makakawala dun sa tanakyala ng kahirapan. Dahil the government is sincere in providing opportunity, not just hope, to each and every family. O, hindi ba? Sarap pakinggan. Ha, Mr. President, ha? 19.07 trillion ang utang ng Pilipinas sa ngayon. Baka daw po umabot pa ng 20 trillion. Okay. Meralco bill from 6,000 to 12,000. Same lang din daw po yung gamit ng kuryente, sabi ni Ma'am Luz Papa. Good morning daw po sa atin, Sir Johnny Gomez, sabi ni Ma'am Ces Fabapier. God bless us more. Thank you so much. Nakabalik na. Ayun, si Dr. Akit, nakauwi na pala sa Pilipinas. Alright. Bakit ba natin pag-uusapan yung system loss? Ito yung sabi ni Erwin Tumukupin sa National Grid Corporation of the Philippines. Why are line rental fees paid by customer? Okay? So ngayon, nagkakaroon ng ripple effect. Yung binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos na tatanggalin ang system loss. Tatanggalin ang system loss. Pagkatapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos yan, nag-react ang Meralco, si Manny Pangilinan, nag-react ang Employers Confederation of the Philippines, nag-react ang Management Association of the Philippines, nag-react ang Department of Energy, nag-react ang mga electric cooperatives, etc., etc. Because that statement of the president is hollow. Walang laman po eh, sir. Wala pong laman. Walang laman in the sense na binigay po yung statement na walang backing ng pag-aaran. Hindi po natin dinidepensahan yung mga electric cooperatives, hindi natin dinidepensahan yung Meralco. E tayo po ay matutuwa kapag ka tinanggal itong system loss. Bakit ikanyo? Silipin po ninyo yung inyong electric bill. Hawak po ninyo yung inyong electric bill. This is my electric bill ng June 2026. Ang meter reading ay June 12, no? 2026. At ang billing period ay between May 13, 2026 to June 12, 2026. Nagkukroma eh. Pasensya na't hindi nyo nakikita. Kung hawak po ninyo yung inyong electric bill, punta kayo sa likod, makikita po ninyo yung computation. Okay? Bakit ko sinasabing ako matutuwa ako pagka nawala yung system loss? Dito po sa billing period na May 13 to June 12, 2026, yung aking system loss, 5.31% of the accumulated charges amounts to 499 pesos and 20 centavos. System loss ito ha. Okay? System loss po yung aking binabanggit, which is equivalent to 5 something percent. Katulad ng binanggit ni Manny Pangilinan.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
0: 0.31%. Pagdating ng July billing, ang system loss ko ay nasa 5.46%. Kaya lang, bumaba po kasi yung binayaran ko nung ano eh, nung itong buwan ng July. Matay yung nanay ko, so parati kaming wala sa bahay, walang gumagamit ng appliances, etc. etc. So, malaki yung chunk na nawala dun sa binayaran ko sa kuryente. Pero ang system loss tumaas from 5.31% to 5.46%. Silipin po ninyo yung likuran ng inyong electric bill. Tingnan po ninyo. So, from 499.20 na system loss ng June, yung binayaran kong system loss ng July ay nasa 367.54. Let's do the math. 499.20. Okay? Assuming na merong 1 million. 1 million na lang na client ang Meralco. That's 499,200,000. Ang tanong ni Manny Pangilinan, sino dapat magbayad? Sino dapat magbayad? Kung tatanggalin daw po ito ng Malacanang sa mga consumers, who's gonna pay this 499,200,000? Nag-react ang Manny Pangilinan. Nag-react ang Manny Pangilinan. Bakit ika nyo? Kapag ka ito po ay kinarga ng Meralco, kinumpiyot lang natin dyan sa 499.20 at 1 million customer. And this is a recurring every month. Eh kapag ka ito ay tinanggal dun sa chunk ng kita ng Meralco to the billions of pesos, tama yung sabi ng Meralco, magsasara kami. Ang tanong dyan, bakit kami ang nagbabayad? Tinamaan ka ng magaling, oo. Magbabalik pa ang palatuntunan, dyan lang kayo. Makalipas po ang ilang paalala.

0: Alright, nagbabalik tayo. Ikalawang oras ng inyong malayang palatuntunan, second hour. Dito po sa umagang kay ganda ng Biyernes. Wala pa ako nakikitang ni kapatak na ambon. Ah, mukhang makatutuyo ako ng sinampay. Magandang Biyernes ng umaga sa ating mga kababayang Pilipino. Sana'y okay kayo. As we move on to ito pong papasok na weekend, ito, panahon ito eh, pagkakataon ng pamilyang Pilipino na magkasama-sama. Sa hirap at ginhawa, may pagkain man sa lamesa o wala. Okay. Tinanong po ni Senator Erwin Tulfo, mamaya pupuntahan natin yung breakdown pala ng mga charges ng Meralco. Ha? Tinanong muna ni Senator Erwin Tulfo ang National Grid Corporation of the Philippines. Merong kasing ano eh, merong... Nakita si Erwin Tulfo na line rental fee. Bakit daw po ito binabayaran ng customer? Okay, para magkaroon po tayo ng kaliwanagan ha. Eh ito po yung palitan ng information from Senator Erwin at yung kinatawa ng National Grid Corporation of the Philippines. Sabi po ni Erwin Tulfo, tinatanong niya yung mga energy related agencies. Bakit daw po yung line rental fees are being shouldered? Bakit pinapasa ni Johnny Gomez, ni Juan de la Cruz? Bakit daw po mga consumers ang nagbabayad and this is on top of the system loss? Tingnan nga natin. Anong tawag dyan? Line rental? Aha. Oho, oho. Dito po sa likuran ng Meralco bill, ang breakdown, generation, transmission, system loss, distribution, senior citizen, government taxes, universal charges, tapos meron pang fit all, renewable, at GEA, all renewable, tapos merong other charges. O ayan. Hindi ko nabasa yung sinasabi ni Erwin Tulfo. Maybe because this is not reflected, no? Dun sa ating electric bill. Okay. Baka there is a different ano tawag dito, presentation and computation between NGCP and Meralco. All right? Okay, yung distribution company. Anyway, binanggit po ito ni Tulfo dun sa naging pagdinig ng Senate Committee on Energy kung saan pinag-usapan yung pong proposed amendments dito nga sa IPIRA Law, itong Electric Power Industry Reform Act. Okay, itong IPIRA. Dito po sa query directed to NGCP. At tanong ni Erwin, primarily in Visayas and Cebu, bakit ang mga customer ang nagbabayad ng line rental fees? Because NGCP, according to Tulfo, your infrastructure is lacking. Is that a consumer problem? Tanong ni Erwin Tulfo, even the power line will be paid for and passed on to consumers. Eh, medyo disappointed daw po itong si Erwin Tulfo. Ito yung response ng National Grid Corporation of the Philippines, si Assistant Vice President Mutia Alabanza. Okay? Ang sumagot doon sa katanungan nito pong si Erwin Tulfo. At ang kanyang sinasabi, yun daw pong rental fee ay misnomer. Okay? Parang imaginary yung konsepto na pagkakaintindi, okay, ng ilang mga kababayan natin. Okay. Dahil ang sinasabi ni Assistant Vice President Mutia, kanyang clarify na itong fee na ito is not actually paid to NGCP. Hindi daw po ito bahagi ng ibinabayad sa NGCP. Kundi ito ay nasa kategorya ng cost. Ibig sabihin, yung ibinabayad daw po sa NGCP ay hindi pumapasok as revenue. Okay? Kundi ito ay cost. Binabayaran. Hindi po ito pumapasok as an incentive or revenue. It's a premium on electricity that is a cost when a line is technically overbooked because there is a power plant that goes offline. So that sources from outside, kinukuha sa labas. Okay? Ngayon, tinanong, bakit daw po parating nangyayari every month? Ang sagot po ni Attorney Mutya, ang kanyang pagkakapaliwanag ay ito po ay dahilan ng mga unplanned shutdowns ng mga planta which then result in the NGCP having to source from another place. Ito yung issue ng ancillary service na pinag-uusapan natin. Okay? Isingit ko na nga rin dahil meron pong reaksyon ang, sorry ha, ang National Grid Corporation of the Philippines dito po sa system loss na tinatawag. Meron daw pong dalawang uri ng systems loss. Number one, technical systems loss. Na ang ibig sabihin nito, the natural loss of electricity, natural loss, pagkawala, of electricity as it flows through transmission lines. This is an unavoidable physical phenomenon experienced by all power systems. NGCP minimizes these losses by installing and maintaining specialized equipment such as capacitor banks and Stratcom. Number two, ito po yung ikalawang uri ng systems loss. Non-technical. Loses or losses resulting from illegal connections. Ayun na! Ha? Electricity theft and jumper lines. These occur at the distribution level and are addressed by distribution utilities, not NGCP. Ayun, salamat po sa pagpapaliwanag. So, malawak pala yung ano, ha? Malawak po yung information na dapat pag-aralan patungkol sa system loss. Dahil ang nakalagay dito sa senior citizen, zero. 0.00%. Pero dun sa amount na binayaran ko, when was this? July ito. I contributed 0.04 centavos. Parang maliit yan, no? 0.04 centavos. Pero again, the question is, why should I shoulder yung pong subsidy na pangako ng gobyerno? Tingnan natin itong June. Senior citizen, again, 0.00%. Pero ang aking binayaran ay contributed 0.06 centavos. Kayo, tingnan po ninyo yung ano, yung contribution ninyo. Tapos, maganda yung pagpapaliwanag ng NGCP eh. Salamat kay ano, kay Boss Archie Hernandez na nagpaliwanag dito. Dalawang uri yung system loss. So ngayon po natin naiintindihan yung mga ipinangako ng gobyerno na subsidiya, katulad po ng senior citizen discount or subsidy, eh tayo po yung nagtutulong-tulong. Pati na rin yung ano, pati na rin yung baseline, nasa baseline ng kahirapan, di ba? Pinapasan ni Juan de la Cruz, nagtutulong-tulong ang taong bayan na makapag-create ng pondo para riyan. Ano pa? Eh kung ang sinasabi po ng NGCP na pati yung mga jumper, pati po yung mga, ito man-made, man-made losses ito eh. Ha? Man-made losses. Illegal connections, electricity theft, jumper lines that occur sa distribution level. So ang Meralco walang pakialam. Hindi ba? Eh ganito po yung magiging assumption ni Johnny Gomez, ay wala pa ng pakialam yung distribution company. Dahil hindi sila nalulugi. Kapag ka yung kuryente ay ninakaw ng kung sino man sa pamamagitan po ng jumper at ng kung ano-ano pang mga illegal na activities, si Meralco walang pakialam. Because these supposedly ay operational loss. Ha? Operational loss ito eh. Kasi dapat lugi ito ng Meralco. Kay Meralco ninakaw eh. Eh since na, ito po ay tulong-tulong na binabayaran ng kanyang mga consumers, ibig sabihin, si Meralco pakuya-kuya-kuya lang, anak ng baka. Pakuya-kuya-kuya, oy, boss, doon sa barangay na ito, meron kaming na-discovering nagnanakaw ng kuryente. O, ayos lang yan. Huwag natin pansinin. Ha? Huwag natin pansinin dahil yung kanyang, that same community, eh magtutulong-tulong yan para ibalik sa atin yung mga supposedly ay nawawala, mga ninanakaw. Ganito, ganito ka ano eh, ganito yung magiging perception ng ating mga kababayan Pilipino. So, yung binanggit ng Pangulo, tatanggalin na yung system laws, was it a breath of fresh air? Was it a breather? Ha? Uy, sabi ni Presidente, tatanggalin na daw yung system laws. Pero bakit imbis na magpaliwanag at pumanig yung iba't ibang mga grupo doon sa statement ni Bongbong, eh bakit taliwas yung kanilang mga sinasabi? Ito, sinisimulan ni Erwin Tulfo doon sa kanyang Senate Committee on Energy. Yung pong pagdinig patungkol sa pag-amyenda ng IPIRA law. Pero this will take some time. Matagal pa po ito. Eh, pasalamat tayo kung matatapos po itong pag-aaral na ito at magiging isang ganap na batas bago bumaba sa Malacanang si Bongbong Marcos. A promise is a promise. Pero kung wala po itong, if this is not being backed by studies and technical information and the needed answers to the many questions, eh mananatiling pangako. Dapat ang unang tanungin natin, kailan ba nasimula na ipasa kay Johnny Gomez itong system laws? And let us retrace, let us revisit. Bakit umabot sa punto na yung mga negosyanteng katulad ng Meralco ay pakuya-kuya? Samantalang yung pong inyong mga consumer ang silang pumapasan ng krus na dapat sana itong mga negosyante ang silang nag-iisip ng paraan kung papaanong mababawi yung mga ninanakaw sa kanila at mga nawawalang pera ng mga mapagsamantalang individual. Ikaw ba mapagsamantala ka? May jumper ka ba? Nakikiconnect ka ba doon sa iyong kapitbahay? Meron ka bang patingting na ginagamit doon sa metro mo? Pinipihit mo ba yung metro mo? Binabaligtad mo ba yung metro mo? Maraming paraan eh para bumaba ang kuryente. Merong gadget na inilalagay doon sa electric meter mismo. Pinipihit yung metro bago po yung reading. Nakikikabit doon po sa kuryente ng kapitbahay. So on and so forth. Maraming paraan para mandaya Pero si Meral ko, kuya-kuya-kuya lang. Yeah, mandaya kayo naman, daya. Yung nasa community naman ang magbabayan. So, dapat alamin, kailan nagsimula itong pagbabayad ni Juan de la Cruz ng system loss? Ano yung naging argumento ng gobyerno at ng mga ahensya ng pamahalaan para kayo ay pumayag kasi magano kayo? Regulatory body. Eh, hindi naman po in fairness to these electric companies. Hindi naman po yung gagawa ng aksyon na hindi isasangguni at hindi aaprubahan ng regulatory body. Ha? Hindi gagawin ng Meralco yan. Basta na lang maglalagay ng system loss tapos ipapako kay Juan de la Cruz. They are not going to do that. Hindi na gagawin yan. So alamin natin, ano naging argumento ng gobyerno? Bakit pumayag na ipasa kay Juan de la Cruz itong system loss? Ulitin ko lang ha. Ito po yung breakdown ng inyong mga binabayaran, ng ating mga binabayaran sa electric company. Number one, generation charge. Close to 60% ng rate na pupunta sa generation charge. Meron kang transmission, meron kang system loss, meron kang distribution, meron pang senior citizen, okay? Merong government taxes, meron pang universal charges, at meron pang fit all, Jaya all, lifeline, ito pa yung lifeline. Ito po yung pinagtutulong-tulungan natin dahil nangako ang gobyerno na yung pong mga kababayan natin na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, no? Merong tulong na ipinagkakaloob ang gobyerno sa inyo. So, pati po yun ay sinasagot ni Johnny Gomez at ni Juan de la Cruz. Nabanggit ko rin yung Manila Water dahil baka meron rin system loss. Eh, wala po naman. Dito po sa binabayaran natin sa tubig, meron po nakalagay rito na basic charge at merong FCDA. Ano yung FCDA? Eh, ginamit ko po yung style ni Senator Robin. Okay? Ano ba itong FCDA? Nag-Google. Nag-Google si Johnny G. Ang sabi po ng FCDA ay Foreign Currency Differential Adjustments. Ibig sabihin, pati pala yung pagtaas, pagbaba ng halaga ng peso. Sakit sa pangs. Kontra dolar. Yung mga foreign currency adjustments. Eh, tayo po ang nagbabayad. Ha? Tayo nagbabayad. Merong environmental charge. Merong sewer charge pero zero yung aking binayaran. Merong maintenance service charge na minimal. Again, merong senior citizen na discount pero zero. Plus government taxes. So, questionable yung FCDA, the Foreign Currency Differential Adjustment. Bakit kami yan nagbabayad? Tapos merong kang maintenance service charge. Bakit kami yan nagbabayad para dun sa maintenance? Bakit kami, bakit consumers ang nagbabayad dun sa Foreign Currency Differential Adjustment? Pero pag-uusapan na natin tubig, ha? Pati yung maintenance service charge, eh kami ang nagbabayad. So, lumalabas ba na kapag pinag-usapan natin yung profit and loss sa book of accounts ng mga utility company, there is no such thing as loss sa inyo, puro profit. There is no such thing as loss, puro profit. Ha? Dahil pass on sa mga consumer, FCDA, maintenance, pagdating sa water utility, O isama mo pa yung senior citizen pero zero yung aking binayaran nung when was this? Ay nako. July. Tapos sa Meralco naman, meron kang system loss, meron kang senior citizen, meron kang lifeline. What is happening to us? Dapat alamin, kailan po ito nagsimula? At bakit pinayagan? Kalian. Ng gobyerno, na ang tao, ang sila sasagot. We will, pause for a break. Sobrang kati ng aking lalamunan. Idol ay, standby lang yung ating mga kabandido, Jojo Sik at Romel Madrigal. Magbabalik pang panatuntunan makalipas po ang ilang palaga.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, muli tayo nagbabalik sa palatuntunan. Final hurrah. Ililigpit ko na muna itong aking mga bayarin. Ha? Final hurrah ng palatuntunan mga kaibigan on this very, very nice Friday morning. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginagawang pagtutok. So, tingnan po ninyo, no? Ngayon, parang ngayon lang tayo, ngayon lang natin na-uncover. Parang ngayon lang tayo nauuntog kung paano po tayong ginagamit ng mga dampuhalang kumpanya, kung paano po tayo pinagbabayad ng mga losses na dapat ay sinasagot ng mga utility companies. Marami pa po tayong ma-uncover na mga information. At lalo pang lalaki yung question mark sa ating mga isipan hanggat hindi po nasasagot yung basic question. Okay? Sabi ng ating kabayan, mamaya babanggitin ko at babasahin ko. Eh, talagang sakit daw ng ulo hanggat hindi po nare-repaso yung IPIRA law. Yung pag-amendment ng batas is one thing. Pero uncovering the anomalous transaction is another. Ang tanong ko kanina bago tayo nag-break, bakit pinayagan ng gobyerno? Who is the culprit? Sinong pumayag? Na ipasa sa mga consumers yung dapat sana ay binabayaran nitong mga dampuhalang kumpanya ng kuryente, dampuhalang kumpanya ng tubig at ng ilang pang mga utility companies. Eh baka ang telco natin ganyan din, ha? When we talk about utilities, baka may mga additional and pass-on charges. Oh, naku po, eh ang maganda yata rito, talagang bubusisiin natin. Sisilipin natin yung mga dagdag na mga charges na binabayaran ng ating mga common tao, ha? Tingnan po natin, talagang kinakailangan yata ang pag-aralan ito ng palatuntunan at maiparating dun sa mga kinauukulan. Sige, balitang bit-bit, nagbabalik ang Senado, nandoon ang ating kabandidong si Jojo Sica. Muli sa magandang umaga sa iyo, Jo, please come in.
5: Higit 2 dekada matapos may sabatas ang Electric Power Industry Reform Act, itong IPIRA Law, iginiit ni Senate Senior Deputy Majority Leader Joseph Victor Ercito na panahon nang ripasuin ito dahil hindi nito naihatid ang ipinangako mas murang kuryente para sa mga Pilipino. Kasabay nito, nag-ain si Ercito ng Senate Bill number 2342 at 2343 na naglalayong alisin ang mga singil na ano ay patuloy na nagpapabigat sa bayarin sa mga kuryente. Ayon kay Ercito, napakabigat na ng pinapasa ng ating mga kababayan itong mataas na presyo ng bilihin at mataas na singil sa kuryente. Iginit ng senador na ang kuryente hindi naman natin nagamit ay hindi natin dapat bayaran bilang tugon nga sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agad na inihain ni Ercito ang 2 panukalang batas, ang Senate Bill number 2342 na naglalayong tuloy ang alisin ang recoverable system loss at ang Senate Bill number 2343 na magtatanggal naman sa ipinapataw na pat sa electric bill. Binilikan din ng senador ang naging karanasan ng bansa sa mga power purchase agreement noong 1990s nang kinakailangan pumasok ang gobyerno sa mga kontrata para mabilis na matugunan ang krisis sa kuryente. Aniya, ilang taon nang pinapasa ng mga consumer ang gasto sa mga kontrata ito kabilang ang bayad sa kuryente hindi naman aktwal na nagamit. Payo ng senador na dapat natuto na tayo sa karanasan ng mga lumang power purchase agreement. Sinabi ng senador, nakaparehong prinsipyo ang dapat pairali sa system laws. Sa ilalim ng Senate Bill number 2342 o yung Consumer Protection Against System Losses Act, hindi na maaring ipasa sa mga consumers ang system loss charges sa kanilang buwan ng bayarin. Aamienda ng panukalang ilang provision ng IPIRA kaugnay ng technical at non-technical system losses kabilang itong preferage at illegal tampering. Sa alip na singilis sa mga consumers, ituturing ang mga ito bilang bahagi ng operating expenses ng distribution utilities at electric cooperatives. Inihain din ito ang Senate Bill number 2343 na naglalayong alisin ang value-added tax sa singil sa kuryente. Sa ilalim nito, papaigtihin ang mandato ng Energy Regulatory Commission upang matiyak na makatwiran at makaturungan itong mga singil ng distribution utilities at electric cooperatives at higit na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga consumers. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Muli, marami pong salamat si Jojo Sikat galing sa palasyo sa Senado, yung kanyang report. Balikan naman natin si Romel Madrigal. Mel, muli sa magandang umaga sa iyo. Go ahead, please.
6: Isa na namang tagumpay ang naitala ng San Pedro Component City Police Station matapos maresto ang isang regional most wanted person sa isinagong warrant operation sa Barangay San Antonio, San Pedro City sa Laguna. Kinilala ng pulisya ang naresto na si alias Dodi, 33 taong gulang. Siya ay inaresto sa bisa ng warrant operation na nilabas ng Regional Trial Court Branch 169 ng San Pedro City kaugnay ng kasong murder sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code. Sa isinagawang operasyon, ipinalam sa akusado ang kanyang mga karapatan na alinsunod sa Miranda Doctrine at Anti-Torture Law na ang naturang kaso ay walang inirekomendang piyansa ang husgado. Ang nasabing akusado ay kasalukuyan ang nasa kustodiya ng San Pedro Component City Police Station habang isinasailalim sa kaukulang legal na proseso. Patuloy namang pinaigting ng pulisya ang kampanya laban sa mga wanted person bilang bahagi ng pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan at kayusangan sa komunidad. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandito TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigit. Marami balitang bit-bit mula sa ating kabandidong si Romel Madrigal. Tuloy-tuloy tayo. 37 minuto. Makalipas po ang alas 11 ng umaga. Bago yung report ni Jojo, binanggit na natin yung operating losses, no? Ayan, binabanggit ni JV Ejercito. Operational cost is equivalent to this operational losses ng Meralco. So, bakit ang taong bayan ang nagbabayad? Okay? Ninakawag ka. Kunwari, ito, this is a perfect example. Kunwari, naglalakad ka. Huwag naman sana, mangyari. O nanakawang ka ng gamit. O. Tapos nung nanakawang ka ng gamit, tumakbo yung magnanakaw, ikaw lulugulugo na naglalakad, meron ka nakasalubong na tao. Nakasalubong mo yung tao. Pwede mo bang sabihin sa tao, pengen pera? Balik mo yung ninakausap? Pwede bang ganun? Ha? Pero bang gano'n? Balik mo yung ninakaw sa akin kasi nanakawan ako eh. Balik mo yung ninakaw sa akin. Di ba? As simple as that. Kayo yung nagpapatakbo. So, sa accounting, may tinatawag na profit and loss. Profit and loss. Meron kang kita dun sa mga serbisyo na ipinagkakaloob mo. Pero meron ka rin losses as a result of kuminsa kasi uncontrolled. Hindi mo kontrolado eh. Kapag ka walang system in place para ma-pinpoint mo, sino ba sa mga consumers ng Meralco magnanakaw? Okay, wala kang system in place eh. Hindi mo ma-identify. Ang lagay naman, tutukan mo, lagyan mo ng CCTV lahat ng poste ng Meralco. Para madaling matukoy kung sino sa iyong mga customer, o baka nga hindi mo pa customer eh, hindi ba? Ang sumasalaula doon sa iyong linya, nagnanakaw. So, in the absence of this information, of this plans of actions ng Meralco, naturally, magkakaroon ka ng losses. Pero bakit pagdating doon sa book of accounts, eh baka hindi niyo po ginajot down. Wala na kayong pakialam. Uy, yung kapitbahay ni Johnny Gomez, nagnakaw ng kuryente this much. Iyaan ko na, hindi ko na ilalagay doon sa book of account. Total, si Johnny Gomez, kasamang magbabayan. Hindi ba? Kasamang magbabayan naman si Johnny G. So, huwag na natin ilagay. As losses. Ako, talaga naman. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, dapat mag-effort na hulihin yung mga nagnanakaw ng kuryente. Huwag daw pong i-charge sa consumer. Grabe naman kayo. Talagang grabe naman kayo. Di ba? Grabe naman kayo. Pati yung utang ng ibang tao, ninakaw ng ibang tao. Ang mga kapwa Pilipino natin ang magbabayad. Sabi nga ni Ma'am Chato, dahil daw po dun sa lumubong utang ng bansa, hindi pa raw po ipinapanganak. Yung ating mga magiging anak, may utang na. Magkano yan, Ma'am Chato? Yung binabanggit, 100-something thousand? Ha? 170,000 pesos ang babayaran ng bawat isang sanggol na iluluwal because of this trillion peso utang. Ha? Ng gobyerno. Meron pala akong meeting na pinuntahan noong Biyerkules. Doon sa aming mga naging pag-uusap, meron daw pong dalawang ahensya ng pamahalaan na pinag-aaralan ng Malacanang na palitan yung kanilang mga heads of agency. agencies. Kabilang daw po dun sa iniisip na magkaroon ng pagbabago ay ang DOTR, Department of Transportation, at ang DICT, Department of Communications, of Information and Communications Technology. Meron ng mga pangalan na lumulutang na kinukonsidera ng Pangulo, no? Yung para sa DICT ay si Edwin Lacerda. Kinukonsider daw po dun sa posisyon. Sa DOTR naman, si Manny Pacquiao. Kaya pala kapag nakikita ko yung mga statement ni Manny Pacquiao, all praises kay Bongbong Marcos. Pero this is not just about Rigodon sa gabinete. The Bongbong administration is already positioning yung kanyang mga magiging supporters pagdating ng 2028. Alam po naman ninyo, si Manny Pacquiao, Mindanao nito eh. So, there is a hint na baka patakbuhing Vice President si Manny Pacquiao pagdating ng 2028. Para daw po mabulaga yung numero ni Inday Sara at ng kanyang would-be running mate pagdating sa Mindanao. Ito po yung mga napag-uusapan pa lang, ano ha? Dito po sa dinaluhang pagpupulong, it was a political sharing of ideas, no? Na dinaluhan ko nung Miyerkules. Pero ito po yung isa sa mga napag-usapan na that is a strategy na talaga pwedeng i-consider ng Malacanang. Ang problema, wala po silang pambato. Wala namang pambato for the presidential election ang grupo ni BBM. So kaya kinakailangan magkaroon ng alyansa sa Dilawan, Pinklawan, Monista, etc., etc. Dahil nabura na sa isipan ng ating mga kababayan si Martin Romualdez as the next president. No? Nabura na. Ngayon, pilit pa rin isinasabuhay at isinisiksik sa ating isipan na si Martin Romualdez ang siyang father of all maletas. Okay? Father of all, ano tawag dyan, commissioners. Ito po yung ito yung sinasabi ni Martin Romualdez. Although, naging matapang siya noong mga first few months of 2026. Dahil ang kanyang sinasabi, hindi lang ulo niya. Ang mapuputol, ika nga. Meron siyang mga nalalaman at meron siyang mga idadamay. Pero nung pangalanan ni Bongbong Marcos of the flood control,

Congressman o Batangas Representative Leandro Leviste at itong si Senador Loren Legarda. Kasama pa rin itong si dating Energy Secretary Alfonso Cosi. Eh, sabi po ng Ombudsman kanina, asampahan daw nila ng plunder at graft complaints for preliminary investigation etong tatlong ito. Ha? Kung mauubos yung mga minority sa Senado, ha? Ito si Senator Legarda, di ba, lumipat nandun na sa kampo ng ano, yung minority ngayon. Ito po, may kinalaman dun sa ano, sa naging solar na business nito si Leandro Leviste. Yan. Sabi nito si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, yung announcement na yan, sinasabi niya na ito raw si Leviste, yung kanyang kumpanyang solar, ay dyan ay nakapinsala sa gobyerno. Ha? Kasi hindi niya na-comply, hindi niya nasunod yung kontrata. Hindi niya nagawa. Wala sila na isupply na kuryente. Diba? Yun ang purpose nun eh. Nakakuha siya ng kontrata dyan. Ako, billion-billion ito eh. Ha? Naging bilyonaryo nga ito eh. Batang-bata, naging bilyonaryo dahil dyan. Pero, hindi nasunod. Yung tinadagda sa kontrata, yun eh, batay dun sa mga kanilang mga sinasabi. Diba? Na walang nai-supply na kuryente, kundi katiting. Malayo-malayo dun sa kanilang pinirmahan na kontrata, yun daw ang dahilan kung bakit ganyan. Kaya nalugi ang gobyerno. Kumbaga, naperwisyo. Yan, naperwisyo ang gobyerno. Yan, sabi nito si Ombudsman na Remulla, kumuha daw sila ng exclusive service contracts sa buong Pilipinas. Ah, buong Pilipinas ang susuplayan nila ng kuryente sa magitan ng solar. Yun, ganun pala yan. Ha? Sila lang ang pwedeng mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy na talagang taliwas daw yan sa batas ng Diyos kasi ang araw ay para sa lahat. Ayan ang sabi po nitong si Remulla. Eh para lang, parang sila lang daw nagmamay-ari ng araw eh. Yan, dun sa kanilang ginawang kontrata na yan eh. At ito ang nangyari ay ghost electricity. Ayan sabi ni Remulla. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan ay makalimbag nang dapat production na gagawin ng solar pero hindi nila nagawa. Binenta lang, kumita lang ng pera pero hindi nila ginawa. Kung meron silang

Lauren Legarda ay kasali dit sa reklamo dahil siya daw ay tumulong para makuha nitong si nung anak niyang si Representative Libiste yung franchisa para dun sa kanyang kumpanyang solar. So sabi niya, hindi naman makukuha ng 21-year-old na Libiste yung franchisa na exclusive. Ha? Siya lang kung hindi tinulungan ng nanay. Ayan, kung walang tulong ang nanay niya, eh wala itong magiging kontrata. Yan ang paniwala nitong si Ombudsman Remulla. So, sabi niya, ang nanay, o itong si Senator Legarda, ang dati noon, nung panahon na yon, ay chairman ng Finance Committee ng Senado. Ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Ayun, ha? Mga nepo baby ang tawag doon sa mga ganyan, di ba? Ngayon, sabi nito si Ombudsman Remulla na ito raw eh, kasama dito yung kontrata na nagkakalaga ng nasa 10 bilyong piso. Laki ng kontrata nila, 10 billion pesos. At sabi niya, yung mga Pilipino daw ay nalugi ng daan-daang bilyong piso dahil dito sa non-compliance o yung hindi nasunod yung kontrata, hindi nagawa yung mga dapat gawin. Yan. Kaya ang Department of Energy, itong pong mga unang bagay ng taon, na sinabi itong Solar Pilipinas o Philippines ay nabigo na mag-produce ng kuryente na ginumit nila na iyan ang po-produce nila. Wala silang na-deliver dun sa itinakdang panahon. Wala. Kasi sinasabi ang sa ganitong panahon, dapat meron na kayong ganitong kuryente. Wala raw. So, nangyari, kinansel ng Department of Energy yung kontrata. Ilang kontrata dito sa Solar Pilipinas ang kinansela nila dito. At nagpataw sila, pinatawan sila ng 24 billion pesos na penalty. Yun. Kung matatandaan nyo, naging issue to. Noong January, pinagtanggol itong si Libiste yung track record ng kanyang kumpanya. At sinabi niya, yung kumpanya daw na tinatag niya ay nakapagtayo ng pinakamalaking kapasidad ng renewable energy sa bansa at nakapagdala ng pinakamalaking foreign investment sa Pilipinas noong 2025. Kaunti daw yung pamumuhuna ng ating bansa ngayon dahil sa pananaw na ginigipit ang mga negosyante. Ayan ang sabi. Pero itong si Libiste, inamin niya na ilan sa kanyang mga kumpanya ay walang nagawa na kahit anong solar energy infrastructure. At sinabi rin niya, inamin din na yung dati, ayan sinasabi na kasalanan ng gobyerno. So, yung nature ng business yan, lahat naman daw ng ganyang kumpanya na alam niya ay nagpaplano. Gusto sana kumita para magtayo ng bagong planta pero dahil sa hirap magnegosyo sa Pilipinas, ginigipit nga daw ng pamumuhunan ito ng mga opisyal. Nag-aakusa pa itong si Libiste. So, yun yung nagiging problema ngayon. Pero ang totoo, wala siyang na i-deliver. Yan po ang sabi ng ombudsman. Kaya ngayon, ito, kakasuhan sila, kasama pa ito, damay pa yung dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Kasi siya yung ano dun . Siya yung nakipagkontrata dyan . Di ba? Ayun yan. Titingnan natin, ano ba ang mangyayari dito? Dami na nilang makakasuhan ito, si ilan na nakakulong. Pati ito si Senator Alan Peter Cayetano, baka makulong din . Pero wala pa namang confirmation yan. Iniimbestigahan pa lang.

0: muna tayo. Airport si Jojo Sikat. Itong si Senator Bob Aquino, naghain ng resolusyon para sa pagbibigay pugay sa SB 19 dito po sa makasaysayang performance nila diyan sa Lollapalooza Music Festival. Alamin natin report mula kay Jojo Sikat. Ah, Jojo?
1: Nag-aayon si Senator Bob Aquino ng isang resolusyon na nagbibigay pugay sa P-pop sensation na SB 19 kasunod na makasaysayan itong pagtatanghal sa Lollapalooza Music Festival na tumatak bilang kauna-unahang grupong Pilipino na nagtanghal sa isa sa pinakamalaki at pinakaprestiryosong taunang music festival sa buong mundo. Sa kanyang Senate Resolution Number 545, pinuri ni Aquino ang SB 19 matapos ang pagtatanghal nito sa isa sa mga pinaka-prestiryosong music festival sa mundo sa may Grand Park sa Chicago, Illinois. Tampok sa nasabi music festival ang iba't ibang sikat na artist na dinadagsa ng mahigit sa 400,000 katao sa loob ng 4 na araw dahil upang ituring ito bilang isa sa pinaka-prestiryosong entablado sa industriya ng musika sa mundo. Kilala bilang King of Pop, itong P-Pop, itong SB19 ay binubuo ni na Gianpaolo Nace, Jazz Colin Santos, Sylvester Ahero, Philip Jan Suson at Justin De Dios. Sumikat ang grupo sa kanilang hit song na Gento, Go Up, Basinga, Dungka at Bisa. Ayon kay Senador Aquino, ang pagtatanghal ng SB19 sa Lollapalooza ay isang makasaysayang tagumpay para sa mga artistang Pilipino. Ipinapakita nito ang lumalaking pagkilala sa buong mundo sa original na Filipino music o OPM at mas pinalawak pang presensya ng musikang Pilipino sa isa sa pinaka-pisteryosong entablado ng festival sa mundo. Kinilala rin ni Aquino ang mga kahangahangang tagumpay ng grupo, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa pandaigdigang industriya ng musika kung saan patuloy nitong ipinapakita ang husay ng talento at musika ang Pilipino. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Yan. Yan ang itong sa ngayon, ha? Eh kasi dito po sa sitwasyon ngayon, dun si Senator Ping Lacson, mukhang ayaw sa ano eh. Ayaw sa dun sa ano, ha? Ayaw ng ceasefire. Sabi niya, ito raw si Senator Alan Peter Cayetano ay mayroon pang emisaryo nakipag para sabihin na ceasefire muna sila, ceasefire na sila. Pero wala, hindi pumayag ito si Senator Lacson. Ha, mukhang na tuloy-tuloy yung kanilang gagawin. At itong Department of Public Works and Highways, eh sinabi makikipagtulungan sila sa ombudsman para doon sa kaso na inaakusa dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Kung na yung sinasabi nila na mga ghost project, mga double billing dyan po sa lungsod ng Taguig. Ito yung mga ganyan pa rin, mga iba't iba mga infrastructure project. Ha, ganyan po kabigat itong mga akusasyon itong si Senator Ping Lacson. Kaya hihintayin natin ano ba mangyayari dito. Ha? Ano ba ang mangyayari dyan para sila ay kumbagay matuloy ba? Makakasuhan ba? O, sabi nito si Senator Lacson eh. Ano eh? Ito raw si Senator Alan Peter Cayetano eh. Parang isa sa mga kasamahan nila kinausap para mamagitan at magkaroon muna sila ng ceasefire kasi panay ang banat eh, di ba? Banatan silang dalawa eh. Eh pero matindi mga banat ito si Senator Lacson, may kulong ito eh. Ah, ito naman si Senator Alan Peter Cayetano, mga salita lang sinasabi niya, di ba? Pero dito kay Senator Lacson, may mga ebidensya nilalabas at pagka nagkataon, may kulong. Kaya yan, Pero sabi naman ito si Senator Alan Peter Cayetano, imbestigahan daw, dapat imbestigahan. Wala naman daw nagsasuggest na kung ano-ano ang salitang sispar, hindi daw nanggaling sa kanya. Ang gusto lang daw nila eh patas at lumabas yung totoo, yung katotohanan. Ito naman si Senator Lacson, sabi niya, "Where is your sincerity when you offer a ceasefire, then deny it at the first opportunity?" Yun, ha? Tinatanggi raw. Ha? May ganyan. At sabi pa niya, let's first see if we can show good faith before we even consider giving any attention or room to offer of a ceasefire. Yun, ha? Okay, magbe-break lang muna tayo. Oras natin, 5:00 na.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radyo Bandido, 8:10 AM.
4: David Young. And of course, phenomenal young Elvis sensation, Elvis clone of Itbulaga, Jerome Everdon.
5: What now, my love?
4: And I, RJ, will also be doing Elvis songs. Immerse yourselves in the melodies and the memories of Elvis and feel revitalized. And then, after the Elvis show, RJ and the New Riots will make you dance all night. Pretty woman, walking down the street. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro. Don't forget, Wednesday, August 19, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, the Elvis Extravaganza. Make your reservations right now.
6: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
7: the best food and treats for your dogs.
8: The best dog places to visit.
9: The best training for dogs.
10: Okay. Coco, speak.
11: The best dog accessories and items.
12: The best dog hotels.
6: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Hoy, balik na tayo. Balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at mamayan. Pangalawang bahagi na po tayo. Ngayong araw na ito ng Biyernes, ika-31, huling araw ng buwan ng Hulyo. Tuloy pa rin yung mga balitaan natin. May report si Jong Manlapas. Itong kamera, kaya raw pagsabayin yung mga tungkulin. Ayon po dyan sa Secretary General ng Kamara de Representantes, si Attorney Chelo Igarapil, alamin natin yung report. Jong?
1: Tiniyak ni House Secretary General Chelo Igarapil na puspusan ng pagtatrabaho ng mga miyembro ng Kamara de Representantes sa kabila ng sabay-sabay na mahalagang gawain ng Kongreso. Sa isang interview sa Ejage Isabela, sinabi ni Garafil na magiging abala ang mababang kapulungan sa mga susunod na araw dahil sa paglulunsad ng leges here, pagdinig sa panukalang pambansang budget, committee hearings, impeachment trial at patuloy na pagtupad ng mga mambabatas sa kanilang mga tungkulin sa kanilang distrito. Binigyan din niya na ang dedikasyon ng mga kongresistang nagsisilbing House Prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ayon sa kanya ay nagagawang pagsabayin ng kanilang tungkulin bilang prosecutors at bilang mga mambabatas. Ayon kay Garapil, nananatiling kayang gampanan ng Kamara ang lahat ng mandato nito sa ilalim ng saligang batas habang patuloy nagsiservisyo sa mamamayang Pilipino.
2: Kami trabaho lang kasi kami na trabaho. Makita nyo naman yung aming mga prosecutors kahit na marami silang ginagawa sa district nila. May impeachment pa kami ngayon. Pero pagdating sa committee level, sa plenary talaga naman, napakasipag nilang lahat.
1: Ako si Jong Manlapas para sa TCRG Radyo Bandido TV. Kasama mo, nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Manlapas. Ito pong si Attorney Manasses Carpio, ito po yung asawa nitong si Vice President Sara Duterte, ay naghain ng iba't ibang reklamo diyan po sa, kontra dito sa House of Representative Justice Committee members. Dahil daw dun sa sinasabi niyang paglabag sa ilang batas, tungkol po dito sa pag-disclose ng kanyang mga bank transaction records, at saka nung transaction records din, ito si Vice President Sara Duterte. Yung legal representative nito si Carpio ang nag-file ng mga complaints na yan. Sinasabi na ito'y may kinalaman sa paglabag sa anti-money laundering law, bank secrecy law, at dito sa Data Privacy Act of 2012. Inaayin po yan sa Quezon City Prosecutor's Office, although hindi sinabi kung kailan yan inaayin. Kasi kanina lang po inilabas yan eh. Kanina lang inilabas yan sa media. Eh, kasi dati na, di ba? Dati na niyang kinasuhan itong si ano eh. Si yung pinuno ng Justice Committee Panel, itong si Representative Jeremy Luistro ng Batangas. At saka itong House Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima ng ML Party List at House Assistant Minority Leader Shel Jokno ng Akbayan Party List tungkol po dyan sa mga paglabag na yan. Yung supplemental complaint na yan ay isinapubliko lang kanina. Kaya po yung mga respondents dyan sa reklamo ay nag-file din ng kanilang counter affidavit para sagutin yung complaint na yan kanina rin. Sabi nitong yan, si Manila 3rd District Representative Joel Chuba, isa sa mga public prosecutors ng kanyang sa ongoing impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte, na yan daw reklamo nitong si Carpio ay harassment lang dahil dito sa papatuloy na impeachment trial sa kanyang misis na si Vice President Sara Duterte. Yan daw ang ito raw yung unang pagkakataon na itong isang reklamo ay isinampa laban dito sa mga tao na hindi naman kumukontra dun sa disclosure ng bank transaction at naglalahad lang ng mga manifestation. So ang tingin daw niya itong reklamo na ito ay unusual. Paano daw magiging criminal act yan? Of course, sabi niya, hindi naman daw sila na nagpapatinag sa ganyang klaseng harassment. Ayan po sabi itong si Representative Chua. Itong si House Deputy Minority Leader Antonio Tinio naman, sabi niya naman, isa rin to sa respondents, isa rin siya doon sa mga kinasuhan. Kasama siya doon. Sabi niya, ito raw ginagawa nitong si Attorney Man Scarpio, mukhang nagpapakitang sila ay desperado na. Desperado na sila dahil dito sa nangyayari na yan, lalo na tuloy-tuloy ang impeachment trial. Oy, Biyernes ngayon. Tapos payday. Payday Friday pala ngayon, ha? Maulan pa. May mga baha pa. Kaya mamaya, naku, malamang. Malamang. Talagang matindi na naman ang traffic. Kaya maghanda na tayo mamaya dyan, ha? Paglabasan na ng opisina. Ayan, nandyan na yung mga matinding traffic na yan. Nakakaharapin natin dahil sa ngayon yan tinatawag na payday Friday, di ba? Ayan na, dyan na lalabas ngayon itong mga pagsisikip na naman ang daloy ng trapiko. Meron po si Jojo Sikat, itong Senator Bongo, muli na nanawagan para sa panukalang pag-update ng building code. Alamin natin report na yan mula kay Jojo Sikat. Jojo?
3: Muling nananawagan si Senator Christopher Bongo para sa pagpapasa sa pag-update ng National Building Code kasunod ng pagbibigay din sa State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpapalakas ng pamantayan ng konstruksyon at pagtiyak ng mga gusali ay makakayanan ang malakas na sakuna. Sinabi ni Go na kailangang i-modernize ang dekada ng lumang regulasyon sa pagtatayo dahil hindi na ito akma sa kasalukuyang kalamang sa engineering, bagong teknolohiya sa konstruksyon at sa lumalalang panganib, langlindol, bagyo, bahat, iba pang kalamidad. Aniya, kailangang baguhin na rin ang napakalumang National Building Code na huling naamyendan pa noong taong 1997. Patuloy na isinusulong ni Senator Go ang inaing panukalang batas upang i-update ang building regulation gawing akma sa makabagong teknolohiya at mas matibay labas sa epekto ng climate change at iba pang kalamidad ng ating mga infrastruktura. Aniya, dapat tiyaking ligtas at matibay ang bawat tahanan, paaralan, ospital, opisina at pampublikong gusali lalo na sa panahon ng sakuna. Nagaing nga itong si Senator Go ng New Building Code Bill na nagbumungkahin na i-update ang pamantayan ng bansa sa konstruksyon para umayon sa makabagong requirements na para nga sa kaligtasan ng gusali at disaster resilience. Layunin ang panukala ng palakasin ng mga patakaran sa pagpaplano, disenyo, pagtatayo, paggamit, pagpapanatili, pagkukumpuni at pagre-renovate ng mga gusali at iba pang istruktura. Ayon kay Senator Go, dapat isaalang-alang ang kaligtasan sa buong buhay ng isang gusali mula sa disenyo at pagtatayo hanggang sa regular na inspection at maintenance. Binigyan din ng Senador ang pangangailangan mas maigpit na pagpapatupad laban sa paggamit ng substandard na materials, shortcut sa construction at pag-aproba ng istrukturang hindi pumapasa sa safety requirements. Aniya, makakatulong ang pag-update ng building code para mabawasan ang casualties, pinsala sa ari-arian at malaking gastos sa rehabilitation matapos ang sakuna. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Maganda naman yung ganyan na talagang baguhin na natin yung ating building code. Lalo na ngayon, ha, na talagang tayo naghahanda dito sa tinatawag na the big one. Diba? At yan sa mga yan, iba't ibang mga sakuna, iba't ibang mga kalamidad na dinaranas natin, bagyo, lindol, bulkan, ha, nandito na lahat Nandito na lahat ang mga hindi magandang pangyayari. Mga mapaminsalang sitwasyon. Kailangan na talaga natin yan, ha? Di ba, doon lang sa Japan, nung kailan lang, Ha? Isang araw lang. Lumindol doon, magnitude 7.1. Diba? Ilan na yung patay? Marami na matay. May gumuho pa, may sumabog pa doon sa isang mall. Ha? Doon sa Japan. Eh kung sa kanila may ganun, alam naman natin, tinitingala yung Japan, sila yung kahandaan nila sa mga lindol na ganyan, mga ganyang klase ng mga kalamidad, mga sakuna, eh lalo na dito sa atin, mas kailangan natin ngayon na talagang baguhin na natin yung ating building code. Isabay na natin yan, ako yung retrofitting ng mga gusali, dahil yung ating mga bakal pala na ginagamit sa mga gusali natin, eh yung mga non-seismic pa yan. Ibig sabihin ni pagka niyuyugyog, eh tumitiklop yung mga bakal na yan. Eh di ba ngayon inaalis na yung mga non-seismic steel bar na yung mga rebar na yan. Ang DTI naglalabas na ng bagong standards para po ang gamitin na natin yung mga matitibay na bakal na kayang ma-withstand itong mga pagyanig na yan, ano mga malalakas na lindol. Yan po yung gusto mangyari. Yan, maganda itong panukalan itong si Senator Bongo, pero siyempre, para mas maganda, yung batas ang mas magandang gawin dyan. Diba, para talagang yan ay ma-institutionalize. Yung pagsasaayos ng building code, ha? Yung isang gawa na rin, pati review ng building code. Diba? Dapat nare-review rin yan eh. O, para po dito sa mga sumusubaybay dyan sa presyuan ng dollar. Sa ngayon po, sa trading, ngayon pong araw ng Biyernes, ay nagsarap po ang trading sa halagang 61 pesos and 24 centavos ang bawat dolyar. Medyo gumanda-ganda ng bahagya kumpara kahapon na 61 pesos and 56 centavos ang dollar. Ibig sabihin, nabawasan ang presyo ng dolyar ng ilang sentimo. Kaya yung mga may dollar medyo nabawasan din yung pera nila, ang kanilang piso. Pero may mga dito kasi sa palitan niya may nakikinabang at meron din na peperwisyo. O yung mga OFW, nabawasan ng kaunti yung kanilang piso. Pero yung ating mga importer, medyo makamura-mura ng kaunti sa kanilang pambayan sa mga ini-import. Ayan. So ito na po yung magiging reference hanggang sa Lunes. Sa pagbubukas uli ng trading. At sa Lunes, tuloy pa rin yung impeachment trial, di ba? Sa Lunes din yan, tutuloy na rin yan. Ay, nag-adjourn sila hanggang August 3. Sa Lunes po yung August 3. Kaya sa Lunes, hintayin din natin at titingnan din natin itong impeachment trial. Pang 11 araw na yan ng impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Yan, ha? Okay, so dito po pinayagan na makapagpiyansa, nagbayad na ng piyansa. Oh, nagbayad na ng piyansa itong si dating senador Bong Revilla. Doon po sa kasong malversation. Hindi ko lang alam kung laya na siya ngayon kasi baka may iba pa siyang kaso . Hindi ko matandaan . Ha? Kaya hindi ko masabi kung siya ay laya na. Okay, so ano ngayon? Ha? Kasi magbabago na. Katapusan ngayon ng Hulyo, di ba? At bukas ay Agosto na. Kung ang presyo ng fuel, ng gasolina, diesel, kerosene, yan ay nagbabago linggo-linggo. Ang LPG, ito pong ginagamit natin sa pagluluto, nagbabago yan buwan-buwan, every first day of the month. Ano ba mangyayari? Ha? Ano ba mangyayari sa ating LPG? Ako, sabi po dito, May inaasahan daw na taas presyo ng LPG next week. Ito na, kasi first week na lang ng month, ng buwan eh. Doon tayo sa ano, sa unang linggo ng Agosto, yung fuel prices may ina-expect na rollback. Pero dito sa LPG, ang ina-expect dito ay increase. Ayan. So, base po dito sa pagtayan, itong mga kumpanya ng LPG, posible raw na hanggang 2 pesos and 50 centavos ang magiging dagdag sa bawat kilo ng LPG. 2.50. So, kung gumagamit kayo yung 11 kilogram na capacity ng tangke, yung karaniwan, yung kinagamit natin sa bahay, karaniwan tangke, ay ano yan, 11 kilogram. So, ano yan, 25 plus 2.50, di 27.50 ang madaragdag, 27.50 madaragdag dyan po sa presyo ng LPG. Ayan, titingnan natin kung kailan magsisimula yan. Pero yan na po yung kanilang pagtaya. Pwede pa magbago yan, syempre. Kasi estimate pa lang naman yan eh. Pwede mas mataas dyan, pero sana mas mababa. Para hindi naman masyado masakit sa bulsa. Ng ating mga mami, ng mga nagluluto sa bahay. Yan, di ba? Yan, mga ganyan ang sinusubaybayan nila eh. Yung ganitong mga pagtaas ng mga presyo. Ayan ba, taas ng presyo, taas ng taas ang mga presyo ng mga bilihin. Dito nga sa House of Representatives, ito pong mga nasa yung Makabayan Block na tinatawag, halos lahat sila nagre-react dito sa ano eh, sa pagbawi, suspension ng dagdag na sahod. Talagang lahat sila nagre-react. Sayang daw. Katatapos pa lang ng SONA, pagkatapos ng SONA, binawi naman yung dagdag sahod. Ayun na. Pero may maganda pong andito. Kasi, kung matatandaan nyo, di ba, ito si Senator Tito Soto sa Senado, nag-file na ng panukalang batas para dun sa tax exemption, 350,000. Yan. Tapos, si Senator JBR ito, nag-file din panukalang batas. Pero, hindi 350,000. Siya kanya ay 600,000. Ibig sabihin, yung mga kumikita ng 50,000 pataas, pababa, ay hindi na rin magbabayad ng tax kasi hanggang 600,000 na yung panukala niya na magkaroon ng tax exemption. Diyan naman sa House of Representatives, meron din nag-file si Speaker Boji D. at ito si Majority Leader Sandro Marcos, nag-file na rin sila ng panukala para dun sa 350,000 na tax exemption sa income tax. Yan ni alinsuno dun sa ano, sa dyan sa SONA, nitong si Pangulong Marcos, di ba? Ngayon, hindi ko lang matandaan kung sinong congressman yun, nag-file na rin ng panukalang batas o isa mga ibang grupo ng congressman, nag-file na rin sila ng panukalang batas na ganun din, tax exemption din, pero ano naman, alam pa sa 350, ang gusto nila 500,000 naman. Hanggang 500,000 ang tax exemption. Mas mababa ng 100,000 dun sa panukalan dun sa Senator JBR ito. Pero ibig sabihin niyan, meron ang mga counterpart dyan. At kung magkakaroon ng pagtalakay dyan, malamang dyan, hindi lang 350 ang mabuo nilang batas sa pagbabawas ng income tax. Sana nga, mas maganda-ganda kung mas malaki-laki yung income tax exemption. Hindi lang 350,000. Dahil marami ngayon yung mga tinatawag natin middle class na bumalik na sa ano, hindi na sila middle class. Poor na rin sila ngayon. Dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, naging balik sila dun sa kategorya ng mga poor or near poor. Yan, hindi na talagang middle class. Yung mga na mga nasa upper middle class, bumaba na rin ang kanilang kategorya. Dahil po dito sa mga pagtaas ng mga presyuhan na yan, presyo ng mga bilihin, presyo ng halos lahat, di ba? Tumaas ang ating gastusin sa pang-araw-araw. Lalo na dito sa presyo ng fuel, o presyo ng LPG, halos lahat-lahat na nagtaasan. Kaya yung mga dati, merong mga kaya-kaya pa ng bagya, nawala na rin, ha? Bumaba ang kanilang kategorya. Ganun talaga eh, di ba? Yan ang nangyayari pagka may mga ganyan sitwasyon. Okay, tuloy pa rin tayo dito sa ating mga balitaan ngayon pong mga araw na ito ng Biyernes. Ito po ang iba pa natin mga balita. Ito si Senator Erwin Tulfo. Kinu-question po niya itong NGCP. Bakit daw yung NGCP naniningil ng line rental fee? Ayan, sabi nito si Senator Erwin Tulfo, ayan mga energy-related agencies, yung line rental fees ay pinapapasan dito sa mga consumer bukod pa dyan sa system loss. Ha? So, pinapasa ng mga consumer bukod dun sa system loss charges, ito pang mga line rental fees. Sabi nito si Senator Erwin Tulfo na ito raw, ha? Siya kasi ang namumulan sa Committee on Energy sa Senado. Nagsagwa sila ng hearing at tinanong niya itong National Grid Corporation of the Philippines o yung NGCP, tinatanong niya kung bakit, ha, itong mga consumers, lalo dyan sa Visayas, ha, sa Cebu, ay bakit sila nagbabayad ng rental fees? Ang NGCP, sabi niya, yan daw yung kanilang infrastructure, bak mukhang nagkukulang. Ha, at kaya itong mga consumer, sila ang pumapasan. Sabi niya, baka kulang yung mga infrastructure nyo. Tapos, pinamuproblema nyo yung mga consumer. Ngayon, sabi ng NGCP, nagpaliwanag naman sila. Ha? Yan daw kasi, yung medyo mali daw yung tawag na yan na rental, line rental. Mali daw yan. Ang dapat daw dyan, kasi ito ay parang tawagin nilang na cost, gastusin. So yung ibig sabihin daw niyan, pag may mga kinukulang, kasi dyan, lalo na dyan sa Visayas, madalas sila yung mga plantang nagsasara, kumukuha sa ibang planta. So yung may mga gastusin daw dyan, so yun yung binabayaran ngayon ng mga consumer. Kasi kung hindi sila magbabayad, hindi sila mabibigyan ng kuryente. Ayun naman yung sinasabi ng NGCP. Ha? Pero siyempre, magandang pagkaganyan. Hindi ba pwedeng yung itong isang planta na ito, nagsusupply ng kuryente, nasira, ha? Tumigil na operasyon, yung isa na sa kanya kukuha ng kuryente, bakit kailangan yung may bayad pa yung line rental fee? Di ba? Ganun din yun Parehas lang yun bakit kailangan pansingilin? Sana ito, sa total, nagsasagawa sila ng hearing in aid of legislation. Isama na nila dun sa kanilang mabubuong panukalang batas na tanggalin na rin yan. Yung mga line rental fee na yan, system loss, ha? Mas maganda, pati VAT, tanggalin na rin siguro. Para mas maganda at mas mura-mura yung kuryente natin, mabawasan naman dahil ngayon pinakamataas na ang Pilipinas sa singil sa kuryente sa Southeast Asia. Dati, kasama lang dun sa mga matataas, pinakamataas ang singil. Pero ngayon, pinakamataas na. Ayun na, ha? Okay, magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 31 minutes makalipas ang alas 5.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Huling bahagi na tayo ng ating UGM ngayon pong araw na ito ng Biyernes. Huling araw sa buwan ng Hulyo. May report si Jong Manlapas. Ito raw, Legis here, magpapalakas sa agrikultura at paggawa ng mas mahusay ng mga batas. Ayon dito kay Speaker Boji D. Alamin muna natin report na yan, ha, Jong?
1: Binigyan din ni House Speaker Faustino Boji D. III na makatutulong ang bagong inilunsad na Legis here sa pagbuo ng mas epektibo at mas tumutugong mga batas sa umagitan ng direktang pakikipagdialogo ng Kongreso sa mga mamamayan, lalo na sa sektor ng agrikultura. Sa unang legislature consultation na ginanap sa Isabela State University, Ichague, Isabela, sinabi ni D na layunin ng programa na marinig mismo ng mga mambabata sa mga siluranin at mungkahi ng iba't ibang sektor bago bumalangkas o mag-abyenda ng mga panukalang batas. Binigyan din ng speaker na mahalaga ang naturang konsultasyon sa Isabela, isa sa mga pangunahing lalawigang agrikultural sa bansa, at muling tiniyak ang suporta ng Kamara sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay D, ang mga swesyong makakalap sa Legis here ay magsisilbing gabay sa pagtukoy ng mga kakulangan sa umiiral na mga pulisiya at sa pagbuo ng mga batas na higit na tutugon sa pangangailangan ng mga komunidad.
2: Nung naisipan ng ating kongreso, ng ating bagong kongreso na gawin ito, sa tingin ko napakaganda sapagkat butal ang tanging layunin ng ating kongreso at ng ating mga napangulo ay talagang ma-address yung mga kinakailangan ng mga batas na susuporta lalong-lalo na sa pag-angat ng kabuhayan ng ating mga nakakaraming Pilipino, kapwa Pilipino.
1: Dinaluhan ang unang konsultasyon ng mga kinatawan mula sa sektor ng agrikultura, edukasyon, lokal na pamahalaan, civil society organization at iba't ibang ahensya ng gobyerno na naghatid din ng kanilang frontline services at tumanggap ng mga rekomendasyon mula sa publiko. Naniniwala si Speaker D na ang mga naging talakayan ay magbubunga ng mahalagang rekomendasyon na makakatulong sa Kongreso sa paglikha ng mga batas na higit na kapaki-pakinabang para sa sambayan ng Pilipino. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Manlapas. Ito, itong si Health Secretary Jose Poalte Jr. Bumelta dito sa, no, nagpaliwanag siya. Kasi may mga lumalabas na issue na siya raw nagpupunta sa mga kasino, ha? Nagsusugal sa mga kasino. Ayan, pero nilinaw po niya na siya daw, ha? Sabi niya, noong July 20, naimbitahan siya sa, para doon sa isang official na meeting. Kasama yung mga official ng Masbate at Sorsogon, diyan sa isang hotel. At sabi niya, yun daw pagbibigay ng tulong sa mga pampublikong ospital sa Rion ang pinag-usapan dyan sa pulong na yan. At tiniyak niya na ang DOH, mananatili silang nakatutok sa tuloy-tuloy na paghatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Yun daw eh, nagkataon lang na doon sila nagpulong, may kasino doon. Ay, hindi naman daw sila nagsusugal. Sila ay nagkaroon lang ng meeting. Ayun yun, ha? Kaya pala siya nandun. Eh, siyempre, lumabas yung issue nasa kasino. Eh, pagka kasino, siyempre, nagsusugal, di ba? Ayun ang assumption parate. Pero hindi naman, kasi may mga restaurant naman dun, eh. Okay, Marieng Kinundi na naman ang kilosang Mayo 1. Itong pagbawi ng Pasig RTC dito po sa yung pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Sabi ng KMU, dito daw, tuloy-tuloy yung pagsirit ng presyo ng pagkain, taas ng presyo ng singil sa kuryente, taas ang singil sa tubig at iba pa mga pangunahing gastusin. Eh kulang na, sabi nila, kulang na nga yung 85 pesos na dagdag sa sahod para sa minimum wage earner sa NCR, eh nawala pa. Sabi pa nila, walang silbi ang kalungkutan na ipinahayag nitong si DOLA Secretary Francis Tolentino. Kasi itong si Secretary Francis Tolentino, sabi niya, nalulungkot siya dito sa pangyayari. Pero wala rin silbi yan. Kahit malungkot siya, eh mas nagdurusa naman itong mga manggagawa dahil nandyan na yung pera na wala pa. Ayun ang masakit dyan. Okay, report ulit ito si Joe Manlapas. Sabi daw ng mga kongresista, trabaho lang daw sila at nagpapasalamat sila sa mataas na tiwala sa mga kongresista. Alamin natin report, ha, Jong?
1: Nagpasalamat si House Speaker Faustino Boji D. III sa patuloy na pagtitiwala ng publiko matapos makakuha ng mahigit 80% ng trust rating ang mga district representative sa pinakahuling survey. Ayon sa Speaker, bunga ito ng patuloy na pagsisikap ng mga mambabatas na maibalik at mapanatili ang suporta ng taong bayan. Sinabi ni Speaker D na bagamat mataas ang tiwalang ibinibigay ng publiko, aminado siyang marami pang dapat pagbutihin ang kamera. Anya, ito ang dahilan kung bakit inilunsad ang programang Legis Here. Bawat batas mahalaga na layong direktang marinig ang salobin at mungkahi ng mga mamamayan para sa mas epektibong paggawa ng batas. Naniniwala rin ang leader ng kamera na magiging mahalagang instrumento ang Legis Here upang mas malaman ng Kongreso ang tunay na pangangailangan ng mga Pilipino at maisulong ang mga panukalang batas na may direktang pakinabang sa bawat mamamayan. Una nang inanunsyo ni Speaker D na palalawakin ng Legislature sa Luzon, Visayas at Mindanao upang higit pang mailapit ang Kongreso sa mamamayan at matiyak na ang kanilang mga tinig ay maisasama sa pagbuo ng mga batas.
2: Trabaho lang kami, with or without the show. Nakita niyo nung kami sa Kongreso, tahimik po kami, na nagtatrabaho po kami, ginagawa po namin yung aming mga responsibilidad. At nakikita namin kung ano yung mga priorities na aming dapat isulong.
1: Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo, nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Manlapas. Sunod na natin, report ni Romel Madrigal. Itong regional most wanted sa kasong statutory rape. Ayun, nahuli dyan sa Paranaque, sa manat ng Batangas PPO. Alamin natin report, ha, Romel?
3: Naaresto ng Batangas Police Provincial Office ang isang regional level most wanted person na nahaharap sa kasong statutory rape sa sinagwang manhunt operation sa Barangay San Antonio, Paranaque City. Kinilala ang suspect na sa alias na Daniel, 20 taong gulang, isang construction worker na tubong karamuan Camarinesur at residente ng Batangas City. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng waranta na inilabas ng Regional Trial Court Branch 1 Family Court sa Batangas City kaugnay ng kasong statutory rape. Nabatid na walang inirekomendang piyansa ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon ay kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Batangas Component City Police Station ang naarestong suspect habang inihanda ang mga kinakailangan dokumento para sa pagbalik ng warant sa korte. Pinuri naman ni Acting Provincial Director Police Colonel Oliver Eburaham ang operatiba sa matagumpay na operasyon at iginit ang patuloy na pagsisikap ng Batangas PPO na maaresto ang mga pinaghahanap ng batas sa pamamagitan ng legal na professional na operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa komunidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Tuloy mga balita natin. Okay, ito raw PNP, magtutuloy-tuloy lang dun sa kanilang evidence-based at rights-based na kampanya laban sa illegal na droga. Ayan po ang sabi ng PNP. Dahil meron silang mga umabot na sa 122 billion pesos na halaga ng illegal na droga, yung mga nakakumpiska nila mula July 1, 2022 hanggang June 30, 2026. Iyan ay sa iba't ibang operasyon sa buong bansa. At kasabay niyan ay mahigit 206,000 drug suspect na yung naaresto. At kabuo ang 155,542 operations ang naisagawa nila laban sa illegal na droga. At kabilang daw sa mga naaresto yung halos na 13,000 na tinuturing ng mga high-value target. Yan ang sinasabi ng pinagmamalaki ng PNP ngayon. Ha? Tuloy-tuloy ang kampanya sa droga. Bilyon-bilyon yung kanilang mga nakukumpiskan droga. At libo-libo, daan-libo actually, yung mga naaresto nilang mga drug suspect. Ha? Pero hindi raw katulad nung dati. Ano? Ayan, ha? Pero sabi po ng PNP, yan daw hamon noong apat na taon, nitong nakalipas na apat na taon, kung titingnan kung ano ba yan, yan ba'y effective? Ha? Matagumpay ba yung kampanya kontra illegal na droga? At na yan ay nakaangkla sa batas at karapatang pantao? Walang mga ibang mga nangyaring sitwasyon ng karahasan? Tinitiyak naman ng PNP na patuloy ang pagtuon nila at pagbuwag sa mga drug den na buong bansa na may layo ni matigil na itong kakayahan ng mga sindikato na magsagawa ng kanilang mga operasyon. Yan, ha? Ayan po ang sinasabi ng PNP sa patuloy nilang kampanya sa droga na sumusunod o naayon sa batas at sa karapatang pantao. Okay, dito po, meron tayong mga balita pa rin tungkol pa rin sa kuryente kasi sa ngayon napag-uusapan na itong nuclear power plant, di ba? Yan nuclear power. Meron pong itong nababanggit ko na ito si Congressman na Congressman na Cuangco, di ba? Sabi niya, yun daw pagpatayo ng nuclear power plant, medyo matagal-tagal yan. Sabi nga ng DOE, abot ng 10 taon . Sabi nito si Congressman Cuangco, yan daw nasa 8 taon. Pero hindi naman daw natin kailangan magsimula sa from scratch. Meron kasi

Congressman Mark Cuanco na itong nakatinggang Bataan Nuclear Power Plant na yan, eh kung i-refurbish yan, aayusin, na gagawing moderno, kasi actually yan eh, mga analog pa yan eh. Luma pa, di ba? Kumbaga, kung ikukumpara natin yung mga cellphone ng mga panahon, di ba? Wala pa naman cellphone ng panahon na yan eh. 1986, di ba? Yung may mga, kung matataan nyo, mga lumang cellphone na pagkalalaki pa. Di ba? E pa, ikukumpara natin sa ngayon, ba touch screen ngayon, nakakapag-usap na. Ha? Nakakapag-usap na ng nagkikita sa screen. Ha? Meron ng mga ganyan. Ibig sabihin, malaki na ang pinagbago ng teknolohiya. Kung gagawin natin ganyan yan, ayusin ng para maging moderno, aabutin lang daw ng 4 na taon yan para magawang ganyan at mapatakbo na bilang isang modernong nuclear power plant. Kasi nandyan na yan eh. Pero kung mag-uumpisa daw tayo na bago, papagawa ng from scratch, ay aabutin ng 8 taon yan. Bawat isang gagawin eh, ang dami pala nating kailangan. Sabi nila, sabi nito si Congressman Cuanco, kailangan daw natin ng para matugunan natin at makasapat tayo sa kuryente sa Pilipinas, mapababa ang singil sa kuryente, kakailanganin natin ng nasa hanggang 32 nuclear power plant. Grabe, dami naman yan, ha? Eh dapat daw mag-umpisa na tayo ngayon. Eh kung hindi pa ngayon, kailan daw daw tayo mag-uumpisa, sabi niya. Eh dun sa zona ni PBBM, di ba, sinabi niya na itong administrasyong Marcos ay ngayon eh mukhang pinag-aaralan na tungkol dito sa nuclear energy. Total, ito pang nuclear energy ginagamit na rin naman natin dito. Meron tayo niyan actually. Meron tayo, ginagamit natin yan sa larangan ng medicine, agriculture, water infiltration, sa iba pa. Pati na yung sa mga insekto. Ginagamit yan eh. Pero itong Department of Energy, sabi nila, itong kauna-una ang working nuclear power plant, eh baka ano raw ito? Ha? Yun talagang gagamitin. Eh baka abutin ng 10 taon bago talaga mabuo yan. Eh, kung papagawa tayo ng bago. So sabi nito si Congressman Cuanco, dito sa pag-refurbished, pag-revive dito sa Bataan Nuclear Power Plant, ang gagastusin lang ng gobyerno abot sa $1.5 billion. Yan, hanggang dyan. Ang Bataan daw kasi yan, eh gawa na. So ang tingin daw niya dyan, dapat hindi lalampas sa $1.5 billion ang magagastos dyan. Eh meron naman daw siyang proposal dyan sa gobyerno, yung Bataan, yung planta, nuclear, yung nuclear village sa Bagak, yung power plant papuntang Metro Manila, yung pump storage facility at sa dyan sa Kaliraya, sa palagay daw niya eh, hanggang $2 billion ang aabutin kung ganun ang mangyayari. So sabi niya, kung itong pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant ay hindi pwede, hindi ubra, feasible, eh meron naman daw ibang posibleng sites na pagtayuan ng nuclear power plant. Kung may problema yung Bataan, dahil alam nyo, yung local politics, yung local government, meron mga ganyan, yung mga barangay, yung mga hindi sila well-informed sa mga ganyan, tinatatakot, di ba? Eh, yan po yan, posibleng makapigil para mapatakbo, paandar yung Bataan Nuclear Power Plant, eh, hanap daw ng ibang lugar. Pwede raw sa Pangasinan, sa Isabela, Mindoro, Masbate, o kung saan pa pwede. Pero kailangan eh, simulan na yan dahil, nako, eh, kakapusin daw tayo sa panahon. Kung talagang yan, eh hindi pa natin sisimulan kaagad-agad. Kung tayo magpapagawa ng nuclear power plant, eh ito na. Ha? Simulan na natin kaagad.

0: Okay, ito po si Vice President Sara Duterte dyan sa The Hague. Eh, meron na naman siyang sinabi tungkol po dito kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Doon po sa kanyang pagsalita sa harap ng mga taga-suporta ng dating Pangulo dyan sa The Hague, sa Netherlands, sinabi niya na ito raw mga nangyaring patayan nung panahon ng kanyang tatay ay hindi accurate. Yan daw eh, at hindi raw accurate na isisi lahat. Di sa sinasabing war on drugs. Yan, kaya siya nananawagan din para agad na palayain yung kanyang tatay. Yan ha, hindi raw pwedeng isisi lahat yan. Kasi yung official government records, nasa 6,000 yung mga napatay dyan. Pero dun sa sinasabi ng mga human rights groups, maabot daw sa 30,000 yung napatay dyan sa war on drugs na yan. Kasama yung mga bata na hanggang 3 taong gulang. Kaya yan po yung mga sinasabi nito si Vice President Sara Duterte na yung mga yan daw, iba kasi yung report ng mga human rights groups. Siyempre yung official record, yun ang pagbabatayan dapat. Mga 6,000 lang, official record ng gobyerno. Yan, ha? Okay, may report muna si Chone Yu. Ito raw Malacanang. May respeto naman sila dyan sa desisyon ng Sandigan Bayan na payagang magpiansa itong si dating Senador Bong Revilla. Alamin muna natin yan, ha? Chona?
1: Ipinauubayan na ng Palasyo ng Malacanang ang naging pagpapasya ng Sandigan Bayan na payagan na makapagpiansa si dating Senador Bong Revilla kaugnay sa kasong malversation bunsod ng Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inirerespeto ng administrasyon ang mga resolusyon o ang mga desisyon ng mga korte. Dagdag ni Castro, nasa kamay na rin ng mga prosecutors kung ano ang nararapat na tamang aksyon o remedyo para sa nasabing order o resolusyon ng Sandigan Bayan. Binigyan din ni Castro na dapat lang laging manaig ang batas at ang proseso. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: A report ni Chona Yu. Okay, ito si Senator Bam Aquino. Meron siyang sinasabi na itong Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship ay dapat i-prioritize yung mga hakbangin na pakikinabangan itong mga MSMEs. Kailangan din natin yan kasi alam nyo sa ekonomiya natin na halos 90% ay nandito mga MSMEs ang nagpapatakbo niyan. So yung mga initiative daw, yan, yung kabilang dyan sa 5-point legislative agenda, dapat marami mga hakbangin na makatutulong, magbibigay benepisyo din sa mga micro, small, and medium enterprise, yung mga MSMEs na tinatawag. So yung top priority daw nung kanilang Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship, itong pag-amyenda dito sa Magna Carta for MSME at yung Go Negosyo Act of 2014 para daw dito mag-reflect yung tinatawag na changing business landscape. Na yan, kasama na dyan yung online sellers, di ba? Ang dami na ngayon yan mga freelancers, mga virtual assistants, content creators, startups, social enterprises, mga magsasaka, mga small food processors, mga MSMEs, ay yun daw 99% ng mga registered business sa ating bansa ay mga MSMEs yan. Yung mga MSME po, yung mga ampuhunan yan hanggang 30 million. Mga maliliit pa yan, mga MSME pa ang tawag dyan. Sabi nito si Senator Bam Aquino, itong tumataas na presyo ng basic commodities, singil sa kuryente, yung fuel price, ito raw mga ngailangan talaga itong mga MSMEs ng tulong ng gobyerno. At yan daw ay kailangan at agad-agad sana na maibigay. Kaya yan daw ang pangako sa lahat ng mga small business na talagang nagsisikap araw-araw para sa kanilang mga pamilya at sa mga empleyado nila, na ang Senado ay talagang nandyan at tutulong sa kanila para magkaroon sila ng mas maraming opportunity at mapalago yung kanilang mga negosyo. Kaya nananawagan din siya ng mas malaking suporta ng gobyerno para sa isang creative economy at pinapanukala niya yung pagbuo ng isang ahensya na maialintulad dito sa South Korea, yung Korea Creative Content Agency, para matulungan naman itong ating mga Pilipino na maging creative, makapag-compete globally. Yan, para magkaroon na rin tayo ng malalaking industriya. Diba? O yung South Korea, kita nyo, meron na silang mga, yung kanilang cellphone, Samsung, ang lakas-lakas ngayon, diba? Sila na halos nagko-kompetensya na sila sa Apple, diba? Yan, at pati yung kanilang mga automotive industry, mga eroplano, mga barko, at lahat na ng mga heavy industries, nandiyan na sa kanila. Pero tayo, wala pa rin. Pero meron tayong merong nilunch na pong barko na gawa dyan sa Subic. Meron na silang nilunch na barko na yan daw yung una nilang nagawa. Maganda po yan, na meron na tayong ganyan. Sana magkaroon ng tinatawag na technology transfer para yung ating mga kababayang Pilipino matuto rin at magkaroon na tayo ng sariling gawa. Kasi yun, may joint venture pa yan sa South Korean na company. Okay, kaya lang wala na po tayo oras. Kaya yung mga alalabas ngayon dahil araw ng sweldo, siyempre araw din ng gimmick, Biyernes. Maganda na po tayo sa traffic dahil payday Friday at maulan pa, may mga baha. Kaya magbaon tayo ng mahabang pasensya. Ayan, okay, happy weekend! Maraming salamat hanggang sa susunod. Magandang gabi, Raul Virtudazo po.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
5: BBC News with Alan Smith. Hamas says it's agreed to completely disarm following months of talks with President Trump's Board of Peace. The group said its weapons would be stored by the new Palestinian administration in Gaza. Israel, which retains control of most of the territory, hasn't commented. It's now meant to start withdrawing. FIFA has blamed misreporting for the backlash against its plans to sell off the World Cup to private investors. It said it would continue to seek approval from its members despite condemnation of the proposal from European, North American and most recently Asian football associations. Spanish officials say almost 50,000 migrants have entered the North African enclave of Ceuta from Morocco in the last 24 hours. Troops are being sent from the Spanish mainland to help restore order. 18 people have drowned trying to swim around large border fences. The Prime Minister, Pedro Sanchez, is due to visit. Stock markets in Asia have surged following another day of strong second quarter results from US tech giants. Shares on South Korea's main index closed up almost 18%. A study has found more than 80% of Australians under the age of 16 are still using social media despite a landmark ban. It found tech companies were failing to implement effective age checks. The number of people confirmed killed in a huge landslide near China's southwestern city of Chongqing has risen to 51. A further 10 are missing after the disaster 2 weeks ago. One of Russia's largest oil refineries has reportedly been set ablaze in a drone strike. Officials in Volgograd have reported a fire at a fuel and energy complex. Indonesia has arrested a Malaysian pilot who's accused of carrying 70,000 ecstasy tablets in his suitcase. Police further allege that the pilot was on drugs while flying. He could face the death penalty. And that's the latest world news from the BBC in London.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Radio Bandido, 8:10 a.m.
8: Everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan, dulot po ng mga ilang gyera ng ilang mga bansa na nagdudulot din po sa mga ekonomiya ng bawat bansa sa buong mundo, partikular na sa ating bayan, at kasama na rin po yung mga laganapang korupsyon na nagaganap sa ating bayan na lalong humihila nito pababa ang ating ekonomiya. Kaya nga po nangungulelat na ang ating piso, no, sa palitan laban sa dolyar ng Amerika. At syempre, kasama na rin po dyan yung banta po na mala COVID-19 na pandemyang pandaigdigan na hantavirus. Andiyan pa rin po yan, ha? Hindi lang po yan na mabibigyan po na masyadong empasiya dahil nga po puro pamumulitika po ang inaasikaso dito sa ating bayan. Ano? Apan lumalapit po ang 2028, puspusan at todo ang kanilang ginagawang pamumulitika. Nakatuon lagi lahat sa mga usaping politika, lalo na po itong impeachment na ang taong bayan na nakikita na wala naman pala talagang kaebidensya. At ito na nga po ang mabigat, ano po, sa kabila ng mga problema ng ating bansa tulad po ng madalian nilang pagpapasa ng dagdag sweldo na 85 pesos, di ba? Natakot sila doon po sa rally na Iglesia ni Cristo, biglang nagdagdag, ano? Yung kapapasok pa lang po na Labor Secretary na si Francis Tolentino, wala pang isang buwan ngayon binabawi na po muna at hindi pinapa-implementa ng isang korte dyan sa Pasay, ano? Ay nako, sa totoo lang, sa bigat at dami ng mga problema ang kinakaharap ng ating bayan, aba, talagang sadyang ang titindi, ang tang lulupit nila at sadyang wala sila mga patawad dahil nakikita pa nga po nila yung oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manai sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita na manapilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para magang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga isyu at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, particular na mga isyu at usapin ng bayan umiiral sa panahon ngayon. Ano po? Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kalimang deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics, samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutula ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong ay kung ilang po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes. Ano po? Nasabi po eh meron pong mga laman na basura pero ang totoo'y limpak-limpak na pera mga laman. Ang dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ilan po bang mga expandable envelope o envelope kasama na po mga paper bag, no? Na sinasabing basura din po ang laman pero ang totoo'y limpak-limpak na pera din, ano? Ang mga laman ng mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi!
0: Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Biyernes, weekend na naman po. Huling araw din po ng buwan po ng Hulyo, ika-31 sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. TGIF po tayo at TGIRJ. Thank God it's Friday. Thank God it's RJ. Ano po? Kaya kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kampi? Ang dami po mga kaganapan na nagaganap sa ating bayan tulad ng aking nabanggit kanina sa intro natin. Ano? Yung pong 85 pesos na nung isang buwan pa lamang po'y pinatutupad ng dole, naalala niyo yun, nakapapasok pa lang at ka-appoint pa lang noon sa dating Senador Francis Tolentino. Hindi po ba? Pero ang totoo po nun, may kasabayang rally po yan, di ba, nung panahon na yan. Ako maaalala niyo, tapos bigla ho nag-anunsyo ng pagtataas ng 85 pesos no sa arawan sweldo. Na siyempre, para bagang ito eh parang pampahubag o pampalubag loob no doon sa mga kababayan natin maaaring sasama sa kilos protesta, di ba? Ibiro niya naman eh, sakto naman ang timing ng pag-anunsyo niyan, ano? At nangyari po tuloy ay gano'n na nga, no? Kahapon ay naglabas po ang isang korte dyan sa Pasay at tila pinahihinto po yan dahil sa petisyon ng iba't ibang mga business sector, di po ba? No? At hindi daw yan masyadong napag-aralan, kaya ito ay muling babalik sa ika nga pag-uusap, no? Kung paano ito may implementa ulit, no? Yan nga ang sinasabi po natin, na parang wala pong kasiguraduhan sa pag-iimplementa, basta nilang po binanggit at ito ngayon, buti nga at gumagana pa ang ating mga korte, mga hukuman natin na pwede nating takbuhan, ano? Para mag-file po ng mga petisyon, para questionin ang hakbangin ng gobyerno na parang hindi napag-isipan yung magiging epekto nito pangkalahatan na no sa ating ekonomiya, di ba? Sabi nga, eh, pwede naman po magtaas kahit magkano kung gugustuhin nila. Kaya lang, dapat papag-aralan po mabuti yung impact, no? Yung magiging epekto doon pa rin, ano? Sa mga sektor ng negosyo dahil kung ang layunin ay basta itaas ang sweldo para po sa mga empleyado, pero kung hindi kakayanin po ng business sector yan, ang ending nun, ano, ay magbabawas din po na napakarami mga empleyado, di ba? Apo, at pag nagbawas sa mga empleyado, di ba, walang din po ng oportunidad ng trabaho, yung gusto sana nilang tulungan na mataasan ang sweldo, di ba? At ang mabigat pa dito, baka nga po ang kumpanya mismo, no, ng mga employer ang magsara, edi lalong nawalan ng trabaho yung pong mas marami, hindi po ba na ang layunin nila ay taasan ng sweldo na hindi man lang nila naisip o mapag-aralan kung papaano babalansihin yan, ano po. Mahalaga po kasi yung pag-aaral, no? Para hindi po basta ipag-uutos tapos sasablay din, ano? At mas malala pa magiging problema pag nagkataon. Diba? Walang pinagkaiba yan, ano? At ang timing, no? Nung itinaas po ito, nung pag-aanunsyo, ikapapasok pa lang at ka-appoint dito kay Francis Tolentino bilang DOLE, no? O Department of Labor and Employment Secretary, no? Hindi pa nga po ata siya nakukonfirm, di ba? At bukod po dun ay kumaalala nyo, yung timing din po nung panahon na nagkaroon lang ng SONA ang Pangulo nitong nakalipas na Lunes, at marami ang mga hindi ho naka-attend ng mga rally dahil na rin po madaling araw pa lang ay may mga naglabasa ng balita na kesyo may sumabog daw dyan po sa Department of Justice at may nakita rin bomba o pampasabog dyan naman daw po sa Senate, di ba? So yung mga ganyang klase pong paunang mga panakot, eh nagkaka-epekto po talaga yan. Di ba ba? Andun mag-anunsyo ng pagtaas ng sweldo sa panahon na may isang malaking rallying papasok. Tapos yun naman pong pagsabok ng mga bomba. Bago pa oras, ilang oras bago po magkaroon ng SONA ang Pangulo. Para kung nga, siyempre, may mga bala kayo mag-rally at lahat, abay parang naunahan na kayo ng takot. Di ba? Ano po? Ay, naku, sa totoo laban itong mga estratehiyang dito, napanood na natin ito noong pa eh, no? Apo, na parang nagamit na po yan noong paman kabahagi, no? Saan ka ba naman nakakita yung timing ng pagsabog ng bomba o makita ang bomba sa araw mismo ng SONA? Di ba? At yung pag-aanunsyo ng pagtaas ng sweldo kada araw na 85 pesos, eh, tinaon, no, may rally rin, ano, isang buwan, di ba? Kaya sus, Mariano Garapon, ngayon ito yung pinababawi, ano? Kaya antabayanan pa rin po natin dahil yan naman po magiging mainit na usapin mula ngayong araw na ito, baka hanggang sa susunod na linggo, di po, o over the weekend, ano? Pero ang pinakamainit na usapin ay sa darating na Lunes, ay matatalakay po, no, yung pong naging desisyon ng Pangulong Marcos na ipadala na sa impeachment court, no, ng Senado yung pong kulay pulang box ng BIR, ano po, pula na ngayon ang tawag, no? Talagang hinango pa nila sa kulay nila, pula, di ba? Kulay pulang box na laman ay BIR records ng pangalawang pangulo at ng kanyang asawa na si Attorney Manscarpio, ano? Dahil binigyan na po ito ng pahintulot ng Pangulong Marcos tulad ng ating nabalita din kagabi, no? Sa ating programa, Breaking News yun, ha? Kaya ngayon, itong mga usap-usapan, ano po, may sabi na nga po natin kagabi, malamang kung ang tao ay marunong mag-isip, mas mapapaisip kayo na kung tutuusin na binibigyang katwiran ng palasyo sa pangunguna ng kanyang tagapagsalita na si Jose Clare Castro na sumusunod lang daw po ang ating Pangulo sa batas. E sa totoong buhay lang, may batas na nagsasabing hindi maaari itong buksan. Di po ba? O, e ang batas na sinasabi po niya, depende po sa Pangulong mag-uutos kung papayagan na buksan. Di po ba? Eh, ang problema po rito, noong pa man, todo po ang pagtanggi ng Pangulo na siya'y walang kinalaman sa impeachment, di ba? Ito sana ang pagkakataon para ito'y mapatunayan niya sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. At yun po ay ang sabihin na hindi ko maaari may pag-utos yan dahil may batas tayo patungkol sa hindi paglalabas ng mga ganyang record mula dyan sa BIR. Di ba? Ano po? Yung po ang pagsunod sa batas, di po ba? Kasi prerogatiba po ng Pangulo, kung nais niya ang impeachment ay matuloy o siya po ang may pasimuno ng impeachment, naturalmente, ipag-uutos niya na yan ay mabuksan. Walang pinagkaiba yan nung panahon po, no? Na ang ini-impeach ay ang dating Chief Justice Renato Corona, eh wala naman pong pagtatago sa parte po o bahagi ng dating Pangulong Noynoy Aquino sa pag-i-impeach kay Chief Justice Renato Corona, di ba? At yan naman ay alam na ng lahat ay patungkol po kasi dun po sa kanilang asyenda Luisita na ipinamahagi po no, ng Chief Justice no, noong termino niya sa mga magsasaka doon, ano po. Pero siyempre, ito pong Asyeta Luisita, alam naman po natin, talagang dapat eh, kasama po sa land reform program niya ng gobyerno, hindi naman po pwedeng exempted no? ng ating batas na land reform, como ang pamilya ng isang pangulo ay may pag-aari ng mga ganitong asyenda o malalawak na lupain, ay mai-accept o hindi maisasali sa pagbabahagi ng mga lupa o pagbabahagi ng mga lupa, eh yan eh, nasa batas naman ng land reform. Ito ba? Yung Comprehensive Land Reform Act, kung tawagin. Ano po? At yun ang isang ikanasama ng loob ng dating Pangulong Noynoy. Kaya, ay, naku, gumawa talaga ng mga kaparaan. At lantara naman, hindi niya isinakaila, kinukuble, na gusto talaga niya ma-impeach ang dating Chief Justice Renato Corona. Kaya nung ipinag-utos din niya ng mga panahon noon na payagan, ano, dahil parehas na batas din naman ng BIR sa BIR, na hindi pwede na basta mo mapabuksan o buksan ng mga records ng isang taxpayer, no, kahit hindi pa vice president o president, kahit sino, no, mga tax record ay privado. Kaya lang, yung batas na yan ay BIR at para ho sa lahat. Pero, may provision po doon na maliban na lamang kung papayagan ng Pangulo na ito ay mapabuksan. Ganon, ano? Eh, syempre, wala akong duda ng mga panahon na yon nung ipinag-utas ni Pangulong Noynoy na sige ka niya, dalin nga ni Commissioner Kim Inaris yan sa well, ng dating BIR chief, no? Dalin nga po yan sa impeachment court ng Senado at doon ay mapabuksan. Di po ba? Wala akong pagdududa pati sa taong bayan dahil alam naman ng taong bayan yung hangarin mismo ng Pangulong Noynoy na nais niya na ma-impeach ang ating dating Chief Justice Renato Corona. Pero sa pagkakataon ngayon, napakalaki ng kaibahan dahil ang Pangulong Marcos ay paulit-ulit noong paman, ano, na sinatanong, sinasabi niya kung siya ba po ay pabor sa pag-impeach sa ating pangalawang Pangulo. Eh, tigas siya sa pagtatanggi na ayaw niya ng impeachment at wala siyang kinalaman dyan, no? Mga ganun po, no? Kaya ngayon na nabigyan siya sana ng pagkakataon para maipakita niya na talagang wala siyang kinalaman dyan at doon sa sinasabi po ni Vice Clair Castro na sumusunod lang sa batas ang Pangulo, eh dapat sinunod niya talaga yung batas at sinabi niya at nanindigan siya dahil hindi naman po siya mapipilit, ano, ng impeachment court kahit pa po may subpina dahil may batas nga pong umiiral. Di po ba? Patungkol po sa BIR na hindi po pwedeng basta po i-divulge o ika nga ibuksan o ilabas sa publiko ang tax record ng kahit na sinong individual. Di po ba? Yun po ang umiiral na batas. Eh kung yung sinasabi ni Claire Castro na sumusunod sa batas ang Pangulo, eh din napaka-convenient at napakadali no? Para sa kanya na patunayan na talagang sadyang wala siyang kinalaman sa pag-i-impeach sa pangalawang Pangulo at ito na nga po ang batas para maging dahilan niya para hindi payagan na ito ay mabuksan. Di ba ba? Sasabihin lang niya, eh, naninindigan ako na may batas palang umiiral na hindi yan pwedeng basta buksan o hindi pwedeng basta ilabas no sa proteksyon ng bawat individual na tao na taxpayer, eh hindi ko papayagan. Di ba ba? At hindi naman siya pwedeng pilitin ng kahit anong impeachment court, kahit may subpoena pa. Di ba? Pero dito, naipakita lang niya na sadyang wala siyang isang salita, di po ba? At wala siyang palabra de honor at lalong walang kadelikadesa dahil siya na mismo nagutos na sigit dalin mo ron at binalot pa sa pulang box, di ba? sa pulang box na kulay niya pula rin, di ba? Ang mga loyalist ay pula, hindi po ba? Sa totoong buhay lamang. Ano pa ba ang bago? Kumbaga, eh, lalo lang pinakikita ng Pangulo sa buong kabayanan, ano? Kahit ano pa ang sabihin ng kanyang tagapagsalita na sumusunod lang sa batas, eh ikaw nga ang presidente na magdidesisyon kung gusto mo na ito ay padala para mapuksan o hindi. Nasa prerogatiba mo, eh ito yung pagkakataon para mapatunayan mong wala ka talagang kinalaman sa impeachment ng pangalawang Pangulo. At ayaw mo talaga dyan na kung saan nung 20, ano ba ito, na unang impeachment, no? Na sinuportan pa man din ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo, no? Bago pa maisampa yung impeachment complaint noong 2025. Naalala niyo po yan. Diba? Noong December yan, noong 2024, tapos January, nagkaroon po ng malawakang rally ang Iglesia ni Cristo dahil nga sa noong December ng 2024 ay paulit-ulit na pahayag ng Pangulong Marcos na tutol siya sa anumang impeachment na ihahain sa pangalawang Pangulo dahil wala nga daw makikinabang o matutulungan ni isa man lang Pilipino. Kaya nung narinig po yan ng kapatid ng Iglesia ni Cristo, naglunsad po ng malawakang kilos protesta bilang pagsusuporta sa sinasabi po ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment. Di po ba? Lalo na laban sa ating pangalawang Pangulo. Kaya matapos po yon ng rally na yan, aba, eh, na-delay ang pagpapile ng impeachment. Kaya orada-arada po itong i-final nila noong 2025 kung saan sine-day adjournment na po at may election pa para sa midterm election. Ano? Kaya hindi ho natalakay at nagkaroon ng pagdinig doon sa impeachment complaint noong pong at noong 2025, di ba? Pero may nakabinbin din po na petisyon noon sa Korte Suprema, kaya na-desisyonan ng Korte Suprema, ano po, na ito ay null and void, kalauna na-desisyonan, matapos patipusin po ang dating Senate President Jesus Cudero patungkol sa issue ng fourth wheel na dapat ay pinalakay niya kahit sila ay siniday na, samantalang hindi naman po pwede dahil nga sila ay siniday na, pakasyon na, at meron din pong tinatawag nga po na yung pong sinasabi nga po nila na election na period kung saan yung mga senador na manunumpa bilang senator judges ay maaaring hindi na manalo muli sa halala na ng 2025 bilang mga senador, eh paano nga naman mangyayari yan? Kaya napakarami pong mga suliranin ng mga panahon na yan, kaya hindi din agad-agad, no? Na ito ay nagkaroon ng pagdinig. At mabuti na lang na vindicate po dyan ang dating Senate President Jesus Cudero dahil nagdesisyon ng Korte Suprema na ito ay null and void. Di po ba? At void ab initio. Sabihin, walang bisa sa simula pa lamang at ito po ay unconstitutional. No? Sa napakarami pong mga paglabag sa ating konstitusyon sa pamamaraan ng pag-impeach ng isang impeachable official. Di po ba? Yan ang naging desisyon ng Korte Suprema at ito po unanimous decision, buo, kabuuan ng Korte Suprema, kaya wala akong kaduda-duda yan. At umapila pa nga ang Kongreso, di po ba? Nag-file ng motion for reconsideration, eh kalaunan ay unanimously din decided by the Supreme Court na hindi, no, na ito ay dinismiss at lumalabas na ang kanila naunang desisyon na unanimous decision, ito ay unconstitutional, ay nanatili, di po ba? At kalaunan din, hindi lang po dyan na vindicate si Senate President Jesus Cudero noong mga panahon na yun, na-vindicate din siya sa salitang fourth wheel, di po ba? Na pinagtalunan po ng iba't ibang mga analyst, na mga dati pa man din maestrado ng korte, di ba? Ano? Depende sa kulay ng kanilang politika, di ba? Samantalang kumbaga lumalabas po noon, sabi po ng Korte Suprema, ang totoong definition ng fourth wheel ay hindi naman po immediately o hindi po agad-agad, kung hindi yung pong sinasabing reasonable time. Ano po? kumbaga within the reasonable time o within the reasonable period. Ibig lamang pong sabihin, kung meron kayong kasalukuyan mga ginagawa, matapos po ang inyong mga ginagawa ay ito na ang inyong susunod na gagawin. Kung meron man kayong ibang dapat gawin, ay isasantabi niyo muna dahil pagkatapos ng inyong ginagawa, ay ito na muna ang inyong gagawin. Ano? Ang kaibahan po ng sinasabi nilang interpretasyon na agad-agad o immediately, yan po ay nakalagay no, doon po sa pagpa-file ng impeachment complaint sa Senado, sa Kongreso, di ba? Napagka na i-file po sa tinatawag nating Secretary General Office, hindi naman ibig sabihin ang mismo Secretary General ng Kongreso ang tatanggap, yung office lamang niya. Pag natanggap yan, immediately, ha, within the day, ang ibig sabihin nun, immediately, agad-agad, ano? Dahil wala naman silang poder o kapangyarihan na ito'y reviewin o basahin. Ang kanilang responsibility, tanggapin lamang. Kaya kung ito'y dinala ng alas 8 pa lang ng umaga, aba, eh, wala pa, 8:30 pa lang, nandun na sa office ng speaker. Kasi ang nakalagay doon, itatransmit agad ng Secretary General, ng opisina ng Secretary General, doon mismo sa opisina ng Speaker of the House. Ano? At pag nagkaroon, yun, yun ang ibig sabihin ng interpretasyon ng immediately, agad-agad, di ba? O kasi wala naman silang kapangyarihan na pwedeng gawin doon sa reklamong dadalhin sa kanila. Hindi nga nila yan babasahin. No? Ang gagawin, tatanggapin lamang at immediately itatransmit sa Office of the Speaker of the House. At ang Speaker of the House ay ganun din. Ano? Wala rin siyang pwedeng gawin doon, kundi hindi din niya kailangan basahin yan basta may nagsampa. Ang kailangan lang ipag-aaralan ng buong kongreso yan eh. Ang buong kongreso magsasabi kung yan ay nakasunod sa panuntunan ng impeachment. Di po ba? Kaya nga po meron pong hahanapan ng form, sufficiency in form, sufficiency in substance, di ba? And sufficiency in ground. So, yung mga bagay na yan, sino po ba ang magdadesisyon? Buong Senado, buong kongreso po. Kaya po ang immediately na interpretasyon na agad-agad ay doon po sa pagpa-file ng impeachment complaint. Ano po? At yung interpretasyon din na once na ito ay naibigay na sa Office of the Secretary General at na-transmit sa Speaker of the House, eh parang tumatakbo na po ang metro patungkol po doon sa sinasabi pong one-year bar. Di po ba? O, yun yung one-year ban mo. Dahil nasa office na ng speaker, tinranspeak na ng speaker, immediately, pag nagkaroon po sila ng sesyon, di ba? At kung meron man pong humabol, i-consolidate na nila yan bago pa mo magbukas ang sesyon, isabay-sabay po ibibigay ng speaker yan doon. Ano, ano man po ang humabol pa, ay hindi na po ito papasok doon po sa tinatawag na paglabag ng one-year bar kasi na-endorso na po ng speaker doon po sa kanilang tinatawag na one, ano, committee on rules, di po ba? At pag nandun sa committee on rules po yun, lalabas na po nila yan sa kanilang plenaryo at i-anunsyo sa buong kongreso na may nagsampa kanya ng impeachment complaint laban sa ganitong opisyal na impeachable official, no? At dapat ang sabi ng Korte Suprema ay bigyan ang lahat ng miyembro ng kongreso ng kopya ng impeachment complaint na yan, ano? Na yun nga ang mga bagay na hindi nila nagawa, di po ba? At bago pa ma-turn over yan sa Committee on Justice, no, ay may mga kopya na po ang ibang mga kongreso. Kahit papaano, ito po'y kanila makikita kung meron yung sufficiency in form, substance, at saka grounds, di po ba? At pagkada, parang pagkaboboto na sila, kung ito po ba eh merong sufficiency in form and substance of ground, naintindihan nila kung paano sila boboto dahil nabasa na nila, may kopya sila. Eh, sa Tamaria Bulacan, sa kanakakita, yung pong ginawa nila yung impeachment ng 19th Congress, di po ba? Eh, bukod sa walang kopya mga kongresista, yung dahilan pa rin ang pagboto nila o pagpirma nila, di ba? Niratsada nila yun, eh, minadali. O yung mga unang pangampumirma rin ay ang anak ng Pangulong Marcos, yung Sandro Marcos, na sa kabila na sa publikong inanunsyo ng kanyang ama na ayaw ng impeachment, yung anak pa ng unang pumirma, at ang naging dahilan pa niya ng pagpirma niya noon, sinabi niya sa mga mamamahayag na kung ikaw ba naman ang lolo mo ipahuhukay at itatapon dyan po sa South China Sea o West Philippine Sea, eh magtataka pa ba kayo kung bakit ako ang unang pipirma niya? Hindi ibig sabihin, kung yan ang kanyang dahilan, mali pa rin ang dahilan ng pagpirma niya. Di po ba? At yan nga sinasabi ng Korte Suprema na hindi ko mo kayo ay nakakalap ng pirma, bagkus hindi naman po ibig sabihin na naintindihan ng mga pumirma dyan, ng mga kongresista, eh may paglabag pa sa perjury yan. Di ba? May paglabag pa nga sa perjury kung tutuusin, ano? Na ikaw ay nilagda mo ang inyong lagda doon bilang pagboto na ikaw ay papor sa isang impeachment na hindi mo pala naintindihan, ano po, at ano ang batayan ng pag-impeach, di ba? Kaya may meron pa rin pananagutan yan sa bahagi ng pipirma, di ba? Kaya kung nabasa niyo lang po yung naging desisyon ng Korte Suprema na ngayon yun po ang president, ano, yun po ang ngayon ang sinusundan, kaya nga patungkol nga po dun sa pagbubukas ng mga tax record, ano, pati na po yung para bagang fishing expedition, ang naging batayan na po ng Defense Council ng ating pangalawang Pangulo ng Daisara ay ito pong latest na naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ng Duterte versus 19th Congress. Di po ba? Nang dahil dyan, ayan yung bagong kanilang panuntunan na hindi pwede na basta kayo ay makakuha lamang ng boto pero walang sapat na ebidensya o hindi man impeachable offense yung mga ikinaso, ay pwede na lang puma-impeach ang isang impeachable official. Hindi yung basta ganon. Ano? Kailangan ay may mabigat na batayan, meron din po mga tinatakayan na nag-set ng rules na ano ba ang mga impeachable offense, di ba? Yung betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, eh lahat yan nagko-constitute, no? ng impeachable offense, di po ba? O kumbaga, pati treason, di ba? May mga ganon. So, lahat yan kailangan may batayan at papasok bilang impeachable offense. Kasi pagka hindi, pwedeng may paglabag sa batas na umiiral, di ba? At yan ay pwedeng idimanda o ihain sa mga hukuman. Pero hindi yan papasok sa doon sa aspeto na ito po ay impeachable offense. So therefore, ano pa ang silbi na hinahanap mong sufficiency in rules? Yung mga rules na sinasabi nga na sufficiency in form, sufficiency in substance, and sufficiency in grounds. Ano? Kung ang bandang huli pala ang mananaig ay boto lamang ng mga kongresista. Diba? O ang kasalukuyang impeachment na nagaganap ngayon sa paghahain ng 20th Congress laban sa ating pangalawang Pangulo ay mga dati na rin po nilang mga ibinibintang sa ating pangalawang Pangulo, no? Pero mapapansin nyo, nakahain uli ang mga petisyon na yan sa Korte Suprema, kaya yung ating napapanood na mga pagdinig, no? Magandang bagay din na kahit papaano, yung pong mga sinasabi ng mga prosecutor na kongresista na matibay ang mga ebidensya nila at ito ay talagang impeachable offense, ang taong bayan na po nakakasaksi sa mga pagdinig, gumagastos pa man din ng Senado ng 20 milyong piso kada araw at nakikita na anong klaseng mga ebidensya to na sila na ngayon na nagbabawas, no, ng mga testigo. Naalala niyo, no, yung Article 4, no, na ang dami pa sana ng titistigo to kahit ang mismo chief of staff ng pangalawang pangulong Indaysara na si Yusek Zulayka Lopez ay hindi na ho itinuloy, no, at ang kanilang katwirang kanya ay dahil para mapadali daw. Saan ba naman nakakita? Para mapatapos na, para mapadali. Kung yan ay kabahagi ng inyong presentasyon para mapagtibay niyo inyong argumento, ba't yung babawasan ng testigo? Hindi po ba dapat magdagdag pa nga para mapatibay mo ang inyong argumento? Di po ba? Kaya yung ngayon pa lamang na nakikita na po natin sa tatlong mga NBI official na hinarap nila sa Article 4 At parang lahat ay walang personal, kumbaga, walang personal knowledge, no? Eh, teka, paano nangyari yan? Hindi para mo puro mga hearsay lang ang mga testimonya nila, di ba? Tapos yung director pa man din ng NBI, eh, may conflict of interest pa dahil yung kanyang asawa, no, na si Congresswoman Ann Matibag, ay isa rin po sa endorser ng impeachment sa Kongreso, di ba? At pagkatapos hindi lang po yan, siya po din inuuna nagsusulat na sa mga dyaryo na bilang editorial, ano, eh, may mga artikulong ipinresenta doon na nakikita yung bias niya o yung galit niya sa pangalawang pangulo na tinatawag pa nga niyang Pratinela. Naalala niyo yun? So paano ka makibibigyan ng isang na ikaw ay objective, no, sa pagtitestigo mo, di ba? Kaya doon nakikita na ikaw ay may motibo, di ba? Oh, kaya paano, kahit papaano, no, yung sila na rin po ang bumasag ng sarili nilang mga kredibilidad. Kaya inuurong na po, no, yung iba pa pong mga testigo. Tapos kahapon, yung tingalakay natin, dahil noong Miyerkules, isang pagdinig lang po itong linggong ito, noong Miyerkules nagkaroon ng pagdinig patungkol naman po dito sa confidential funds at pinisinta yung dalawang testigo na mga dati pong mga manager ng bangko. Isa po ay Elcio Bolivar, kung saan nandun po ang sakop niya, ang opisina ng Vice President. At yung isa naman po ay nasa compound ng DepEd, kung saan ang dating pa ang ating Vice President ay dating DepEd Secretary, di ba? O ay ano ba nilatag ng prosecution doon? Di ba, napahiya pa nga si De Lima sa kanyang opening statement. Di ba? O pinatigil, di ba, ni Presiding Officer Chief Escudero. Pero ano ba napatunayan ng ika nga si Congressman Joel Chua? Inilatag lang niya na may withdrawal na naganap. Yung po ba'y krimen? Yung pag-withdraw? At yung paggagamitan ay confidential at hindi po alam ng land back at parabagang illegal na ito yung ma-release nila, na parang pati sila ay nagkasala na sa pag-release ng mga winidraw na cheque. Di po ba? Eh, mga checking yan, eh, binaprubahan, pinare-release po ng Department of Budget and Management noong mga panahon na yan, kasama na rin po National Treasury. Kasi kung wala akong perang inalat o nilaan para doon, ano ang i-withdraw mo? Di ba? At paano ka mapibigyan ng cheque na gano'n ang halaga na pwede mong i-withdraw? Di po ba? O kaya dyan yung makikita yung legalidad nung ito ay ginamit noong mga panahon na yan. Ano? Pilit nilang hinahanapan na mayroon pong anomalya. Di ba? Samantalang walang anomalya doon sa pag-withdraw na yun. Di ba? Samantalang kung titignan natin, kahit na itong si Senator Kiko Pangilinan, nung nag-cross-examine po siya nito mga manager ng bangko, eh, sinasabi niya ilang daang milyon, ano? Eh, kaya nga, kakaiba o unusual, no? At bakit daw pinayagan, pero tataka ba kayo yung bang ibang mga parabagang ibang mga departamento o o ahensya ng gobyerno ay hindi nakapaglalabas ng ganong kalaking pera? Eh, samantalang na nag-imbisiga po dun sa flood control, nung nakaharap niya po yung contractor na si Sally, Santos, no, ng Sims Construction, na ngayon ginawa na rin pong state witness yan, ha? Eh, nagwi-withdraw ilang daang milyon, 600 milyon sa land bank din yon. Eh, samantalan siya rin na nagtanong noon, hindi kakaiba kasi nga government, eh, galing sa gobyerno yan, eh, ang banko ng land bank, eh, gobyerno rin po yan, eh. So kumbaga, pag nakapag-withdraw kayo galing ng land bank na checking na i-issue ng isang government department o agency, eh marami na pong nadaanan po yan, maski COA, para ma-release ang mga pera na yan. Ang nakapagtataka, may mga ghost project, paano mo nangyari? Diba? Si Manny Bonoan lang po makasasagot niyan pag nagkataon ng dating kalihim, ano? Ng Department of Public Works and Highways kung patungkol po sa flood control ang usapin. Pero ayun, ginawa na rin pong state witness. No? Sa paghahanap ng katotohanan, yung may malalaking mga pananagutan, eh ginawang state witness. Paano nangyari yun? Di po ba? O kaya diyan yung makikita kung paano nila tingnan yung daw pong pag-withdraw na unusual, pero doon sa iba, ay usual din ang tingin. Kahit mas malaki pahalaga, ay eh usual. Nakakita ng ganon. Di po ba? Okay, dahil nga lang ang pinatutungkulan ay ating pangalawang pangulo. Yan lang po ang diferensya. At ang taong bayan, hindi na po bobo o tanga, talaga nakikita po na wala naman pala kayong, wala naman pala laman ng inyong mga testigo o testimonya. Walang ganong bigat na tulad ng inyong mga sinasabi sa publiko at pinangangalandakan din ng inyong mga corporate mainstream paid media. No, ko o paid stream media nyo, no, na nakatanggap din ng mga maleta, di ba? Ganun lang talaga, di ba? Pero mabuti na rin at kapo, sige, nagkakaroon ng pagdinig, nakikita natin. Pero balang araw, baka

Justice, Congresswoman Jervy Luis Trogue, naalala nyo? Pero noon ay pinaliliwanag niya, ito ay mini-trial para daw mabigyan ng pagkakataon both parties na maihain yung kanilang ika nga panic, no? Pero hindi ho yan dapat nagaganap sa Kongreso dahil hindi naman po dyan ang trial. Kaya hindi kailangan magkaroon kahit mini o extra mini trial, hindi po. Ang kailangan lang nilang tingnan ay kung meron ba sufficiency in form, sufficiency in substance, at saka sufficiency in grounds, no? At yan ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng mismo mga complaint na hinahin sa Kongreso at face value. Ano ba ibig sabihin, no? Aba, yung hinahin na complaint, nandoon na rin po naka-attach o naka-akibat po yung mga patunay o ebidensya doon sa kanilang paratang. Hindi ho doon palang maghahanap. Diba? Eh doon sa mini-trial, mistula pong nag-fishing expedition eh. Diba? Nagkataon nga, nagkaroon pa sila ng botohan doon sa pagbubukas o hindi. Doon sa box na dinala naman doon po ni Chairman Mendoza ng BIR, no? Pero nung nandoon siya, eh talagang pinanindigan niya na ayon sa batas, hindi ko po pwedeng buksan yan, lalo na kung di naman po in aid of legislation o di kaya ay nasa isang executive session, di ba? Hindi ko talaga pwede dahil impeachment pala po itong proceeding na ito. Eh wala naman po nakalagay na during impeachment proceeding ay pwede rin po yan o applicable din. Kaya nanindigan si Chairman Mendoza noong mga panahon na yan, sinelyohan niya sa harapan niya, pinirmahan pa niya, no? Para hindi mabuksan yung box, di ba? At kahit gigil na gigil ang mga kongresista na, ay pwede natin buksan yan, hindi pa rin nila nagawa dahil nakita na nila na sila mismo ay lalabag sa batas. At para bagang ang katwiran ng mga iba ay, eh wala naman nakalagay dyan na pag-impeachment ay hindi pwedeng buksan. Kaya ibig sabihin, pwede. Yan po ang mga katwiran ng mga bending dalo. Di po ba? Pagka po ang batas ay wala talaga nakalagay, eh di ibig sabihin wala. Di po ba? Hindi ibig sabihin wala nakalagay, di pwede. Yan po ang mga katwiran ng mga kwan, ng mga bending dalo. Eh. Wala pala nakalagay. Di kung bawal yan, nilagay na rin na bawal kahit impeachment. Di ba? O eh, nakalagay. Hindi nga nakalagay, so pwede. Eh, ibig lamang po sabihin kung pwede sa impeachment. Eh, nilagay na nila. Specific na pwede, di po ba? Parang ito lang po yung argumento nila kung bakit nakaupo doon si Sherwin Gatchalian bilang Senate President pero inappoint ng majority ng Congress, ng Senado, ang impeachment court na si Senator Chiz Escudero maging presiding officer. Tama? Ay, matutuusin, hindi huubra yan. Hindi dapat pwede yan dahil sa Constitution. Pagka po, Vice Presidente pababa o ibang opisyal, ano po, ang nahainan ng impeachment complaint, ang Senate President po automatic ang magiging presiding officer. Bukod po lamang nakakaiba kung ang presidente ng Pilipinas ang nahainan ano po ng impeachment complaint, ang Chief Justice po ang uupo, no, bilang kanyang presiding officer. At ang katabi po ng Chief Justice ay ang Senate President. No? Kaya nangyari yan nung panahon nung kay Davide at saka dito po kay Senate President Aquilino Pimentel Jr., no? Yung tatay ni Coco Pimentel, kaya sila magkatabi sa harapan. E iba pong mainstream media sinasabi, eh, nangyari na rin to dati. Ah, hindi ho nangyari dati to. Magkaiba po yan dati. Yung dati po, Chief Justice po, no? Renato Corona po ang, hindi, President Erap Estrada po pala, sorry. President Erap Estrada po ang nasa sakdal ng panahon na yan dahil nasa bamboo siya ng impeachment complaint. Ano po? Kaya ang nag-preside ay ang Chief Justice Davide. No? At ang nasa tabi niya ay ang Senate President Aquilino Pimentel Jr. na tatay nga ni Coco Pimentel. No? Kaya mapapansin niyo, no, si Chief Justice Renato Corona ay ang Senate President Juan Ponce Enrile po, presiding officer, di ba? Kahit nga po nung panahon na si Mercedita Gutierrez na ombudsman, ano, ay nasampahan
Magpe-preside din na yung Senate President, pero hindi na ho natuloy yung pagdinig dahil nagbitiw po noon.

si Ombudsman, ano, Mercedes Gutierrez, bago pa man din magsimula ang kanyang pagtinig, di ba? O ngayon, Vice President, ang ini-impeach nila, eh di dapat ang presiding officer ay ang Senate President, no? Kagaya po nung last year, ano po, nung 19th Congress, di ba? Ang presiding officer ay ang Senate President, si Escudero. Di ba? Kaya nga siya ang nagsabi na parang tayo ay nahaharap sa kakaibang sitwasyon, sine-day adjournment na, tapos may halalan, so hindi magiging kumpleto ang bilang ng senador, di po ba? Dahil yung iba, tatakbo ng re-election, hindi naman garantisado na ito'y mananalo. So paano tayo magkakaroon ng impeachment court sa isang panahon na may eleksyon? Di ba? E paano yung mga bagong mananalo? Eh hindi pa nakapanunong paya bilang senator judge, tama? Eh ginagawa po yan ng sabay-sabay. So dapat matapos muna yung halala na yan at para determinado kumpleto ang bilang ng 24 na senador kung may bago man masama sa bilang kasi po 12 lang po ang naiiwan, no? At 12 po sa kanila ng mga senador ay yung iba ay pwede pang mag-re-election dahil nga po may term sila, no? Na 3-term, kung hindi pa man mabibig po nakaabot yun, o edi hindi pa, kumbaga, pwede pang tumakbo bilang re-electionist, no? At yung iba, yung mga bagong kandidato naman na maaari din manalo, no? Kaya, kumbaga, do-dosi lamang sila, wala po nung sinasabi din pong issue na may continuity dahil wala pong majority na naiwan sa Senado. Di kagaya sa Amerika, na pwedeng simulan ng impeachment tatawid sa 20th Congress, no? Dahil may continuity, dahil majority ang naiwan sa Senado. Sa Amerika po'y ganyan, eh, di ba? May continuity. Dito sa atin, wala. Ang naiwan ay 12 lamang, no? So, hindi yung composed of majority, di ba? Dahil ang majority ay 13, 13 eh, di ba? O kaya, dyan natin makakita yung dami po ng mga usapin sa panahon na Senate President to si Jesus Cudero. No? At lahat yan ngayon na limanagan na naresolba po ng Korte Suprema at na vindicate ito si Senate President Jesus Cudero. So sa ngayon, yan nga yung sinasabi natin. Ano? Hindi bahagi po yung bending the law ang ating konstitusyon. Malinaw, specific ang mga nakalagay dyan na dapat po talaga striktong sundin. Hindi man kayo pabor, hindi nyo man gusto yan, bantulot man, pero kailangan nyo sundin. Di po ba? Hindi po pwedeng bendalo, gawa ng paraan. At kung baga para bagang, kung papabor sa inyo ang 12 bilang may sesyon, ah, pwede na yan, may sesyon. Pero pagka hindi pabor, eh wala, hindi pwede. Bakit? Eh wala tayong sesyon. 12 lang tayo eh. Naalala nyo na, no? Nagkakagulo sila sa Senado, itong minority at majority, di po ba? Nung panahon na nag-walk out po yung sila Tito Soto, eto sila Mick Subiri na siya pa nag-ayang mag-walk out, naalala nyo, dahil yung usapin nga na pag-uusapan sana, pagbobotohan sana, kung pwede naman natin kanyang pag-usapan, na yung mga senador na mawawala dito, halimbawa may kaso na kuha, nakulong, ay pwede mag-participate, no, sa mga pagdinig dito sa Senado, kahit online o di kaya ipayagan ng Sandigan Bayan na maka-appear, no, at makipag-participate dito sa atin. Dahil siya, trabaho naman nila bilang senador. At total, nililitis pa ang kanilang mga kaso, di ba? Eh, ayaw ng minority, di ba? Ayaw nila. Para bang hindi nila kaanib, ano po? Samantalang iisa sila bilang senado, dahil maaaring sa kanila rin mangyari yon. Paano kung isa sa kanila po na member nila ang nakulong? Sabihin na lang natin, o paano, di, hindi na rin siya makapagtatrabaho, ganun po ba yan? O e, paano yung mga bumoto sa kanya? Di na disenfranchise din yung boto nila, na baliwala. E samantalang kailangan niya magtrabaho, ibigay naman ang trabaho niya bilang senador, e siya hinalal eh, di po ba? O, maliban na lang, kung siya'y namatay, nag-resign, nailipat ng posisyon ng kabinete at hindi na siya senador, maraming dahilan para lehitimong matanggal siya. Pero kung hindi po, ibig sabihin, pwede siyang dumalo kahit takapulong siya via Zoom o umaten siya. Ipagpapaalam lang naman sa korte yan. Ano? At ang korte ay reasonably, hindi naman po pwede sabihin hindi ka na pwede umaten. Hindi papayagan at papayagan po yan. Alam din nilang lahat yun.
Pero sila mismo na kapwa nila senador ang kumokontra sa kanakakita, no? At nung nag-walk out sila noon, iginigit nila, no, na binilang daw kasi, no, ni Senator Subiri na dodo silang daw po yung kabila, no? Kasi absent si Cis Escudero noon. Tama? O eh, wala din si Pato de la Rosa, no? So parang pag sila umalis, ang no, ay bilang nila, minority, ay mawawala na sesyon. Diba? E sa totoo lamang, kahit umalis po sila noon, nagkaroon na po ng roll call. Ibig sabihin, nag-umpisa na po yung sesyon. Kaya kahit nag-walk out sila, pwede pa rin magpatuloy yun, naalala nyo? Pero dahil doon, ginamit nila na, oy, lalabing dalawa lang kayo, wala kayong sesyon. Di ba? Ano po? E ganun lang kasimple. Pero nung sa kanilang bahagi, na umabot doon sa punto na lalabing dalawa sila kasama si Cis Escudero, diniklara nila na may sesyon. At doon sila nagpalit-palit ng mga puan, ano? Nagdeklara na vacant yung mga upuan, ano? Na mga chairman ng committee, pati member ng committee, pati na po ang Senate pro tempore, majority floor leader, diniklarang bakante. In-appoint si Senate President Cis Escudero, Senate President Win Gatchalian bilang acting Senate President nung inilagay siya bilang Senate pro tempore sa kanakakita. Eh sa kapares ng dahilan o katwiran, wala rin po silang ano bilang noon, ano, dahil lalabing dalawa sila. Samantalang tayo po inabot na po ng isang oras ng ating programa, pero di bale, padadaanin lamang natin ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik po ang inyong kakampi. At huwag po kayong aalis.

0: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
2: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
0: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: At nagbabalik, amin yung kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa siya shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung di ko man po mabasa sa ere, ang inyong mga mensahe ay may kasiguraduhan po. Garantisado po yan dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa, yung mga komento, yung mga opinion, at hindi maiwasan na mapabilib sa inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na itong mga tipo ng klase ng mga komento at opinion na mga taong hindi na magpapabudol pang muli. At naturalmente, lalong hindi kakain ng mga suka. Diba? At nako, sa totoo lang, ako po'y nabubusog na katatawa mag-isa bago pa ako magkapunan. Gawa ng inyong mga biro at mga sarcasm. Diba? No? Ang gagaling talaga. Kaya maraming salamat. Ha? Isang linggo na naman po tayong magkasama dahil weekend ngayon araw na ito. Kaya maraming salamat talaga sa patuloy na pagtitiwala at pagsusuportan niyo sa inyong kakampi. At sa ating magpapatuloy, speaking of na kanina napapag-usapan natin yung patungkol sa impeachment sa panig ng prosecutor, ano, na tambag ng pagbabawas nila ng kanilang mga tinatawag na testigo, di ba? Parang kanina ay nabanggit na nitong si attorney Ligutan, ha? Parang nabanggit na ito daw pong si Madriaga, Romel Madriaga, ay maaaring hindi na daw tumistigo. Ha? Totoo ba ito? Kung sakasakali? Ito yung isa sa kanilang mga pasabog, ha? Lalo na doon sa mini-trial, dyan sa Kongreso, di ba'y bidang-bida ito? Naalala niyo yung painting na ibinida niyang iniregalo daw niya sa pangalawang pangulo? Na nung nakita po, nung mismo gumawa ng painting, no? Na anak pa ata ng may-ari ng Guy Sano Mall diyan sa Davao. Sus Mariano Garapone sinabi, ako gumawa niya. Kaya ako dali-daling kinorek, no? Na yung daw pong painting na nakahang, sa nakabitit sa likuran ng ating pangalawang pangulo sa isa sa kanyang mga opisina, ano po, na ibigay daw eh, mayor pa lang siya noon, ano? At siyempre pag Zoom meeting, nakikita po yung painting. Eh, doon po sa mini-trial ng Kongreso, eh, buong pagmamalaki po ni Romel Madriaga na siya daw po nagbigay nun. Kesa ka nakakita, di ba? At diyan mo makikita kredibilidad ng isang testigo. At kung maalala niyo dati, siya din po itong buong ningning na ipinagyabang na hindi daw 11 days lang na gastos yung 125 million, isang araw lang daw. At paniwala-paniwala naman yung mga kongresista doon. Aba, isang araw lang. O kasi siya daw ang namahagi ng mga pondo niya, kaya alam niya at isang araw lang daw niya yung ginawa. And tanong ko lang naman, kung gano'n man po pala yan, bakit sa Quadcom o doon sa Committee on Good Government and Public Accountability na nandun din si Joel Chua, na isa sa mga prosecutor ng Kongreso, ba't di hindi siya hinanap o hindi siya humarap doon? Di ba? Napakalaki pala ng ginampanan niyang papel. Isang araw lang niya ginawa ang pamumudmod o di kaya pamamahagi ng 125 million sa confidential funds ng pangalawang pangulo, di umano, di ba? Kung gano'n naman po pala, bakit wala ka doon sa pagdinig ng Committee on Good Government and Accountability ni Joel Chua? Na kung saan doon din na content si Attorney Zulayka Lopez na Chief of Staff ng pangalawang pangulo. Di ba? At doon na lumabas yung makasaysayang video di ba? Na sinasabi nilang great threat, di ba? At inciting to sedition, di ba? Tapos hindi lang yan, nagkaroon ng Quadcom hearing, bakit wala ka rin doon? Eh, laki pala ng papel na ginampanan mo. At eto pa, kung sinasabi ngayon ni Attorney Ligutan na maaaring hindi na ipresenta, ha? May no longer, maaari eh, may no longer testify. Eto si Madriaga, kasi nga, maaaring hindi na lang mapapigilan ang tanong sa kanya ng mga ng depensa, panig ng depensa, no? Kung yung mga NBI official niya na-expose doon, di ba? Ang kanilang kredibilidad, eto pa kaya, di ba? Kung baga nakuha nyo, kaya kung sinasabi pa lang ngayon ng prosecution na maaaring hindi na po ipipresinta ito si Madriaga na noon ay sinasabi nilang ito ang kanilang star witness, paano hindi nyo ipipresinta ang inyong star player? Ang inyong star witness, tama ba? At hindi lang yan, matapos po na parabagang testimonya ng dalawang dating mga manager ng mga bangko ng Landbank, branch ng Sio Boulevard at branch ng DepEd, compound, at maging ng itong mga sinasabi ng paglalabas ng mga pera patungkol sa confidential funds, ano? Di ba nagkakaroon ng mga press con matapos po ang impeachment hearing, yung mga kongresista, yung iba'y member pa nga ng panig ng prosecution ng mga kongresista. Nagpe-press con sila, sinasabi nila, tugma daw yan sa sinasabi ni Madriaga. Tugma? Tugma ba't ayaw niya ipresinta si Madriaga para ma-solidify? Para lalo pong mapatibay yung pong ebidensya, tama mali? O parang hindi ho tama yung direksyon na kanilang gustong gawin. Ano po? Dahil tayo ay gusto natin na maipresinta itong si Madriaga. Di ba? Nang makita ng tao yung mga pinagsasabi niya doon sa mini-trial ng Kongreso. Sabi nga ni Senador Pia Cayetano, you cannot unsee what you have seen. You cannot unhear what you have heard. Di po ba? Nasabi na eh. Kaya nga napahiya si Dilima noong Miyerkules eh. Pinatigil na siya eh. Kasi kung sasabihin mo na naman yung sasabihin mo, kahit hindi ito o yan, narinig day. Di ba? Kaya kung wala naman basihan yan, huwag mo na sabihin. Di po ba? Hindi yan yung statement of facts ba yan o statement of law? E sinasabi po yan pag tapos na kayo magpresenta ng inyong mga testimonya, ng inyong mga testigo, at mag-arrest your case na kayo. Yan, pwede ka naman naratibo ng statement of facts, pero wala ka pa. No? A statement of law, wala ka pa, pero gusto mong unahin, di ba? I-condition sa kaisipan ng tao. Maaring yan ang inyong naratibo, pero yung mga pinipresentan yung testigo para mapagtibay ang inyong naratibo, hindi nagtutukma. Yung po mabigat, di ba? Yan ang isang maganda sa isang live telecast na pagdinig, di ba? Makikita nyo kung ang tao ay nagsisinungaling, na parang hinahabol na niya ang kanyang hininga, gumaganon, di ba? O kaya nagagalit, papaulit-ulit na tanong, naiirita, nakikita nyo yung demeanor, ano po? Hindi ba kaya tapos yung pipong kanina, ito ang sinabi, tapos ito ngayon ang sinasabi, iba naman, di ba? At ang pinakamabigat ay yung makuha ng depensa na therefore, wala kayong personal knowledge. Naaaminin nilang wala. So, paano ka tumitistigo? Wala ka naman palang personal knowledge. Di lumalabas hearsay yan. Diba? Eh, sa isang pagdinig, no? Napakababaw na testigo ang mga may bit-bit na testimonya na narinig lang niya. Kasi yan may ilalabas na chismis. Opo, o manufactured na narinig mo lang, eh alam naman natin kung ano yung narinig mo, saktong hindi naman yan ang sinasabi mo, maaaring may dagdag nung narinig mo. Diba? Kaya hindi ho yan matibay na testimonya o ebidensya pagdating sa korte, yung hearsay, no? Lalo na wala ka naman palang personal knowledge, paano namin paniniwalaan kung totoo ang sinasabi mo o hindi? Kaya kahit gumawa ka pa ng sinumpaang salaysay, paano namin, kahit notaryado pa yan, hindi na nga mahulugan na yan ay totoo dahil hindi naman pala ikaw may alam yan, nalaman mo lang sa iba o narinig mo sa iba, hearsay po ang tawag. Tama? At saan ka naman nakakita? Double hearsay na. Bukod sa wala siyang personal knowledge, narinig lang niya, etong si Director Matiban, ginamit pa niya ang isang testimonya na ni hindi man lang notaryado at hindi din pirmado ng taong gumawa ng testimonya. At yan po ay si Las Cañas, si Arturo Las Cañas. At yan ay ginawa niya, ginamit niya bilang konsiderasyon sa kanyang pag-iimbestiga. Saan ka pa naman nakakita? Diba? Ginamitan mo ng dokumento na hindi tatayo sa korte, pero yan ang isa sa mga pinagbatayan mo sa iyong investigasyon. At doon sa sinasabi niyong batay doon sa testimonya ni Arturo Las Cañas, testimonya niya, ha? Hindi sa iyo. So wala kang personal knowledge, tama? Nakesyo doon daw sa kuwari, itinatapon daw po yung mga pinapatay, ha? Ng Davao Death Squad o ng DDS, doon daw tinatapon sa kuwari. Eh sabi nga natin, baka hindi updated ito si Director Matibag dahil nung panahon, no? Noon pa man, nung ito pong si dating senador na ngayon kongresista na pinatigil ni Jesus Cubero magsalita noong Miyerkules na si Leila De Lima na noong panahon na siya commission, no? Na commissioner o chairman ng Human Rights Commission. Nag-imbestiga po na noon ay mayor pa lamang na si Rodrigo Roa Duterte. Di pa siya presidente. Nag-imbestiga na tungkol sa Davao Death Squad o DDS, di ba? At makilang ulit, no? Sinuyod po yung kwari na yan dahil yung usapin na tinatapon doon yung mga biktima ng DDS, doon daw tinatapon. Aba, eh talagang makailang ulit sinuyod yan. Wala silang nakita ni buto ng isda o buto ng manok, di ba? At ang sabi ko pa nga, noon din, edi kung nandami palang nabibiktima ng DDS noong panahon na yan, edi dapat yung daming reported na missing person sa Davao City o karating lugar doon kung sakasakali, di ba? Kung meron ganun rampant, ha? O ng mga nambibiktima, ng mga masasamang tao na doon din naman nakatira, eh di sana nag-report na yung mga kamag-anak nila na hindi na nila nakikita yung mga kamag-anak nila. Wala naman pong ganun report, di ba? At wala rin po mga bangkay na sinasabi nilang tinapon doon sa quarry, di ba? At nung siya'y napalitan, dahil na-promote po siya, itong si Leila De Lima bilang Justice Secretary, aba, eh, ang pumalit sa kanya si Eta Rosales, ng chairman din ano, ng Commission on Human Rights, inulit na naman po pag-iimbestiga. Diba? At saka parehas din po na naging resulta na ang chairman ay si Leila De Lima ng Commission on Human Rights, wala din pong na isang pangkaso ni isa, ito si Eta Rosales, laban kay Mayor Rodrigo Roa Duterte, no? Ng violation of human rights. Wala! Diba? Pati ito si Leila De Lima. At kung siya DOJ secretary na, itinuloy pa niya. Sa kaparehas na pag-iimbestiga ang Mayor Rodrigo Roa Duterte, no? Dahil siguro na isip nila, threat yan, baka tumakbong presidente yan. Kaya nung pa lang, talagang iniimbestigahan na ang Pangulong Duterte nung mayor pa lang siya, no? Pero nung DOJ secretary na, ganun pa rin na naging resulta. So kapangyarihan pa nga noon, ano? Hawak din niya ang NBI, investigative body, tapos ang Department of Justice, ang National Prosecutor's Office, nasa ilalim yan ng DOJ, kaya makapagsasampa agad ng kaso, ay wala rin nga isang bang kaso. Kaya nga po di pa sa pagdinig noon, na ito lang, bago nadala ang Tatay Digo, dyan sa The Hague, naalala nyo, nagkaroon ng pagdinig dyan sa Senado, no? Sa Blue Ribbon o sa committee, nito pong si Coco Pimentel, no, ang chairman ng Blue Ribbon Committee noon, tapos subcommittee niya ay pinayagan siyang magkaroon ng pagdinig, di po ba? Patungkol po ito doon sa extrajudicial killing, no? Kung ako nagkakamali, no? Dumalo ang Pangulong Duterte doon. Nandun din ang dating Senador Leyla de Lima, hindi pa po siya kongresista niyan. Eh, natanong siya ni Jinggoy, eh. Natawag pa nga siyang incompetent doon. Eh. Dahil, imagine, naging commissioner ka o naging chairman ka ng Commission on Human Rights. Masidhin yung inimbestigahan. Masugid din yung hinalugad. O kaya sinuyot yung quarry na sinasabing tapunan ng mga sinalbage o mga pinatay na biktima. Pero wala kayo na isang kaso. Eh, noong mga panahon na yun, nandun na rin naman si Las Cañas at si Matubato. O, tapos, noong naging Department of Justice Secretary kayo, same thing. Naging bisigat lahat kayo, wala rin. Tapos, noong naging senador siya, di ba agad-agad niyang inimbisigahan sa Blue Ribbon Committee ni Senator Dick Gordo noon, yung kaparehas na ginawa rin niya noong siya ay chairman ng Commission on Human Rights at naging Department of Justice Secretary, eh, saan ka ba naman nakakita kung ang tao ay gawa ng gawa o gumagawa ng mga bagay na hindi nga ho o napatunayan. Halimbawa, may mga ginagawa kang bagay ng paulit-ulit. Pero humahanap ka ng kakaibang resulta matapos mong gawin yung bagay na yan. Anong tawag doon? Ha? Wala, tanga lang. Bakit? Eh, syempre, sa kaparehas na bagay na ginawa mo, inaasahan mo pagdating sa dulo, iba ang resulta. Hindi. Dapat iba naman ang ginagawa mo para mag-iba yung resulta. Di po ba? Kasi sa kaparehas, halimbawa, yung quarry, sinuyod nyo na noon. Tapos sinuyod nyo ulit nung DOJ Secretary siya. Sinuyod nung umpisa nung siya ay chairman ng Human Rights Commission. Walang nakita, kaya wala na isang pangkaso, walang ebidensya. Inulit na naman ang DOJ. Ganun pa rin. Same area ng quarry, ha? Parehas na lugar, ha? Tapos nung naging Senate President, yun na naman ang ginawa. Kaya nagkaroon na naman ng investigasyon doon sa quarry na sinasabi. O malamang hindi po alam niyan, ano, ni Director Matibad. Dahil yung sinasabi ni Las Cañas, doon pa lang nakita ng kredibilidad niya. Dahil walang napatunayan na naitapon doon ni isa man lang buto ng manok o isda sa quarry para nga magkaroon ng kaso ang Pangulong Duterte noong mga panahon na yan. Tapos ngayon, nakalagay pa rin sa kanyang testimonya o sinong pa ang salaysay na hindi naman niya pinirmahan, eto si Las Cañas at wala rin notaryo, ay kinamit ng NBI Matibad o Director Matibad bilang batayan ng isa sa kanyang mga investigasyon. Sige nga, para lang directly o sapilitan mailing ang pangalawang pangulo sa Davao Death Squad. Dahil meron doon testimonyo si Las Cañas na may partisipasyon ang dating vice mayor o mayor ng Davao na si Inday Sara. Yun lang ang batayan nyo para lang mailagay nyo siya, para maisama nyo siya bilang may nalalaman sa DDS, ganun ba? Para, ano yung susunod na hakban, madala na rin siya sa ICC. Ganun. Di ba? Para maiduktong nyo na rin doon. Ah, pakababaw naman. Ano naman tingin nyo sa aming lahat? Di po ba? O kaya, papaano titindig ang ebidensyang yan sa impeachment? Nakuha nyo po. O, yung MBA director na po yan, ha? Yung kanyang ahensya, wala na pong tataas pa doon. Ang susunod doon, Department of Justice Secretary na. Di po ba? So, kaya para po paglaanan ng pag-ukulan ng pansin ng isang testimonya na hindi man lang pirmado at hindi ho notaryado ni Arturo Las Cañas, gagamitin mo bilang isa sa konsiderasyon sa pag-iimbestiga sa pangalawang pangulo, eh paano ka gumawa ng ano, paano mo hindi credible o di kaya yung material o source na iyong kukunin para mapag-aral ang isang kaso, eh paano lalabas ang resulta ng kaso na yan kung yung batayan na ginamit mo sa pag-iimbestiga ay isang polluted source? Di ba? O kaya itong Madriaga na to na nagkaroon ng mini trial dyan sa Kongreso. Di ba sabi nga ni Attorney Rufus Rodriguez? Paano natin kukunin bilang ebidensya yung testimonya nitong Madriaga? Eh, di ba preso yan? Di ba yan ay convicted na bilang kidnapper? No? eh di lumalabas si polluted source yan. Saan ka naman nakakita? Di ba? At dahil siya ay laging natatalo doon sa buto, hindi na siya nagtatanong, di ba? Kasi nga kalaunan, tinotesta niya na wag gamitin yung kanyang testimonya, pero natalo siya sa botohan, di ba? Dahil ganun po ang botohan sa Kongreso, di ba? Majority rules eh. Kaya nga tama ang Court Suprema. Hindi pa pwedeng nanaig sa botohan, eh yun na po ang tama. Di po ba? Kasi magagamit at magagamit sa iyan, pwede kang ipoliticize, pwedeng gamitin din ang batas laban sa iyo, i-weaponize ang law, i-weaponize ang political capital na meron sila, at nabe-bend na po yung katwiran ng batas na nakaangkla, nakabatay sa ating konstitusyon. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya nga, ang sinasabi natin dito, pambilis magsampa ng kaso ang Ombudsman, ang Department of Justice, ang NBI, sa mga kritiko ng administrasyon na ito. Pero doon po sa mga may kinalaman at mga sinasabi po ng mga may nalalaman, ababaligtad sila po ang mabilis na pinakasuhan, ikinukulong, gaya nila Senator Marcoleta, nila Senator Jinggoy. Eh kung hindi po bumaligtad si, ano, si Joel Villanueva at si Escudero, malamang nakulong na po yan. Di ba? Malamang. Dahil ang sinasabi ng Ombudsman Remulla dati, eh, hinug na daw yung kaso. Ngayong dalawang yan, di ba? Kaya naging iba na po ang Jesus ni Kwan eh, ni Villanueva eh, di ba? Dati sila Jesus is Lord eh. Jesus din naman po si Remulla eh. Yun ang pangalan niya eh. Jesus Crispin Remulla. Eh, Jesus din naman. Ibang Jesus pala ang kanyang kinatakutan, di ba? O ngayon, wala siyang kaso. At nasa preliminary stage pa lang daw. So nasa pinakamasimula pa lang ng pag-iimbestiga. Samantalang noon, sinasabi na nasasampahan na ng kaso. Ano nangyari noon? Diba? Kaya kitang-kita po ang nangyayari sa nakakabaliktaran. Ano po? Sa nakikita natin na kanilang sinasabi sa ginagawa. Diba? O kaya yan. Ano? Kung itong si Madriaga ay kung totoong hindi na po nila ilalabas dahil lalo po silang madidiin dito ng kanilang kasinungalingan. Eh ano, sinasabi po ng mga press con na ginagawa ng mga ibang congressman na prosecutor o ibang congressman na mga spokesperson ng kongreso na naging matibay daw ang ebidensya ng mga dating na manager ng bangko, tumutugma daw sa naratibo o testimonya ni Madriaga. Tapos, hindi na nila ipipresinta si Madriaga. Di po ba dapat lalong ipresinta para mapagtibay yung sinasabi yung dalawang bank official? Tama ba? O mas mabigat na malusaw to sa kasinungalingan niya lalo nung nangyaring pagpipresinta niya nung painting? Di ba? Na yung pag-anggin niya ng painting na maliwanag na hindi kanya at wala siyang kinalaman doon sa painting na yan. Di po ba? Pero ipinilit pa rin niya, no? Nung inamin na po nung may-ari na anak ng Gaisano Mall, eh, pinilit pa rin niya na hindi, meron pa rin akong binigay na painting. Kung maaaring man may binigay ka, malamang hindi rin ginamit. Di po ba? So para ang kinin mo yun, nakasabit, doon sa binigay mo, at nung nilabas po sa Facebook yung binigay niya versus doon sa nakasabit, ang layo naman. Ang layo naman ng itsura. Di ba? Ano po? Tsaka yung mga binabanggit niya dati na sa kanyang testimonya doon sa mini trial na nakita daw niya ang pangalawang pangulo nagpunta doon. Hindi naman pala siya ang dinalaw. Tama? Hindi naman daw siya. Pero tinawagan daw siya. Saan ka nakakita? Ando na siya, ba't di ka pa pinatawag? Di po ba? O sa totoong buhay lang, sa isang banda, gusto niyang ipakita na close sila ng pangalawang pangulo. Kasi tinulungan daw niya sa kampanya. Nagpasalamat pa nga, di ba? Si Inday Sara, binati pa nga siya nung birthday niya. Merong sulat, di ba? Happy birthday to Mr. Ramil Madriaga. Eh lahat naman na papabati sa pangalawang pangulo na may birthday. Eh, talagang sinusulat to ng pangalan at sinasabi niya, no? Happy birthday, ganyan. Ang close niya, hindi ko kailangan na may karatula kasi close nga niya. Ano ba, binabati ko po si Attorney Salvador Tanelo, eh close niya yun eh, hindi kailangan ng karatula. Di ba? So pagka may karatula, ibig sabihin hindi kayo close. Di ba? Ano po? Tapos si sa ka pa naman nakakita na yun daw po sa painting, hindi daw doon sa isang rally kung saan nagpapasalamat, hinahanap pa daw ng Vice President si Ramil Madriaga. Eh siguro siya ang organizer ng rally nung araw na yan, ano? Yung meet and greet na yan, ano? In short, kung isa man siya sa naging mga organizer dati, hindi ho nang galing yung kanyang pag-o-organize sa ating pangalawang pangulo. Yun ay sa sarili niyang bukasyon, sa sarili niyang organisasyon, no? Nagtayo siya ng pangalan eh, ano ba pangalan ng kanyang organisasyon na Inday Sara something. Siya lang yun, hindi ho yun, walang kinalaman ang pangalawang pangulo sa pagtatatag niya yan, ano? At kung nandun siya sa meeting, Zoom meeting, dahil nga marami po ang nagtayo ng iba't ibang pangalan in support of the Vice President, and then naturalmente, kapanaligan ng mga panahon na iyan, kasama ka dun sa mga Zoom meeting, kasama ka dun sa mga meeting, o kung pupuntang lugar at isa kayo sa mga nag-o-organize, natural, hinahanap ka. Natural, meron kayong litrato, tama? Bilang organizer, no? Pero hindi ibig sabihin kung ikaw ay nakagawa ng krimen na mga panahon na yon at nasangkot ka sa mga krimen at nakulong ka, etc. Eh teka, paano mo maiugnay yun, ano? Na ikaw ay close sa pangalawang pangulo at ano ang kinalaman nun kung ikaw ay gumawa ng krimen sa sarili mong kagagawan? Tama ba mali? So wala akong siyang kinalaman sa anuman at yung mga gusto mong parating, gusto niyang ipahiwatig na kay siya pinagkakatiwalaan ng Pangulo Duterte, higit pa kay Senator Bongo. Sige nga, ganun ba yon? Jesus Mar Joseph. Di ba, paano mo mapapaniwala ang taong bayan? No? Narabuksan ang iyong bank account ng wala ka man lang dokumento, eh napakahigpit po ng banko. Diba? Personal ka, kailangan pumunta ron. May dala ka mga ID, mga requirement bago ka makapagbukas ng account. O sa nakakita, sino mapapaniwala mo sa ganong klaseng testimonya? Di po ba? Pati yung pagbili ng mga sasakyan? Di ba? Kaya sa totoo lamang, na wild imagination na dati pa man ang Congressman Rufus Rodriguez ay nakita na, napapaano tayo dito sa trial, mini trial na to? Nakukunin natin ang testimonya ng isang polluted source. Di ba? So, doon ay nag-aalala na, dahil abogado po ito, din pa nga ng law, no? Itong si Rufus Rodriguez, alam niya, no? Ang mga rules ng testimonya, no? Ng court proceedings. Eh, lalo na kung galing sa isang polluted source, hindi mapanghahawakan. Di ba? So, paano mo i-argumento sa korte yan? Diba? Lalo na, una, may motibo yan. Kung mabibigyan ng pardon yan, makakawala. Na? Pwede maging kapalit ng pagtitestigo niya. So doon pa lang, yung estado ng tao, eh, napakahalagang tignan. No? At yung kabahagi nga bilang polluted source, eh medyo malabo po yan. Ano? Kumbaga, para bagang ang nais lang ay yung pong optics, no? Na makita ng taong bayan na may relation, may correlation. Pero pagdating sa aktwal na pagdinig, lahat ng iyong inakusa, lahat ng iyong mga ibinintang ay isa-isa rin po madidismantle, no? Sa panig ng depensa, doon mo makikita. Kaya ito siguro, yung pagsasabi nila ngayon na baka hindi na nila ipresenta itong si Romel Madriaga, aba, eh, hindi naman po nagtutukma doon sa mga spokesperson ng kongresista dyan sa prosecution. Na noon ay sinasabing ito ang pinakamatibay nilang alas. Di ba? E kung ito matibay niyong alas at nagtutugma pa kanya dito sa mga bank executives, mga retired na ng mga bank manager, ng mga branches ng Shop Bolivar, at saka ng Pasig, na, kung saan nandoon sa compound ng DepEd, tugma dito sa testimonya ng Madriaga, ito lalong dapat ipresenta si Madriaga. Di ba? Kaya ngayon pa lang, nakikinikinita ng prosecution. Kaya nga po sila nagsuwestiyon. Naalala nyo, nakagabi ay nabanggit na nga po natin na napag-desisyon na ng presiding officer na hindi na alternate ang pagpipresenta ng ebidensya o ng mga testimonya o ng testigo. Bali, ganun pa rin, ano? We stick to the same. na kung paano po naganap ang mga impeachment noon at kung paano ang court proceeding na maunang magpresenta ang prosecution ng kanilang mga testimonya, ng kanilang mga testigo, ng kanilang mga ebidensya. At matapos po na matapos sila sa pagpresenta nila, ay doon na po magsisimula ang presentasyon naman ng depensa. Kasi nagpahiwatig po ang prosecution eh, na baka pwedeng mag-alternate, no? Siguro para mabasa nila ang galaw ng depensa, di ba? Dahil di nila malalaman sino ba ang magatestigo ng depensa. Kaya nga yun lang hindi kinross examination nitong si Attorney Poa, yung dalawang bank executive, meaning wala akong anumang mali doon sa ginawa ng dalawang bank executive. Kahit pasabihin po ng corporate mainstream media yung mga unusual, no, yun po ang kanilang pinalaganap ngayon eh, na unusual daw, napakalaking withdrawal, mga ganun, ano. Hindi ko yung katakataka. Sabi nga ni Robin Padilla, nung tinanong niya si Joel Chua, ang confidential po ba, o confidential funds po ba, ay unusual o usual fund? Di ba? Dalawa po yan eh. Ang confidential fund po ba ay usual o unusual funds? Bakit? Kasi ang confidential funds, hindi lang naman po Office of the Vice President ang meron yan. Ang Department of Justice ay meron yan. Alam po yan ng dating Justice Secretary Leila Dilima. Di ba meron pa nga daw siya di umanong unliquidated ayon sa COA? Na-liquidate na po ba yun? Hindi natin alam. Pero noon ay nagkaroon din siya ng ganong issue. Di po ba? O, sa confidential fund din yun, unliquidated, no? So may mga bagay po na aabot hanggang Korte Suprema at ang paggasta ng confidential funds ay cash po talaga yan. Ini-incash ng mga cheque. Kasi hindi ka naman pwede magbigay ng cheque dun sa mga informants o di kaya ay yung mga secret na mga confidential assignments. Di po ba? Sabi nga dati ni dating Ombudsman Samuel Martires eh, no, nagkakaroon ng budget deliberation, tinatanong siya po ng Congresswoman Franz Castro, yung pong nagpa-contempt kay Yusek Zulaika Lopez. Di po ba? Di ba convicted yun? Ano ba nangyari, di ba? Pero ito po ang sinabi niya, no, ni Ombudsman Samuel Martires, dahil hinahanapan po siya ng accounting, ano, patungkol sa kanyang confidential funds bilang ombudsman ni dating Congresswoman Franz Castro. E sabi niya, ang confidential funds talaga, eh walang pinagkaiba sa MOOE ng Kongreso, yung maintenance and other operating expenses na pwedeng i-certify lamang kahit walang resibo. Diba? Sabi nga niya, limbawa, ako ay may pinag-utusan para magmanman at mag-imbestiga ng patago at sa isang bagay na gusto kong kasuhan, ano po? So gagamitan ko ng confidential fund. Nagtataksi yung tao, nagbubus, nagbabar ko. Alam na naman hinang ko ng resibo. May accommodation pa yan, no? O yung kanyang misyon, hindi naman laging nandyan. Kung meron lang ako pagagawa, tsaka ko lang siya pinatatawa. Tapos hindi naman yung regular na empleyado ng ombudsman, tama? So matapos yung assignment niya, bibigyan po siya, no, bilang nung kabayaran ng kanyang ginawa. O lahat yan, wala naman sa record yun eh. Kasi nga, confidential yung kanyang assignment. O paano ko i-liquidate yun? Sabi niya. Di ba? Kaya nga tinawag na confidential eh. Ang mahalaga, nagkaroon ng resulta yung kanyang trabaho o yung pinatrabaho sa kanya. Di po ba? O kaya nga yung tanong ni Senator Robin Padilla patungkol dito kay Joel Chua, na sinagot niya ng depende po. Kasi nga, tinanong niya, di ba? Yung po bang confidential funds ay unusual fund o usual fund? Nung sinagot niyang depende po, eh depende, di ibig sabihin, hindi lahat nabibigyan. Opo, o di unusual nga. Kasi kung lahat nabibigyan, di usual. Tama? Nililitan yung taong bayan eh, di po ba? Huwag din naman gawin bobot tanga ang taong bayan, di ba? Pagka usual, lagi, di po ba? Pero pag unusual, ibig sabihin, hindi normal yun, ano? O di hindi naman lahat nabibigyan ng confidential fund, tama? O sabi niya, hindi. O di hindi nga, di ba? Di ibig sabihin, hindi mo ba tayan na como unusual? Eh, may illegal na. Kaya nga ho hindi na kinross-examine, ano? Ni Attorney Michael Poa noong Miyerkules, yung pong dalawang bank test, yung dalawang bank bank executives, di po ba? Kaya dyan natin po mapapagtanto ano, yung po kaibahan na nakikita na ng taong bayan. Kaya ngayon na parang gusto na nilang matapos o hindi nila malaman paano nila po imamaniobra itong pagdinig na to, nagsuggestiyon ng prosecution na gawin kaya natin kano, in the middle of the ball game, ha? We change the rules. Ano yun? Mag-alternate kaya tayo ng presentasyon ng testigo. Parang ganun. Para mabasa nila ang galaw ng depensa. Di ba? Magugulang din, ano? Kaya sabi po, tumutulang depensa. Ay, hindi. Tapusin muna nila lahat. Kagaya na kagawian. Yan po talaga ang standard, eh. Magpresenta na sila ng kanila mga witness. No? Tapos, doon sa kanila examination, after that, i-cross examination naman ng depensa. Matapos yan, lipat na tayo sa susunod na artikulo o article of impeachment. Kung may gusto man silang wag nang paharapin, nasa sa kanila yon, di ba? Pero ang depensa, nakahanda. Ibig sabihin, nakahanda sila kung sino-sino ay patatawag nila bilang testigo at kung ano mga itatanong nila para hindi ko ma-deflect, hindi ko mabasa. Di po ba? Ganun naman po talaga dahil ang burden of proof ay nasa panig ng prosecution. Dahil sila po ang nag-aakusa. So dapat patunayan nila yon sa level ng kanilang presentasyon. Dahil kung yan man ay ebidensya, ng testimonya, o yan man po ay mga saksi, no? Mga witnesses. Depende po. Kaya kung makikita natin, sa tuong buhay lamang, hindi ho nagtugma ang mga sinasabi po ng mga kongresista noon na matibay ang kanilang mga ebidensya laban sa ating pangalawang pakulo. Kaya nga, mabuti na rin lang, no? Na ngayon nagkaroon ng pagpapatuloy ng pagdinig dyan sa impeachment court na papatunayan lalo na wala naman pala talaga silang mga matitibay na akusasyon na pwede nila mapagtibay bilang ebidensya. Ang nais lamang nila ay maalis ang pangalawang pangulo bilang pangalawang pangulo at maalis din siya sa labanan ng eleksyon ng 2028 at mapatawa ng perpetual disqualification. Yun ang punong dulo. Pero hindi nga ganun kasimple yan dahil hindi yan nadadaan sa simpleng botohan lang. In fact, pati nga yung botohan ng mga senator judges, di ba? Pinipilit nilang ipalutang na maaaring mabago pa ang threshold. Ibig sabihin, kung sila ay magpapadisqualify sa pamamagitan ng pagpapakulong ng mga senador, bababa na ang bilang ng threshold, no? Mula sa 16, pwede bumaba na 14, pwede 12, pwede 13, para makonvict nila ang pangalawang pakulo. Pero ang totoo nun, sa simula't simula, wala talaga silang numero dahil 16 to convict. Kasi nga, two-thirds ng 24, ano? At 24 pa rin ang bilang ng mga senador kahit na po nagtatago si Bato de la Rosa, si Jinggoy ay nakakulong, samantala si Jinggoy ay naghahain po ng petition for bail. Ano? Kung sakaling yan ay magagrant, eh makakasama na siya ulit sa Senado, makaka-attend ng impeachment proceeding, no? Maging ito si Senator Marcoleta kung siya maghahain din, pati din po ata itong si dating Congressman Mike Defensor, no? Ay maghahain din na po ata ng petition for bail, no? Maari naman po kung sakaling mapagbigyan na sila ay makabail pansamantala, ibig sabihin dadalo sila sa mga pagdinig nila. At mangangahulugan din that the evidence ng prosecution is not strong, magagrant yung kanilang mga petition for bail. At pag nagkaganon, makaka-attend na rin ulit si Marcoleta dyan sa Senado at maging si Jinggoy Estrada. At kung yung ICC naman, pag nagkaroon na po ng ang mga balita ngayon ay yun daw pong presidente ng ICC na isang Japanese, no? Ay humihingi na daw ng tulong sa Japan kasi nararamdaman na daw po nila yung sanction ng US. No, dahil i-dismantle daw sila brick by brick, di ba? O, ginawa na nga daw poster boy ng ICC ang kaso ni Tatay Digong. Ayun yan, kay pangalawang Pangulo Kinday Sara, ha? Kaya nga ang sinasabi niya, dado sa mga nag-rally doon sa The Hague, ay agad na mapakawalan na ang pangalawang ang ating Pangulo Duterte. Kasi nga, wala naman pong kaso, lalo na kung ihugnay sa crimes against humanity. Samantalang siya ay nagpatupad lamang ng polisiya patungkol sa war on drugs bilang Pangulo ng Pilipinas. At ang kanyang pinamunuan ay nagkaroon ng resulta ng peace and order at nagkaroon po ng pagbagsak ng crime rate po, sa bansa natin sa panahon na pinaiiral po yung war on drugs. Di ibig sabihin po, kabahagi ng kanyang trabaho bilang Pangulo yung kanyang ginampanan. At wala rin pong extrajudicial killing na naganap dahil gumagana naman din po ang ating mga korte. Ibig sabihin, katunayan, yung pong pagkakakonvict, ano po, ng pahabang buhay na pagkakakulong, no? Sa mga pumatay kay Kian de los Santos, no? O kay Kian de los Reyes, kay Kian de los Santos, tama, no? Yung pong batang napatay na sa may Caloocan ng panahon, ano, na may mga pulis na nahuli sa CCTV camera, no, na kanilang inalis, no, yung si Kian at para bagang pinatay lang nila. Na-convict po yan, ano, at ang Tatay Digong din na nag-utos na dapat tuloy-tuloy ang pagdinig niya na sa nakulong sa ilalim pa rin ng kanyang termino, ha, na bilang Pangulo. Yan ang isang matibay na ebidensya, no, na pulisyon, na mga pulisyon na nahatulan ng kabobuhay na pagkakakulong dahil inabuso nila ang kanilang katungkulan at sadyang pinatay ang isa sa kanilang mga asset, no, na noon ay itinuturing na asset na si Kian de los Santos, na sabi nga kasama na rin daw po yan noon na di umano, ha, yung kanyang magulang kasi OFW po ang nanay noon, eh, di ba? Humingi pa ng tulong kay Pangulong Duterte sa Malacanang na agad na maparusahan yung mga pulis na pumatay sa kanyang anak. O napatunayan to ng ating Tatay Digong bilang presidente, no, na nagpapatupad po ng polisiya ng war on drugs. O ano ba ginawa niya doon sa mga pulis? Kinonsinti ba yung mga pulis? Naabswelto po ba yon? Hindi. Siya pa nga masigasig na nagsulong, no, na agad na magkaroon ng sunod-sunod na pagdinig at kalaunan nakita po ng home na talaga pong may ebidensya na sadyang pinatay nila itong si Kian. Diba? Ang dahil dyan, makikita ang objective ng war on drug policy ay meron din po mga tiwaling pulis na kasapot ng mga sindikato. Hindi talaga maiwasan yan. Sa buong mundo, lahat na po ng organisasyon ay may ganyan, infiltrated. Kahit nga Amerika, alam nila yan, di ba? Kaya nga, yan po ang realidad, no? Na dahil sa pera, sa droga, may mga na-impluensyahan. Tama? O ngayon, nakita ang objectivity ng Pangulo Duterte, no? Kaya sinasabi ng pangalawang Pangulo, kahit tayo, no? Sinasabi na natin, eh. Paano siya nagkasala ng crimes against humanity? Di ba? Samantalang siya nagpatupad lang ng pulisiya ng programa ng gobyerno laban sa illegal na droga. Eh, presidensya siya noon at galaganap talaga ang illegal na droga. Kaya nga po, dati nagkaroon ng malawakang patayan, kaliwat kanan, ano po, pati po yung mga riding in tandem, no? Yung mga kriminalidad na mamayagpag po ng mga panahon noon. Noon lang siya naging Pangulo, nagkaroon po ng malawakang war on drug, ilang po ba ang mga nagsisupo? Mga 1.3 to 1.4 million na drug dependents po, voluntaryong sumupo. No, mga na-rehabilitate, no? May mga nakasuhan, no? Sa mga operasyon. Yung iba'y nakakulong, hanggang ngayon nakakulong. So ibig sabihin, yung resulta na naganap doon sa mga operasyon na yan, yung naging resulta na mas naging matiwasay, naging matahimik ang mga kalsada natin, nagkaroon ng peace and order, eh bahagi po yan ng isang leader ng bansa. Yung siguraduhin, mapayapa, peaceful ang kanilang kinasasakupan, yung kanyang pinamumunuan. Tama? At naging progresibo ang ating bansa, economically, pulgada, nagkaroon pa ng COVID. Di po ba? So, dyan yung mapapansin na sa tamang pamamahal at pamumuno, kabahagi po yung pong paglaban sa kriminalidad. At ang ugat ng kriminalidad ay droga, At yun po, nadatnan niya, kaya nagdeklara siya ng gera laban sa droga. Gera laban sa droga, gera laban sa kriminalidad. Hindi ho yan crimes against humanity. Yan po ay bahagi ng kanyang panunungkulan. Ano? Bahagi ng responsibilidad at aplikasyon niya bilang Pangulo na talaga pong i-implementa ito pong paglaban sa kriminalidad. At ang droga hanggang ngayon naman po, ay capital punishment po yan, ano po, sa ating bayan. Pagkat wala tayong death penalty, may habang buhay na pagkakakulong. Pag ikaw po'y nahulihan na meron kang droga o ilang gramo ng droga, talaga mapaparusahan at mapaparusahan ka. Wala pong ibang kondisyon dyan. Pero kung mapapan

Siyempre, naturalmente, iisipin nyo yung inyong mga sarili. Aarestuhin nyo nga, pero kung kayo ay lalabanan naman at talagang sadyang papatayin, aba eh, wala kayong pwedeng gawin kundi depensa ng inyong sarili. Dahil kayo ang mga pulis, kayo ang alagad ng batas, no? Ibig sabihin, kayo na nag-i-enforce ng batas, no? Na nasa tamang katwiran, eh di dapat lang, no? Ganun talaga. E si Hodang mapatay mo yung kriminal, anong gagawin natin? E siya itong lumalabag ng batas. Di ba? Kaya nga noong mga panahon na yan, yung ibang mga pulis ay bantulot dahil nasa isip, eh, baka tayo ma-CHR neto, baka tayo ma-imbisigahan ng Commission on Human Rights. Di ba? May mga ganon eh, no? Kaya nga kung maaalala niyo dati, na magkaroon po ng mga investigasyon patungkol sa War on Drugs sa Senado, napag-usapan at talakay din po yan. Ano po, na isabi pa nga po noon, Senator Lacson, Senator pa siya noon eh, pagdating daw po sa mismong mission na ng mga police o drug operation, hindi daw po ito parang pinikula, no? Na maaasinta mo mga balikat o mga paa ng mga kriminal, ah, o ikaw'y magpapagulong-gulong at di ka tatapla ng bala, no? Sa actual po, aba, eh, hindi ho kayo sasantuhin ng mga kriminal. Di ba? Kaya hindi ho uubra yung malambot ang iyong pag-atake sa sitwasyon kung saan nagkaroon na ng inkwentro. Oo, nga't bibigyan mo ng mga pagkakataon, no? Na sumuko itong inyong mga huhulihin. Pero kung sila, ang intensyon nila ay patayin ka, di ba? At sila ay makatakas, aba, eh, ikaw eh, meron pong sinasabing tungkulin na magpatupad ng batas, eh, hindi ka dapat magdadalawang isip, no? Mas isipin mo yung pamilyang uuwian mo, no? Na baka hindi ka na makauwi mamayang gabi, di ba? O ikaw eh, may sinumpaang tungkulin, ano po, para sa kaayusan ng iyong kinasasakupan bilang pulis, no? Pagpapatupad ng iyong tungkulin, ay naturalmente, wala kang guilty conscience, kumbaga, no? Sa iyong ginawa. Kasi ikaw ay nagpapatupad ng batas at nagpapatupad ng kaayusan. Yun po ang ibig sabihin. Kung yung kriminal walang habas, napapatayin ka kahit ang civilian, gagawin niyang human shield, tamang ho-hostage siya, di ba? O eh, sipin mo yun. Hindi niya kinonsidera. Samantalang alam niya sa sarili niya na siya ay lumalabag sa batas. Lantaran lumalabag sa batas. Kaya ikaw, igigiit mo bilang law enforcer na tagapagtupad ng batas, no? Ang mga bagay na pwede mong pag-ukulan na siya ay makapsuko muna ng mapayapa, pag hindi umubra doon, at sila'y lumaban, at talagang papatayin ka, eh dyan na po papasok yung legal na inkwentro. Di po ba? O, kaya dyan din po natin mapapagtanto. Kaya, papaano nag-commit ng crimes against humanity yung pagpapatupad lamang sa kanyang tungkulin, ano? Kaya dyan ngayon ay nag-coincide o nagkaroon po ng pagtutugma dahil ang ICI o ang ICC pala, ang ICC ay naispuwagin mismo ng bansang Amerika, brick by brick, no? Di-dismantle daw brick by brick. Kaya nga po yung presidente ng ICC na isang Japanese national, no? Ay humihingi na ng tulong sa Japan. Di po ba? O, paano siya tutulungan nun? Eh, ang Amerika at ang Japan ay magkaalyado. Di ba? O kung siya ang presidente ng ICC, isa sa national na Hapon, ha? Ibig sabihin, na, national, na, kumbaga, nationality na Hapon, o eh, kung pauwiin na siya ng Japanese government, ng kanyang bansa, dahil susunod ang Japan sa direktiba ng US na huwag suportahan ang ICC, o di ba gay-resign siya bilang presidente ng ICC? O baka siya na mismo magdeklara na ibubuwagin na. Dahil isa-isa na pong umaalis eh. Ang mga bansa na kaalyado ng Amerika. Ha? Dahil sa sinabi ng Amerika na isa-sanction din yung mga kaalyadong bansa. Di ba? Pag hindi kayo susunod. O, eh, paano gagawin? Di pati ngayon sila, no? Ay maaaring sumunod, no? Eh, paano ngayon? Kasi presidente nga naman ng ICC, Japanese ang kanyang nationality, eh yung bansa niya, hingan niya ng tulong, eh kaalyadong kaalyado ng Amerika ang Japan, o eh kung ang Japan ay sasabihin na we do not support ICC anymore,
Paano ngayon siya?

0: Di ba? O isa siyang nationality, susunod siya sa bayan niya. E kung sabihin ng kanyang bansa, umuwi ka na rito, mag-resign ka na bilang president ng ICC. Ay, ang tanongin, paano ang kaso ng Tatay Digong doon? Mawawalan po ng saysay, di ba? Kumbaga, sinabi nga ng ating Pangalawang Pangulo sa isang panayam sa kanya ng isang foreign correspondent, ano po, na napakalaking injustice yung nangyayari sa kanyang ama. Almost lagpas 500 days na nakakulong ang kanyang ama, di ba? Pero hanggang ngayon ay nagpapatibay at nagkakalap pa rin ng ebidensya ang ICC. At alam naman din na ito ay politically motivated na para bagang may script, no? May script na sinusunod na ang script ay galing din sa dating Senador Antonio Trillanes, di ba? Pattern, di po ba? At anak, pagpapatibay pa noon ay yung sinabi po nung 18 Marines, no? Na nung minsan ay ine-escort pa nila itong 18 Marines na itong mga foreigners na to, nakakala nila foreigners lamang, pero mga ICC pala, no? Mga prosecutor, mga investigators pala, no? At minsan nagpapalit pa kanya sila ng peso to dollar, maleta, para ibigay po dun sa mga foreigner na mga taga-ICC pala. O ano yun? At ang naging tulay nila para samahan itong mga ICC ay si Antonio Trillanes. Diba, yun ang kasakasama ng mga ICC. So maliwanag na ang kooperasyon, no, ng administrasyon na ito ay through Trillanes. Diba? Kung ICC ang pag-uusapan, o papaano ngayon to, kung sakasakali na sabi nga ng ating Pangalawang Pangulo, noon pa ang mga old accusation na ito hanggang sa humantong dito. Nagkaroon na ng kooperasyon si Trillanes kasama ang mga makakaliwang grupo na sa iisang layunin nila na madala dyan ang Tatay Tito. At gusto rin nila isama dyan ang ating Pangalawang Pangulong Sara Duterte. Kaya nga nabanggit na noon pa man din, ano, yung kaugnayan ng ating Pangalawang Pangulo sa DDS at itong ang kanyang impeachment hearing, inilabas din po ni Matibag, di ba, ni Director Matibag, yung ngang dokumento na sinumpang salaysay ni Arturo Las Cañas na self-confessed DDS assassin daw. Ha? Na may kinalaman daw talaga si Mayor Inday Sara noong panahon noon sa DDS. Para lang maikabit nila, para madala rin sa ICC, sa kanakakita. Diba? So mayroon na silang plan A, plan B. Kung di nyo man ma-impeach yan, madala na lang sa ICC para yung tatay niya. O ano ba yan? Kaya nga divine intervention na po yung ginawa ng Amerika, yung kanilang pronouncement na titibagin o i-dismantle na po ito pong ICC, di ba? Kaya pag hindi ho sumunod dito ang Marcos government, nanonood po ang buong mundo. Saan ka nakakita na ang Pilipinas noon ay oo lang ng oo sa Amerika, ngayon ka pa nanindigan? Ha? Ngayon pa? O dahil merong leverage na siyam na Edgar Sites at yung pong Pax Silica na lalagdaan na sa Nobyembre. Di ba? Samantala, bago pa tayo tuluyan magtapos, no, ang ating programa, como kagabi, ma, hindi ko nabasa ang inyong mga mensahe dahil naubusan na po tayo ng oras, kaya ako po'y babawi ngayon. Ito po ang mensahe nyo kagabi. Sana umabot tayo sa mga mensahe nyo ngayong araw na ito. Pasensya na kung di natin naabutan dahil na po sa tindi po ng ating mga diskusyon, ano, para maipaliwanag ko na mabuti sa ating taong bayan, kinakapos talaga tayo ng oras. Pero dahil Biyernes ngayon, maraming salamat po. Itong mga mensahe kagabi, ha, si Ate Roxanne Posto po, maraming salamat, magandang gabi po. Si Kuya Leo Gutierrez, sabi niya, good evening Sir Bernard, kakampitan. Sabi niya, budol-budol man, wala daw siya pakialam sa impeachment ni BP Sara. Pero bakit binigyan niya ng authority na buksan ang tax ni BP Sara? Nag-iba na naman ang takbo ng utak. Opo, God bless us all. God bless Philippines. Yun na nga sinabi natin kagabi at inulit na naman natin ngayon. Ano? Sabi po nga pala ni Kuya Leng Gutierrez, napansin niya kagabi, ha? Sir, ingat kayo. May sakit yata kayo, sir. Sabi niya, ha? Pagaling agad, sir. God bless you, sir. O, totoo, no? Medyo masama pakiramdam ko kagabi. Actually, hanggang ngayon. Pero syempre, kailangan maging professional ta hanggat kaya natin. talaga nagla-live tayo. Ano? Salamat ha, sa iyong pag-aalala, Kuya Leo Gutierrez, at happy weekend po sa iyo. Pati na po kay Ate Rosang Costa, ha? At sabi din po naman ni Ate Jennifer Revis, kagabi sabi niya, ang laki ng pasalamat ko sa prosecution team. Dahil sa kanila, lumabas ang katotohanan na mahilig silang kumuha ng witness na walang kredibilidad. At dahil sa kanila, mas minahal ng taong bayan ang Vice President kasama na ang defense team nito. Totoo po yun. Kaya nga Ate Jennifer, no, napansin mo, lalo tumaas ang approval at trust rating ng ating Pangulo, ating pangalawang Pangulo, di ba, na si Inday Sara Duterte. Regard sa iyong tatay na si Kuya Jimmy Revis at sa iyong anak, no, hari naman, magaling na siya, di ba, na-hospital siya noon, sabi mo, ha? Sana'y magpagaling siya lalo, ha? Salamat Ate Jennifer Revis. Sabi naman ni Ate Ilanda Inong kagabi, good evening Sir Bernard, good evening din po. Sabi naman ni Ate Susan Kuwa, sabi niya, Sir Bernard, nuknukan po ng sinungaling si BBM. Sabi po ni Clarine, kaya daw po pumayag si BBM na buksan ang mga bank o tax record ni BP Sara dahil sumusunod lang daw po sa batas. Si BBM, eh pinaliwanag ko na po. Kung sumusunod siya Ate Susan, eh di dapat sabihin niya, lalong pwede siyang tumanggi, no? Di ba? At sabihin niya, hindi, susunod tayo sa batas. Sabi ng batas, hindi pwedeng buksan ng BIR yan. Hindi pwedeng ibigay kung kani-kanino. Susunod tayo sa batas. Yun ang pagsunod. Di po ba? Sabi ko na nga ba eh. Salamat Ate Susan Tua. Ha? At ang sabi pa niya, ganito, eh bakit hindi niya magawa ang magpa-hair follicle test? Oo nga naman, yun, pagsunod sa batas yun para sa taong bayan. At tama po kayo, number one credit graph.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Tom Sanders. Hamas says it's agreed to completely disarm following months of talks with President Trump's Board of Peace. The group said its weapons would be stored by a proposed new Palestinian administration in Gaza. Israel, which retains control of most of the territory, hasn't commented. It's now meant to start withdrawing. A senior advisor to the FIFA boss Gianni Infantino has resigned over the proposal to sell stakes in the World Cup and other competitions to private investors. Carlos Cordeiro called it a bad deal for football, questioning why FIFA would sell a stake in its most valuable asset when it had billions of dollars in reserve. Spain is sending dozens more police to its North African enclave of Ceuta, where almost 50,000 migrants have entered illegally from Morocco in the past 24 hours. The force includes divers, a boat and drones, after at least 18 people drowned trying to swim around border fences. Iran's Revolutionary Guards say they've struck two oil tankers attempting to pass through the Strait of Hormuz under the air escort of the US military. The IRGC said the vessels had been brought to a halt. Hungary's Prime Minister Péter Modrý says water levels in the Danube are expected to remain too low to restart the country's only nuclear plant for several weeks. The Pax facility normally produces nearly half of Hungary's electricity. The number of people confirmed killed in a huge landslide near China's southwestern city of Chongqing has risen to 51. A further 10 are missing after the disaster 2 weeks ago. The authorities in Singapore are investigating the British-banned massive attack after members expressed support for Palestinians during a gig. The city-state requires permits for political speech and waving foreign flags. BBC News.
4: You're listening to the news from the BBC.
5: Radio Bandido, 8:10 a.m.
0: Sa inyo pareho, Kuya Boyd Beltran, Kuya Rico Rasyon, magandang gabi at happy weekend din po. Kuya Ate Dolores Patawaran, magandang gabi, happy weekend. Ayan, si Ate Kimura Dolores, sabi niya, si BB Sara, sa edad na 68 years old, ni BBM mukha na daw bangkay. Nasaktan si Lupin, kaya pinabubuksan na ang BIR ni BB Sara. E, tingnan niyo naman ang itsura ng ating pangalawang Pangulo. mientras siyang siraan at lahat, eh, lalo atang gumanda, no? At lalong bumabata ang itsura. Kasi ganun po talaga. Pag wala ka namang ginagawang masama, makatutulog ka ng mahimbing, walang bumabagabag sa konsyensya mo, at kung wala ka namang bisyo, lalong-lalo na. Di ba? Eh maganda kang tingnan, di po ba? Ganun talaga, di ba? Salamat, Ate Charito Cabrera-Dayana. Sabi ni Kuya Bayani Ricarte, nice analysis of unique impeachment trial actions of BBM. Salamat po Kuya Bayani Ricarte. Happy weekend sa iyo at sa iyong pamilya. Ayan. Sabi naman ni Ate Dolores Patawaran kagabi, sinungaling si BBM, number one na walang utang na loob sa Duterte. Grabe talaga. Salamat Ate Dolores Patawaran. Magandang gabi po. Ayan, ako, naubusan na po tayo ng oras. Si Ate Cespa Babier din kagabi, bumate. Happy weekend din po sa inyong gabi, Ate Cespa Babier at Ate Dolores Patawaran. Naku, ingat po tayong lahat over the weekend. At maraming salamat sa pagsama niyo sa inyong kakampi. Dito pa rin po sa inyong programa. Kung maaari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810AM Radyo Bandido. Pakihit, pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. Happy weekend po muli sa lahat at mag-iingat po tayo over the weekend at magkikita-kita muli sa darating na Lunes. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ating bayan po'y dumadaan kasamot sa aring mga problema at mapagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko bagkus tayo ay bumingning, bugiting at buntapang na lumabat sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon. Labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Ako si Bernard Ta, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Dito sa kakampi, wala talagang kompromiso na laki lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban, kaya laban tayo mga kakampi. Laban sa tiwali, every day I fight.
6: Kakampi! Kakampi! Isyo ay malaman kung magkaraan bang ating uli sagot ka kay Trampe ang mali ay lalabanan ang tama ay paglalaban sa kuwanan katabungan Trampe may pag-iingan sa kuwanan katabungan Trampe may pag-iingan sa kuwanan katabungan
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.